0: And for each rubber boat, I'm not really sure kung may tatlo or apat, no? But then again, ang issue natin dito is that the China Coast Guard is not supposed to enter the shoal ng Ayungin.
1: Yes, yes. Opo, malinaw po yun. Though yun na nga ang problema sa kanila, hindi naman po sila nakikinig sa mga radio challenge natin. Kamusta po itong personnel ng Philippine Navy na nasugatan yung kanyang bumbunan? Yun lang po ba yung natamu niya na injury? At meron pa po bang iba na nasugatan bukod sa kanya?
0: Well, DJ Cha, no? I'm just going to stick dun sa inilabas na statement ng Armed Forces of the Philippines,
1: yes,
0: dahil
1: tao
0: nila to, together with the Department of National Defense.
1: Uh-huh.
0: But I would also like to take this opportunity to inform the public na ang ating pong commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, as of yesterday, has directed the deployment of the 9702. Ito yung BRP Melchora Aquino. At ang 4403 or yung BRP Malapascua, this is another 44-meter vessel, para mag-conduct ng medical evacuation, punin ang injured na AFP personnel from BRP Sierra Madre at madala agad sa Palawan for proper medical care.
2: So, Chano at Admiral, itong ating kawanin ng Philippine Navy ay kasama doon sa deployment ng AFP doon sa BRP Sierra Madre, di po ba?
0: Yes, sir.
2: Okay, apo. So, nung nakita nila na itong Chinese Coast Guard na ito nasakay ng kanilang mga bangka, eh, naandoon at aali-aligid, malapit na mismo sa BRP Sierra Madre, nagpababa ang mga tauhan doon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy personnel. Ito ho yung sakay,
0: yes,
2: na ng ating inflatable rubber boat, no? Ito ho yung sitwasyon.
0: Yes,
2: and then, paglapit nila doon, tsaka nangyari itong commotion na ito. So, ibig sabihin na nanahimik doon yung ating Philippine Navy contingent, sila ang lumapit doon. Saan nang galing? Gaano kalayo yung barko na pinanggalingan nung kanilang inflatable raft na ito?
0: Alam mo, Sir Ted, itong Ayungin Shoal, mababang area na ito eh. Shallow area.
2: Yes.
0: So, ang China Coast Guard, if they wanted to get closer, ang siguro ang pinakamalapit nila lamang nito is less than 1 nautical mile from Ayungin Shoal, no?
2: Mm-hmm.
0: Yung pinaka-shallow area ng Ayungin,
2: mm-hmm,
0: within the vicinity. And the only thing that they have to do para talagang tikisin ang ating mga personnel is to deploy itong boat na to, at asar-asarin ng mga personnel natin. Totoo yung sinabi mo, Sir Ted, no? Nananahimik ang ating mga AFP personnel on board BRP Sierra Madre, and they were actually there monitoring ito hanggang lumapit na lang talaga ng sobra-sobra. That really prompted them na mag-deploy ng rubber boat para itulak palabas ng Ayungin Shoal itong China Coast Guard.
2: Ilan ba ang mga barko ng China doon sa area na ito na malalim, kung saan sila maaaring makapag-dock, kung saan nga din ang gagaling itong kanilang mga ibinababa na mga rubber boats na ito?
0: Alam mo, Sir Ted, for us to have bigger idea, no, appreciation ng situation dito.
2: Mm-hmm.
0: Ang Ayungin Shoal, almost less than 10 nautical miles lang, nandito na ang Panganiban Reef or yung Mischief Reef.
2: Mm-hmm.
0: Na alam naman natin na isa ng illegally reclaimed naval base ng People's Republic of China. So, each time na magdi-deploy sila ng China Coast Guard, PLA Navy, Chinese Maritime Militia, ganun lamang kadali, no? Ganun lamang kabilis.
2: Mm-hmm.
0: Because for us, ang mga assets natin manggagaling pa ng Palawan. So, more than 100 nautical miles pa ang tatawirin. So, each time na gusto nilang mag-provoke ng ating mga personnel sa BRP Sierra Madre, that is so easy, no? So, even without me identifying how many China Coast Guard vessels surround BRP Sierra Madre or within the vicinity of Ayungin, makikita natin na kung gagawin talaga nilang magpadala ng mga maritime forces nila dito, at any one time kakayanin ng China.
2: Oo. So, hindi nga, well, maaaring hindi nang gagaling lamang sa mga barko na nakadaong doon sa paligid, kung hindi mismo doon sa Mischief Reef nga, kung saan meron na silang runway doon at malawak, ano, na military base, no? Ang binabanggit dito ni Admiral. Ganun po pala nga ang sitwasyon. Anong reaction po ninyo bilang spokesperson po ng PCG sa WPS dito sa katwiran po naman ng China na tayo pa daw po ang gumagawa-gawa ng kwento at playing victim?
0: Alam mo, una sila at Sir Ted, no? Sa mga sunod-sunod

0: Gusto ko lamang kayong kunan po ng reaksyon sa isang bahagi po ng official statement ni Senator Robin Hood Padilla dito po sa nangyaring ito dyan po sa area ng Ayungin Siola. Bahagi po ng kanyang statement, babasahin ko po, no, ang simula nito sobra na. Sabi niya, mariin kong kinokondena ang marahas at agresibong pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard laban sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal, West Philippines. Ibahagi nito sinasabi niya, nananawagan ako sa ating pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang protektahan ang ating mga tauhan at ipagtanggol ang ating mga karapatang pandagat at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Dapat ding papanagutin ang mga responsable sa pananakit sa ating sundalo. Hindi sapat ang paulit-ulit na protesta kung patuloy naman ang ganitong mga insidente. Reaction please.
1: Well, uli sa lahat, nagpapasalamat ako sir kay Senator Robin Padilla sa pagkundina nitong violente na aksyon na ginawa ng China sa ating mga AFP personnel on board BRP Sierra Madre. Pangalawa, dun sa panawagan niyang konkreto na plano at strategiya sa West Philippine Sea, I'm not really sure whether the Honorable Senator is completely aware of what we're doing. Una sa lahat, our Defense Secretary, Secretary Gilbert Chudoro, has been very active in engaging the international community for us to build alliances to deter China and to deepen our security arrangement, no? Secondly, kasama din si Senator Robin Padilla na sumusuporta, no, sa AFP modernization, no. Sila naman ang nag-aaproba ng budget for more acquisition of the armed forces of the Philippines and capability development of the Philippine Coast Guard. Third, in terms of diplomatic engagement, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan ng diplomasya, no. Nobody really wanted to escalate the tension, and for us, even me as part of the uniformed service, naniniwala tayo that the diplomatic engagement with the People's Republic of China and other Southeast Asian claimant states will still be our priority. There's no substitute to that.
0: Okay, so well said. So kami po iantabay din sa mga development sa isyong ito kasi mamaya din po ating tatanungin ang AFP mismo, what's next, no? Dito po sa pangyayaring ito kasi sila ho, mga tauhan nila ang directamente involved dito po sa commotion na ito. Dito po sa pananakit na ginawa ng mga personnel po ng Chinese Coast Guard. Mabuhay po, Rear Admiral Jay Tariela.
1: Maraming salamat, Sir Ted.
0: Tension! Kagalang-galang na...
2: Kulang ng ano eh.
0: Ng astig yun eh.
2: Yung gano'n, yung mas ano pa. Galang-galang na gano'n. Medyo tabingin mo pa ng konti yung labi mo. Sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas.
0: Alam mo, Marco.
2: Ay, sorry.
0: Nga pala si Marco, no?
2: Oo.
0: Kabag kahapon eh, unang-una bumapalakpak.
2: Mm.
0: Palakpak siya ng palakpak kasi sabi niya eh...
2: Panalo na kami.
0: Panalo na, kinakain daw ng buhay.
2: Yan. Oh, sabi nila sa GC. Sabi nila sa GC, ang galing ni Senator Alan. Kinain ng buhay si Shell Jokno.
0: Sabi ho ni Marco.
2: Ni Marco at saka ng mga kadidis niya.
0: Sa bandang huli, abay nagmumumura na naman.
2: Galit na naman siya.
0: Mamaya,
2: same thoughts sila ni Senator Robin.
0: Kasi baka sumaabog na lang ito. Bumulag na lang ito pag hindi niya naibulalas ang kanyang damdamin.
2: Yun na nga.
0: And again, ha, palakpakan natin si Attorney Dean Shell Jokno,
2: mm-hmm,
0: sa kanya pong maayos, mahinahon, ha, at intelihente na paghahayag ng mga facts and legal provisions.
2: Nanghinayang ka?
0: Opo.
2: Nanghinayang ka sa kanya?
0: Opo, kahapon.
2: Sana ganun ang senador.
0: Pagsalang niya,
2: oo,
0: sa oral argument,
2: oo,
0: at pagharap niya sa isa, dalawa, tatlong defense lawyers.
2: Hindi nga! Isa lang naman yung nagsalita. Nalilito ka. Pasensyahan nyo na po itong
0: so,
2: partner ko.
0: Mabuhay po. Salamat na marami, Attorney Shell Jokno. Pinahanga niyo po kami.
2: Yes, and thank you. Yes, Mr. Chair.
0: Thank you very much po. Salamat
2: definitely
0: po na marami. Natuto rin po kami kahapon na Dean Shell.
2: Oo, yun talaga. Ang dapat, karapat dapat maging
0: kasi
2: teacher.
0: Kasi alam niyo kami mga non-lawyers.
2: Yeah. Importante na malaman you know, kasi ito.
0: For us non-lawyers, malaking bagay po yun ha, na napapanood, mm-hmm, namin ng isang Shell Jokno,
2: yeah,
0: na sinasabi ang mga

0: probisyon ng batas at kaukulang mga jurisprudence dito po sa kanila pong kahilingan na buksan ang bank records ng nasasakdal. At maliban dyan, yung pong pagpapaliwanag, ano ba kaibahan po ng warrant sa subpoena? At yung hubang mga ganun po na mga usapin ng pangyayari o mga jurisprudence sa Supreme Court decision nga ay akma ba sa actual na kasong pinag-uusapan? Ayan ang mga magandang leksyon kahapon. Ano? For us non-lawyers, ha?
1: Mm-hmm. Yes,
0: sa mga tulad natin ng mga non-lawyers.
1: Sorry.
0: Alam mo.
1: Sorry to be a bit technical. Kasi ito yung phrase of the day natin. A phrase of the week, phrase of the month. But we have to be able
0: phrase
1: to...
0: Phrase of the month?
1: Phrase. We have to be able to explain these things in a way that people will understand.
0: Mm-hmm.
1: Without forgetting that these rights of the defense and the rights of the person who is being tried here. Ang kailangan, maliwanag yung ating accusations. So my question now goes both... the prosecution and the defense. Pinupursue niyo pa ba? Kasi me as a judge, everything depends on the ultimate facts that go into the case. And this is where, before I pass on the floor to the parties to answer, I want to go into the principle of fishing expedition. Naalala ko, I came across the trial we had with Chief former Justice Corona. And lumabas yung issue na yon, fishing expedition. And no less than the defense had to explain it in Filipino by saying, hindi alam nyo hindi nyo ba alam ano ba yung fishing expedition? Pangingisda raw ba yon? So I'll go back to what Senator Enrile's response was doon po sa kaso na ito. Naalala mo ito? In 2014. And pasensya na kayo if minsan technical ako because technical talaga ako minsan because I wanted to be a teacher. Oo. I'll give an example, okay? If okay, Mr. Chair, I'll start with an example. If for example, there's a case filed and sabihin si Juan robbed the house of Mario. So para hindi na natin ito hahabaan. I don't want to be so technical so that people will understand para maintindihan tayo dito. One robbed the house of Mario, that is a conclusion, not a fact. So therefore, one is guilty of robbery, that is a conclusion of law. So again, I try my best. I try my best not to be technical. I would have wanted to be a teacher if not a lawyer. So I really do like to explain things well. Yes, Mr. Chair.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: No, sorry. Ang isasagot mo, yes po, teacher. Kasi I wanted to be a teacher. And I nakita mo naman, Ted Filon, ayoko na nga maging technical kasi gusto ko nga maintindihan mo para sa inyo, ng mga hindi lawyers. Kailangan maintindihan kasi ito.
0: Pardon me, kasi po.
1: Hindi ka lawyer, di ba? Hindi ka naman lawyer, so hindi ayoko na nga maging technical. So ang isasagot mo lang ay yes, teacher.
0: Apo. Yes, teacher.
1: Okay, good.
0: Can I talk now, teacher?
1: It's your time. Go.
0: Mr. Presiding Officer, bilang kinawatan po ng...
1: Hindi, teka lang. Oh, bakit? Ano ka ba? Sino ka ba? Defense ka ba? Prosecution?
0: Hindi kahapon, meron din itong kinawatan ng ano?
1: Kinatawan.
0: Ay, sorry.
1: Kinatawan kasi.
0: Ano ba? Kinawatan.
1: Kinatawan. Nalilito ka minsan sa mga letters.
0: At habang siya yung nagsasalita, abay dinudumog siya doon sa live chat at tinatawag siyang
1: traitor.
0: Judas Iscariote.
1: Oo nga.
0: Kayo talaga. Hindi na kayo maka-move on.
1: Pero safe na. Safe na ba siya?
0: Ha?
1: Safe na.
0: Depende sa future plans yan. Anyway.
2: Rata. SOP for the boys.
0: Sandali lang, ha? Asan na ba ako?
3: Una-una gusto po natin kamustahin.
1: So again, I try my best na.
3: Kayatano.
1: Thank you so much. I try my
3: lagi
1: best.
3: Lagi siyang parang hinihingal.
1: Kahapon hindi masyado. Hindi ako masyado hinihingal kahapon because I'm a teacher yesterday. So when you're a teacher, kailangan kalmado ka eh. Because again...
0: Nandun ako kay Atty. Shell Jokno. Palapakan naman natin.
1: Oo. Napakahusay. Diba?
0: Salamat po.
1: Malumanay,
0: yan,
1: mahusay.
0: Sabi ko nga, yan ang dapat na naluluklok sa Senado.
1: Wait.
0: with all sincerity. Bakit? Yan ang kailangan natin sa Senado.
1: Ba't di mo ako pinupuri? I want to be a teacher nga. Ba't puro ka shell joke, no?
0: Aha. Eh, nandiyan ka na sa Senado.
1: Ah, okay, sige.
0: Mababagusto mo. Dalawa na nga kayo dyan.
1: Maganda yun. Nag-aral ako tapos hindi mo ako pupurihin. Ang lagay, si Shell Jokno lang magaling sa'yo. Hindi na nga ako naging technical dahil gusto ko nga maintindihan.
0: Tsaka hindi ka naman sensitive.
1: Gusto ko nga maintindihan. May mga nangamusta sa akin kahapon.
0: Tsaka hindi ka naman sensitive.
1: Mas kalmado ako.
0: Tsaka hindi ka naman mababaw.
1: Hindi, gusto ko nga i-address. Yung tumawag nga sa akin ang OA daw eh.
0: Ah?
1: Oo.
0: Sino?
1: Kung ako naimbitahan dun sa Miss Universe. Di wow.
4: Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito.
0: Ano daw? Pakiulit, ma'am.
4: Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito.
1: Hindi siya ganyan. Hindi ako ganyan. Oh. Kung mapapansin nyo, I was not like that yesterday.
2: Yes.
1: I don't want to be technical. Uh-huh. But again, uh-huh. I would have wanted to be a teacher if not a lawyer.
0: Mm.
1: Because I do like explaining things well,
0: mm-hmm.
1: right?
0: Mm. Are you done?
1: I'm done. Nag-aral kasi tayo dito.
3: Lagi siyang parang hinihingal.
1: Nag-aral kami dito eh. Binasa namin to sa totoo lang. Binasa ko to eh.
0: Sandali muna. Ito. Ito ho mga kapatid, para ho sa mga nag-aaral. Para po sa ating mga overseas Filipinos ha. Sa lahat po sa inyong mga Pinoy na nasa iba yung dagat. Ingat po tayo lagi ha. Meron pong paalala ang BDO sa ating lahat. Kayo ho ba ay meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, download na po kaagad ng BDO Pay App. Ang payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid kayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings, libre na ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account, pati rin po sa kahit na anong bangko o maging sa e-wallet. Send money? Libreng-libre. Pwede rin pong magbayad ng bills sa Pilipinas? Libre! Pag-check ng balanse, anumang oras kahit nasaan ka pa? Libre! Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Ang saya nito, ang ganda nito, very practical. BDO Kabayan Savings, magbukas po tayo niyan kung wala ka pa ha. And mag-download po ng BDO Pay App now na para po sa napakaraming mga libre na mga serbisyo hatid ng BDO Kabayan Savings. At yan nga po ang alagang kabayan. And BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Noong pong nagdaang linggo, ulitin ko lang ha, kami po ay panaypuri din kay Attorney Michael Poa. Doon po rin sa kanyang maayos na paglalatag ng argumento ng defense last week. Ano ho, kaya po ganun po lamang din po tayo. So, pero kahapon po, kapuri-puri din si Attorney Michael Poa, in fairness.
1: Oo ha? Naman.
0: Lagi
1: oo.
0: Din siyang mahinahon. And ang akin lang din, ha, yung kanyang mga punto, kung pakikinggan mo sa defense, sabi nga niya, kahit na ang pinagtatanggol ko dito ay presidente, ganun pa rin ang posisyon namin.
1: Yes, yes.
0: Oo, kayo ay humaharap dito ng walang hawak na ebidensya at ngayon lang kayo naghahanap ng ebidensya.
1: Oo.
0: Kaya nga nagtalo kahapon dun eh. Yung sinasabi po na, oo, ano yung kanina pinagtalo ng baby girl? Yung ultimate
1: evidence and facts.
0: Ultimate facts?
1: Yan, ultimate facts versus the evidence.
0: Versus evidentiary
1: facts. Yun. Ultimate facts versus evidentiary facts.
0: Mm-hmm. So,
1: may natanong din eh, kung ano pagkakaiba ng proof nga daw, okay. Tsaka ng evidence.
0: So,
1: napaniwanag naman na maayos yan, ni Attorney Shell Jokno.
0: So, for us non-lawyers,
1: oo, ang hirap magkomento
0: ngayon.
1: Pag-usapan
0: po natin ngayon, mga kapatid.
1: Pero okay lang ba tayo magkomento na non-lawyers tayo about these matters, partner? Okay, okay lang naman. Okay lang naman siguro, no?
0: Eh, tanongin mo si Tito Sen.
1: Oo. Si Tito Sen na may 29 years in lawmaking experience.
0: Don't have 4 years of
1: 29? Tama,
0: law school. I have don't have 4 years of law school, but I have 29 years of lawmaking.
1: Oh, yes.
0: All right. Well, you know, with all due respect, ano po, it doesn't mean that you are a member of the Philippine Bar that you now have a badge of superiority.
4: Mm-mm. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako.
1: Oh, kaya nga po eh.
0: Okay, mga kapatid.
1: Yes po, teacher.
0: Alright, so ito po. Maganda rin po nating malaman nga, mahimay, yung pong naging desisyon kahapon ng impeachment court. Alright? And then, ito nga pong mga ano pang ating aasahan. Para ho tayo lang na mga nanonood din po ay matuto at malaman ito pong mga argumentong-argumentong ito. Pero muli mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat ng lubos ano po sa mga humaharap dyan at nagwiwika po ng Filipino na kauna-unawa ang pagpapaliwanag po sa mga provision ng batas.
1: Mabuhay
0: hindi lang po ay nagwiwika ng Filipino para lang ho magmukhang FM 824. Abangan po ang ating importanteng panayam susunod na
5: dito tayo sa totoo.
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang!
10: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
11: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
13: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
12: Yeah.
13: Oo. Tulungan kaya natin.
12: Oo. Pakontak natin.
13: I-guess natin sa show.
12: Oo.
13: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
12: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
13: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
14: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Majority Leader.
16: The Filipino people deserve better.
0: Mga kapatid, ito ho yung ating naging panayam pala kahapon kay Senator Ping Lacson. Maganda rin tong subaybayan yung kanyang sinasabi na yung staff niya ngayon nagdadaan ho ng panahon para dito po sa usapin nitong mga proyekto umano dyan sa Taguig. Kasi bakit po ito dapat nating bantayan? Kasi nga po, regardless dito po sa maari sabihin ninyo na nagkakapersonalan na, totoo ba yung binabanggit na mga may questionable proyekto? Baka sabihin, selective na naman eh. Tama?
1: May point, true.
0: Tama? Pero ang punto't punto rin dito is, sige nga, kung totoo, sino next?
1: Dapat hindi lang ito matatapos sa Taguig.
0: Ngayon mga kapatid, interesado ako lamang din doon sa binabanggit po ni Senator Ping na yung daw pong engineer kalahating bilyong piso na ang mga sinasabing
1: win and loss sa kasino. Kumbaga yun ang nalaro niya.
0: Saan ang gagaling ang perang pinangkakasino ng engineer na ito? Hindi ba? Tsaka meron daw dalawang authentic na driver's license. Paano ho nakakuha daw ng lisensya? At ako alam ko dito, talagang merong may sources sa Ginoong Lacson sa mga kasinong ito at kaya nga niya nabuko yung BGC Boys. Hindi ba? Siya po ang nag-expose doon sa kanyang una pong talumpati. Ito, aabangan natin to kasi sinabi nga ni Senator Ping kahapon, sinimulan mo Oh, eto.
1: Okay. Oh, I'll give it to you.
0: Kumbaga, sabi
1: medyo niya, hindi man niya inamin na personalan, pero dahil sinira daw yung kanyang integridad, di siya titigil.
0: Sinisiraan ang kanyang integridad. Oh, ngayon, mga kapatid, eto lang po ah, sa panig po ni Ginoong Cayetano, ni Ginoong Alan Peter, kami po ay natawag sa kanyang opisina para po sana magpaunlak po ng isang panayam. For the record po lamang yan ha, sa ating pong mga tagapakinig, para ho ninyo maunawaan na kami po tumatawag sa kanila noon pa. Okay, ngayon nasa ating po linya si Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson po ng impeachment court, sa ating pong napaka-importanteng diskusyon this morning.
1: Good morning po, Attorney Reggie.
5: Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha at Manong Ted. Oo. At sa inyo mga viewers.
1: Welcome back po sa ating programa. Attorney, siguro dito natin simulan yung ating diskusyon kasi kahapon nga po pinayagan na ng Senate Impeachment Court yung pagsabina po sa bank records, BIR records, and even AMLOC records ni Vice President Sara Duterte, maging ng asawa po nito na si Attorney Man Scarpio. Para lang po sa publiko, para lang mas maintindihan lang din po nila, kapag sinabi po na pinayagan ng sabina, ano pong ibig sabihin nito? Ito po ba initially ipapakita agad o ibig sabihin ipoproduce pa lamang yung mga dokumento?
5: Yung pag natanggap ng mga sinabina, yung sabina, yung mga tao na yon ay required na ipresenta yung mga dokumentong na yon at ibigay sa clerk of court ng korte para doon isurrender. So, yun yung compulsory process of subpoena.
1: So, ipoproduce ng mga napasubpoena, halimbawa bangko man yan or sa BIR man yan, yung hinihingi ng Senate Court. Pero hindi po ba ibig sabihin nun na automatic bubuksan agad sa publiko at automatic part of evidence na? Tama po ba, Attorney Reggie?
5: Tama ka dyan, no? Ang makakakita lamang initially doon is the branch clerk of court at saka yung mga parties. Dahil makikita lamang ng publiko at ng korte yon once na ipresenta yung mga dokumento na yon doon sa pagpresent ng mga witnesses. Kasi ang dokumento, hindi siya pwedeng ma-authenticate o ma-identify na mag-isa. Kinakailangan ng isang testigo para mag-authenticate at mag-identify noon. At pag upurong testigo na yon, doon ipapasok yung mga nasabpinang mga dokumento, papa-identify sa kanya, ito ba yung bank records na to, paano mo alam na ito yon, kasi ikaw ba yung nag-issue, at doon palang natin makikita kung ano yung mga dokumento na yon.
1: Oo, Attorney Reggie, ang napayagan po from 2007 hanggang sa present, madami-dami po yun. Kapag ito po ay naisumiti na, ano na po ang susunod na proseso?
5: Ang susunod na proseso noon, bubusisiin yun nung nag-request ng House Prosecution Panel at titignan nila kung yun mga dokumento na yon will help their case or will not help their case. If it will help their case, of course, ipipresenta nila yung mga dokumento na yon. Kapag hindi makakatulong sa kaso yon, hindi nila ipipresenta. So, maaring may mga dokumento doon na hindi nating makita because it does not lead or relate to the case of the House Prosecution Panel na humingi ng subpoena na yun.
1: At sa pagkakataon pong ito, once maisumiti po itong mga bank records, BIR records, AMLOC records, may pagkakataon din po ang depensa para po mag-object halimbawa dun sa admissibility ng documents na magamit po ito in court. Tama po ba yun?
5: Oo, tama ka dyan. Yan yung naririnig mo last time, no? Nung nakita natin yung mga defense counsels na nag-o-object dun sa dokumento. Ito ay maaaring gawin unang-una pa lang sa pag-identify ng witness na ito yung dokumento na yung maririnig mo, mag-o-object sila. Ngunit, ang proper time talaga under the rules of court na pwede ka mag-object sa admissibility of those evidence ay kapag i-o-offer na yan ng House Prosecution Panel or nagpresenta ng kaso formally sa korte. Ililista nila yan at ilalakip nila yung bawat dokumento na yan at sasabihin nila kung anong purpose na yon para to raise it to the level of evidence. Ngayon kasi hindi pa yan ebidensya. Eh,
1: yes,
5: no? Inahain pa lang bilang ebidensya. So kapag gano'n na nangyari, inihain na bilang ebidensya, yung kabilang panig naman, sasabihin niya, itong mga dokumento na to hindi to pwede kasi photocopy to, itong dokumento na to hindi pwede kasi it violates this secrecy law, etc. So ganun yung magiging proseso when it comes to those documents.
1: So ibig sabihin, yung proper time po na binabanggit ninyo, mawi-witness pa rin ng tao, halimbawa sasabihin ng prosecution, gusto namin ipresenta to, on the day of the trial, mag-o-object yung defense, makikita ng tao kung ano-ano mga dokumento ang posibleng hindi payagan ng depensa na maipakita. Ganun po?
5: Tama ka dyan. Pero syempre, dangerous din yun. Ito, mangyayari to both parties. Ha? Pati
1: yes,
5: yung
1: po.
5: Depensa, kapag magpresenta rin ng dokumento next time, mag-o-object din naman yung House Prosecution Panel. So, this happens to both parties, hindi lamang isang party. So, dun pa, it's medyo double-edged sword yun. Kasi kapag nag-object ka na initially doon, kapag pinipresenta sa testigo yun, wala naman talagang effect yun, legal effect, because of the fact na alam naman ng mga lawyers, sa huli pa, dapat mag-o-object on the admissibility. Sometimes, talagang for a chilling effect lang yun. Baka kasi susunod na mga dokumento, ganun din. Di medyo, kung ikaw yung nagpresenta, magdadalawang isip ka na kung ipapresenta mo pa kung may objection naman. So, it's a strategy that happens pero wala talaga siyang legal effect when that happens kasi hindi pa yun yung proper time to make those objections. Pero napakita na, na-disclose na kagad unnecessarily yung objections mo sa document na yon at an early time na dapat dinidisclose yun kapag nag-formal offer na.
0: Sandali. Attorney, yung pinag-uusapan nyo ni Chacha, yung process po, subpina, then yung mga taong sinubpina, tinihingian ng mga dokumentong ito, magsusumite ng hinihinging dokumento sa court.
5: Tama, sa clerk of court.
0: Okay, kaya nga po sa clerk of court. Okay. Yan hong mga dokumentong yan, kailan mapapasa kamay ng both parties?
5: Sa July 30 rin po, kapag isinumite na po rin yung mga dokumento na yon, except doon po sa AML-SIM na reports, kailangan po munang tingnan ng presiding officer kung unnecessarily magdi-disclose po yun ng mga methodologies ng mga pag-iimbestiga ng AML-C.
0: Okay. Yung mga bank records na ito, no, na makukuha po ng clerk of court at copies nga ay para sa dalawang panig, magkakaroon ho ba ng pre-trial conference muna bago itong mga to ay mailatag sa impeachment court, mabuyang-yang sa impeachment court?
5: I think mangyayari na rin yan sa July 30, meaning i-mark na rin into evidence. Lalagyan na nila ng marking, GGGGG na naririnig ninyo.
0: Okay, so hindi po agad-agad itong, kumbaga, in open court lamang ipipresent at bubuyang-yang doon. Magkakaroon po magkabilang panig na pagkakataon to examine all these documents and then maging parte na po ng mga dokumento as exhibit during the trial.
5: Tama ka dyan, Manong Ted.
0: Alright, sige, go ahead siya. Gusto ko lang liwanagin nyo yung ganung proseso para
1: mas malinaw din at manamnam ng publiko.
0: Kasi sorry po, kasi po, we are non-lawyers.
1: Correct. At salamat.
0: Pardon us for being non-lawyers.
1: Salamat, Attorney Reggie, for explaining things. Kasi yung iniisip kasi nung iba, pag sinabing subpoena, agad-agad, papakita lahat yung ebidensya in public court. Well, now, klaro na talagang aaralin pa ito at ang magde-decide pa rin in the end is the senator judges. Puntahan po natin yung nangyari kahapon kasi ako po bilang isang non-lawyer at nanonood dito sa impeachment court, ang ina-expect ko ay magkakaroon po ng botohan kung mabubuksan o hindi ito pong BIR at bank records ni VP Sara at ng asawa. Ano pong explanation doon, Attorney Rogie? Bakit binasa na lamang po ni Presiding Chair Attorney Chief Escudero yung pong naging ruling tungkol po dito sa bank at BIR records?
5: Nakalagay kasi sa Rule 6 ng impeachment rules ng Senado na yung presiding officer yung magde-decide lamang ukol doon sa mga evidentiary matters, sa mga objections, motions, at yung mga request ng mga subpoena na yan. Yung request of subpoena is also tied to Rule 21 ng Rules of Court. Ito ay ex parte lamang na minumove ng isang party at ibig sabihin nun, non-litigious siya. Napagbigyan lamang na magkaroon ng pagsasalitan ng memoranda at saka ng oral arguments because of the request of the parties, and the presiding officer gave much leeway to that, to those argumentations. Pero as to the presiding officer, siya lang yung nakalagay sa Rule 6 na pwedeng mag-decide noon. At siya rin ang pwedeng mag-decide kung ayaw niyang decide in the first instance at ibabato niya doon sa mga senator judges para pagbotohan.
1: Okay.
5: Pero nakita natin na hindi yung second option yung ginawa ng presiding officer, it is the first option. And ang recourse doon, kapag nagbigay na siya ng resolution, ay kung merong mag-o-object doon, ay tatayo yon at ia-apela yon at pagbobotohan yung apela na yon na wala namang tayo nakita kahapon na nangyari. So, based on previous experiences ng mga previous impeachment courts, the ruling stands as unquestioned. Yun yung ruling ng presiding officer.
0: But apparently, the decision read by the presiding officer ay dumaan muna sa caucus.
5: Tama ka dyan, no? Meron ng draft nung last week pa lang yung ating presiding officer. Medyo alam niya na rin naman, no? Dahil itong request na to, it predates the first day of trial. Ni-request na to ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief. Kaya ready na sana si presiding officer nung first day na i-issue to. Pero may mga incidents na humingi ng deferral yung both parties para mag-oral arguments. Kaya nung nagkaroon ng caucus, medyo alam niya na talaga yung mga legal arguments na at saka yung mga contentious issues. At doon na pag-usapan na naman nila. Kaya nga, siguro na yung mga senator judges talagang nakita nila yung mga kuro-kurong ganon, eh humingi na muna sila ng extra time para pag-aralan yon kung mag against ba sila o tatalima rin sila doon sa kuro-kuro na yon ni Senator Judge Escudero nung time na yon. At yun, wala, nakita natin kahapon, wala namang any member of the majority or even the minority who stood up to appeal and to raise a vote of appeal doon sa resolution na yon ng presiding officer.
0: Well, obviously po kahapon, alam na rin marahil ano ni minority leader yung resolution na babasahin ng presiding officer. Pero ano pa naging punto doon sa palitan po, no, pagbibigay po ng oras, lalo na ho doon sa mga senator judges din, gayong nakapag meron na palang desisyon ang presiding officer.
5: Maganda yun kasi nakita natin kung saan nang gagaling yung mga legal na mga position ng bawat parties at saka rin ng mga senator judges. It actually reveals to the public ano yung mga legal arguments na yun and why these legal arguments are very contentious. No? It actually helped the resolution of the presiding officer have more standing or magkaroon ng konting weight dahil na rin nakita natin na hindi ito madaling decision or resolution. Ito ay medyo, yun nga, maraming legal issues na kailangan busisiin nung presiding officer. Kaya nung nakita natin yung both parties na nag-oral arguments at tinatanong sila ng mga senator judges din, eh napakaganda nung ganon kasi kung nangyari lang ay binasa lang ni presiding officer nung July 6 yung kanyang resolution na yon, hindi na mailalahad sa publiko yung mga legal arguments na yun. And at the same time, the presiding officer softened and hardened on some of the legal issues because of the oral arguments that happened at saka yung mga pagpapalitan ng kuro-kuro ng mga senator judges.
0: So, obviously, kahapon, kaya wala na pong tumayo. Kasi kahapon, kasi po kaming mga nanonood kahapon, inaasahan namin may tatayo pang Senator Pangilinan, may tatayo pa po ng mga, alam nyo yun, mga senador no ho na maaari pong humimay pa sa issue, both parties pa sasagutin, pero kahapon po wala na kasi alam na nila yung decision and pabor sila sa decision ng presiding officer. Ganun po yun, ano?
5: That is a fair conclusion to be had, Manong Ted. Kasi syempre, alam naman natin, ang Senado, iba yung workings talaga yan eh, di ba? Parang talagang very collegial talaga yan eh. So, in order na hindi na natin makita yung mga ganung bakbakan doon sa plenary, usually, out of the plenary nila pinag-uusapan yung mga ganyan para mas maayos in a gentleman's manner na lang.
0: O sige, so ngayon po nga, no, balikan ko lang yung pinag-usapan nyo ni Cha, no? Ano lang tayo, kumbaga follow through tayo sa isyong ito, napaka-importante. So ito pong mga bank records na ito na ilalabas ng mga banko at ibibigay po sa clerk of court at sa makabilang panig, lahat ho ba yan na isusumitin nila ay mamarkahan as evidence o maari pong ituring ng prosecution perhaps na ito yung binabakita na evidentiary facts? lamang ang mamarkahan. Go ahead, sir.
5: Tama ka dyan, Manong Ted, no? Doon sa mga dokumento na yun, may mga dokumento na papamarkahan talaga ng isang panig, no? Whether it's the House Prosecution Panel or even the Defense Council, if they want to use it as a common evidence as a siguro para doon sa kanilang depensa. So pero it's up to the discretion ng House Prosecution Panel yung each and every document na yon if it will help their case. Of course, this will be composed of hundreds of pages of documents. Hindi naman lahat yon kailangan doon sa kaso ng Article 2. So only those na relevant to prove a fact in issue ang ipapamarka at ipipresenta ng House Prosecution Panel. Not everything will be used, of course, because hindi naman lahat magiging, yung iba siguro corroborative na lang, redundant na, in other words. So baka hindi na kailangan na lahat yun ipresenta sa atin.
0: Okay, pero yan ho ba kinakailangan pa ng approval ng impeachment court o ng presiding officer kung yan magiging bahagi na ng ebidensya ng prosecution or even defense?
5: In a way po, kapag ipapakita po sa impeachment court yon during the witness testimonies, wala na pong approval na kinakailangan kasi discretion po yun ng both parties. The approval will happen po kapag dun na sa formal offer of evidence. Doon yung sinasabi ko kanina, yung paglilista ng mga dokumento na yon at pati yung purpose na yon, kung anong connection doon sa fact in issue. At kapag nangyari po yun, kaya ino-offer, tawag doon formal offer, ibinibigay ko doon sa korte itong mga ebidensya na ito at nagpe-pray sila yung nagbibigay na yon na gawing ebidensya na yon. At doon magde-desisyon yung impeachment court if these documents will be evidence or will not be or excluded as an evidence for them to consider when they decide the ultimate question.
0: All right. So sir, kapag po nagsimula na itong discussion nga ng Article 2 na ito, dito ho ba, of course, no, malamang ipatawag po yung mga nag-produce ng dokumentong ito to authenticate it, no, sa mismong trial. And then, yun ho bang mga mismo si Ginoong Manscarpio ay maaari pong ipasubpoena ng prosecution or even defense para po humarap at matanong tungkol dito sa mga pwedeng mga lumabas po na mga anumang numero sa kanila pong bank accounts?
5: I think doon po sa House Prosecution Panel, wala po si Attorney Manscarpio as one of their witnesses. So the authentication and identification of these documents can be made by the persons na nag-submit po ng mga dokumento na to sa korte. Sufficient na po yun, no? At yung mga dokumento na yon, the court, yung mga witnesses na mag-identify ng document na yon can make the necessary connection to the fact in issue or dun sa mga articles of impeachment na ipinatutukoy ng mga dokumento na yon. Sila na po yung tatanungin ng mga House Prosecution Panel.
0: Okay, and then kapag po nagsimula na itong article na ito, yun ho bang prosecution ay maaari na rin magsupina nung ilang pang mga individual kagaya po nung mga kumpanya, halimbawa po na kung umano ay mayroong pong interes ang mag-asawang Carpio o even po yung mga kasosyo po sa negosyong ito, mga ganun po, pwede po yun?
5: I think that is within the realm of possibility kasi kung maaalala niyo po, Manong Ted, meron po mga reserve witnesses yung mga prosecution at hindi pa po dinidisclose ng House Prosecution Panel kung sino po yun. So siguro along the way po, in the course of the trial, kapag kinakailangan yung mga testimony of those certain corporations na yun to prove yung kanilang kaso po na under Article 2, that can be a possible strategy for them.
0: Okay, and then sir, ito hong Article 2 na ito, ano ho ba ang sabi po ng prosecution doon po sa inyong naging pre-trial conference? Kailan po nila ito isasalang? Ito ho ba yung panghuli na isasalang nila o after nitong Article 1 na nakasalang bukas ay ito na pong kanilang uunahin?
5: Manong Ted, doon sa kanilang request po, no, doon sa pre-trial brief nila, they requested the sequence of Article 4, Article 1, Article 3, and then last po yung Article 2.
0: Okay, sige po. So, attorney, alam niyo kung sa mga, again, for non-lawyers, no, ng mga nakikinig po at nanonood sa trial kahapon, eh, talaga namang maniniwala ka, no, sa argumento ng defense. Eh, fishing expedition ito, eh. Ikaw ang nag-aakusa, dapat pag-akusa mo sa amin, meron ka ng ebidensyang hawak. Hindi yung nag-akusa ka muna, tapos nandito tayo ngayon, hingi ka ng tulong sa court, o pengin ka ng ebidensya, bigyan nyo nga kami ng subpoena para makapagkuha kami ng ebidensya, para bagang accuse now, provide evidence later. So dito nga po lumabas yung usapin ng fishing expedition. So can you educate us, attorney, bakit po pumayag ang court sa hinihiling na ito na subpoena ng prosecution at tila baga na isang tabi yung argumento po ng defense na fishing expedition ito?
5: Base po sa mga desisyon ng Korte Suprema, lalong-lalo na po yung Republic versus Sandigan Bayan, at doon sinasaad doon sa Rule 21 din ng ating Rules of Court, na ang basehan lamang ng korte in issuing the subpoena, which is an ex parte request or motion na hindi kinakailangan ng participation ng kabilang panig dahil ito ay non-litigious lamang, ang basehan lamang ay dalawa po, yung relevance at saka definiteness. Basta maipakita po nung nagre-request na ito ay relevant doon sa fact in issue, meaning meron siyang connection na papatunayan na fact o na allegation doon sa kinakargang charges doon sa Respondent Duterte, ito ay makukonsidera ng relevant. At doon naman sa pangalawang requirement under the rules of court, yung definiteness, dapat maipakita specifico kung ano yung mga dokumento na yon na merong identification as much as possible kung what those documents are. Hindi pwede yung all-encompassing na all documents. Hindi pwede yun. Hindi yun magpapasa sa test of definiteness. So, dahil nakita ng presiding officer yung mga request na yun ng dokumento, inisa-isa niya yun at nakita niya naman yung relevance doon sa mga artikulo na papatunguhan itong mga dokumento na to, at saka yung definiteness, eh yun lamang yung kanyang duty at kailangan niya nang i-issue yung subpoena na yung based on those two parameters that is established by the rules of court and the Supreme Court jurisprudence.
0: In other words, attorney, na satisfy ng prosecution yung presiding officer and the court, no? Pero, kasi nga wala namang may tumutol, pero of course majority po ang pabor dito, na satisfy po yung requirement na iyon ng prosecution.
5: Tama ka po, Manong Ted.
0: Mm-mm. Sige, so Your Honor, Chacha, please.
1: Yes po, thank you so much, Mr. Presiding Chair. Attorney Reggie, napatawa ko lang si Attorney Reggie, galing mag-explain eh. Attorney, dun po sa binanggit nyo kanina na under the rules of the impeachment court, may binabanggit kayo kung aling rules po doon, na talagang ang Presiding Chair ang magde-decide sa mga ganitong klase ng bagay, pwera na lang kung ibato niya to sa mga kapwa senator judges para pagbutohan nila. Ano pang mga ibang mahalagang punto ang pwedeng ang magdesisyon ay ang presiding chair na aabangan natin in the coming days?
5: Halos lahat, DJ Chacha, no, pati mga interlocutory motions, pati yung mga objections at saka yung mga motion na yun nga na interlocutory, no, katulad nung subpoena na to, this is an interlocutory motion. So lahat po ng halos sakop ng mga tatalakayin sa impeachment court, it is only the presiding officer who has the final or first chance na mag-decide on the matter.
1: Oo.
5: Except na lamang po dun sa final question, kung whether guilty or not guilty, it is the whole Senate as an impeachment court ang mag-vote po individually doon po.
1: Wow, nakita natin ngayon gano'ng ka-powerful talaga itong si Mr. Presiding Chair. Pero Attorney Reggie Tongol, yun bang halimbawa po, nabanggit din kahapon briefly sa request po ng kampo ni Marcoleta kung mapapayagan po siya na makaboto, will that be solely the decision of the presiding chair o pagbobotohan po ito ng mga senador?
5: Ayun po yung kahapon na, na binanggit po, no, na hindi po yun relevant to the matter before the impeachment court. Kaya ang resolution po ng presiding officer doon ay i-refer po doon sa plenary at doon po pag-uusapan yung matter na yun na request ni Senator Marcoleta, because it goes into the function of being a senator po. Na-adjunct lamang po yung function niya bilang senator judge sa impeachment court.
1: Even if yung hiling niya po may kinalaman sa impeachment, hindi pa rin yun pwedeng ang mag-decide is presiding chair lang, dahil yung role niya as a senator ang kailangan pag-usapan. Ganun po yun, Attorney Reggie?
5: Tama ka dyan, DJ Chacha. Yun na yun, yun talaga yun. Kasi parang kakibat lang naman yung kanyang ginagawang role as a senator judge dito eh. But it is his whole role as a senator ang kailangang tingnan kung papayagan ba siya to function as a senator. And because he will be allowed to function as senator, syempre pati functions ng senator judge, papayagan ba siya doon.
1: Kailan daw po yan pagdedesisyonan at pag-uusapan? At meron din po bang hiling ang kampo ni na Senator Jinggoy? I heard, parang hindi ako nagkakamali, meron din sila eh. At
0: denied na yung kay Senator
1: denied
0: Jinggoy.
1: Denied na yung kay Senator Jinggoy. Ito pong kay Senator Marcoleta, kailan po?
5: I think next week kapag nag-umpisa na yung session sa plenaryo, kaya medyo marami-rami ring mga privilege hour na i-request yung ating mga senators doon next week pa because of many issues that keeps on cropping up.
0: Mm-hmm. Kasi po ang kay Senator Marcoleta, sabi nga ni Senator presiding, wala kasing suspension order sa kanya. Yun eh. Wala pang ganun. Unlike dito kay Senator Jinggoy na meron ng suspension order, di po ba, attorney?
5: Tama ka po dyan. Yun yung nabanggit po ni presiding officer kahapon.
0: Okay, sige. So, sir, ano pong ating aasahan today and tomorrow?
5: Today po, yung pagpapresenta ng House Prosecution Panel nung kanilang last witness, I think, no, doon sa Article 4, si NBI Director Attorney Melvin Matibag. And then, I think kung maaga-aga po na matapos yung testimonya ni Attorney Matibag, ay maipapasok po nila yung mga land bank representatives na pinasabpina nila po para magbigay ng mga dokumento naman po ng land bank ukol naman doon sa Article 1 nila. Kung hindi po mangyari yon, bukas po ipresenta yon yung dalawang land bank representatives, pati po yung isang House of Representatives na employee na si Marivic Pareha po, para po mag-umpisa na po yung sa Article 1.
0: Opo, Article 1, ito po yung confidential fund, right?
5: Tama po.
0: Okay. So ito pong pagsalang ho mamaya ni Ginoong Matibag, ano ba talaga ang rules? Naalala ko kasi kahapon, ang pagkakatanda ko, 10 minutes bawat senador, no? Doon tama sa po. Oral arguments, and 2 minutes lang dito ngayon sa dito sa mangyayari mamaya, 2 minuto lang bawat isa doon sa pagtatanong sa both parties and sa witness. Ganun po ba?
5: Tama ka po dyan, Manong Ted. Yun po yung nakalagay sa Senate rules natin.
0: Oo. Meron ba kayong timer sa Senate?
1: Oo nga.
0: Meron ba? Diba kasi ako naalala ko, dati may timer eh. Merong may digital timer.
1: Sinong ano? Kumbaga, sino
5: meron
1: kung
5: po. Meron? Meron po. At may bell din po. So pag umabot po doon sa last 1 minute, magbe-bell. Tapos kapag umabot sa 2 minutes, magbe-bell po ulit. So nakikita rin nila digitally doon, naka-project po doon sa taas. Ayun. Yung
0: kasi naalala ko may timer yan eh. Para mismo po yung honorable senator, nakikita niya yung kanyang oras.
5: Tama po, meron po.
0: Opo, pero again, ano ho, binibigyan naman po ng laya ng presiding officer para liberal pa ho, no, yung kanila pong ruling dito.
5: Tama ka po dyan, Manong Ted.
0: Okay, sige. So Monday po, Sona, 10 o'clock ang opening ng second regular session, and then sa Monday pa lang po malalaman ang official na po na schedule talaga ng impeachment court.
5: Baka po Wednesday, no, pero nakasaad po kasi dun sa pre-trial preliminary notice po ng Senate President at na tumatay yung presiding officer at that time na si Sherwin Gatchalian po. Inilagay niya po doon na after po ng SONA ay magiging Tuesday, Wednesday, and Thursday na po yung hearing, pero 2 p.m. Pero ayon po kay Presiding Officer Escudero, may panukala siya na umaga po yung yung impeachment proceedings at sa hapon po yung legislative proceedings naman po ng Senado. So, pero wala pa pong kasunduan regarding the change of time.
0: Okay.
5: Pero sa days po, medyo nakasakto na po yung days na Tuesday, Wednesday, and Thursday na po. Hindi na po Monday, Tuesday, and Wednesday.
0: Okay. Attorney, yun pong posibilidad ng pagpanik ng defense sa Supreme Court to question the decision of the presiding officer kahapon. Ano po yung reaction doon?
5: They're free to exhaust all their legal remedies. Karapatan naman po ng bawat party yon kapag hindi po sila satisfied sa resolution ng korte. At but the impeachment court stands by its resolution, and until it's voided by the Supreme Court, then the resolution stands. At yun po, baka by that time din na mag-act po yung Supreme Court, baka tapos na rin yung mga matters na kine-question po nung party na yun.
0: Opo, karapatan nga po nila yun. Ito lang po, attorney, sa rules ho ba ng impeachment court, meron ba dong provision kapag nag-resign yung impeach official, itong nasa sakdal, matitigil po ang proceedings?
5: May dalawang school of thought po dyan, Manong Ted, no? Yung unang school of thought na kapag wala na po yung impeach official, either mag-resign po or may mangyari po sa kanya, matanggal siya sa pwesto, mawala siya sa pwesto, functus officio na daw po yung proceedings na impeachment. May school of thought naman po na nagsasabi na hindi po functus officio dahil meron pa pong pangalawang penalty para dun sa impeachable officer, which is yung perpetual disqualification. Kaya dahil meron pang pangalawa, pwede pang magpatuloy yung trial kahit na hindi na po nakaupo yung impeachable officer. As to which school of thought po yung mananaig, hindi pa natin alam. Siguro when the time comes, it's the time that we will cross the bridge when we get there.
0: Opo, pero but definitely po in case yan, the court will have to decide, no, whether they will continue with the proceedings kahit na nag-resign yung impeach official.
5: Tama ka po dyan, Manong Ted.
0: Okay, ito lang po. Kapag ho ba natanggal ang Vice Presidente, sino ho ang papalit?
5: Kapag nawala po yung Vice Presidente, ang magiging acting president po for the meantime is any person po nominated by the president from the senators. Or doon po siya pipili. Katulad po nang nangyari kay
0: Gloria
5: Chufisto Gingona dati po, di ba po? At saka kay Gloria po, ganun po yung nangyari.
0: So, hindi maaaring manggaling sa lower house, manggagaling lamang sa Senado ang i-appoint ng presidente bilang vice president?
5: Yes po.
0: Okay. At hindi dadaan sa Commission on Appointments?
5: Yes din po.
0: Alright, so kapag ang presidente ang siyang pipili kung sino ang magiging kanyang vice president among the sitting senators.
5: Tama ka po, Manong Ted.
0: Kahit nakakulong sa bilang, hindi, joke lang. Hindi po. Natatawa ko lang si attorney.
1: Oo, partner, dun sa tanong na yan, natanong mo ba kay Attorney Reggie, baka lang na-misheard ko. Attorney, kung sakaling nag-resign si VP Sara, bago pa man po yung desisyon ng Senate Court, can she still run for the office? Paano po ba yun?
0: Hindi, dalawang nga school of thought
1: Yun yung kanina na sinasagot nyo dun sa school of thought.
5: Tama ka po dyan, no? Kung wala pong pagpapatuloy ng impeachment proceedings at hindi na po umabot doon sa last na penalty ng perpetual disqualification, then dahil walang ganun pong nangyari, then she will be allowed to run.
0: Hanggat walang desisyon ang court, no, to disqualify her, kasama sa penalty nga doon, to disqualify her, yun sinasabi. Sa,
5: tama po yan.
0: Opo. And then, kaya nga, kapag depende yan sa mga takbo ngayon ng trial, kaya abangan na lang po natin. Attorney Reggie, salamat na marami ha, kasi ito po yung napakalaking bagay sa inyo pong maayos din na pagpapaliwanag sa mga technical na bagay na ito. Sa punto po, ha, para po sa amin, lalo na sa mga non-lawyers. Okay? Salamat po na marami, attorney.
5: Salamat po.
0: Thank you very much. Iyan, sa uulitin. Thank you. Husay! Tama din po pagkakahiram po kay Attorney Reggie Tonggol bilang spokesperson po ng kataas-taas ang kagalang-galangan mga mag...
1: Ganun pala yun. Eh kung ako ang BFF ni Sarah, ang sasabihin ko sa kanya, Mare, mag-resign ka na.
0: Uy, huwag kang ganyan.
1: Eh, kasi kung ako ang BFF niya, syempre gusto...
0: Huwag kang ganyan.
1: Bakit?
0: Huwag kang ganyan.
1: Eh, pwede pala yun. Oo. O yun ha, nasagot
0: hindi
1: yung tanong.
0: Hindi natin natanong si, ano, si Attorney Reggie doon sa BIR documents. Ha. Pinasupina pa rin yun, pero again, hanggat wala na authority sa presidente.
1: Correct, correct, okay. Partner, okay. True.
0: Yun po yan, hindi na humahir ipaliwanag yun. Kaya... wag na natin muna pag-usapan si Inday, pag-usapan natin si Junior.
1: Okay, what do you wanna talk about, Junior?
0: Kung ikaw yung BFF ni Junior o kaya ikaw ang kanya roommate.
1: Nangyayari
0: diba,
1: to.
0: O diba, sasabihin natin, alam mo, Junior, napakalaking bagay nitong record sa BIR ni Inday. Kasi pinagbigyan na sila ngayon ng hukuman na makuha ang lahat ng record sa bangko ni Inday. Marami-rami. Pati ng kanyang mister. Ang mga records na ito, malamang, ay merong mga halaga ng salapi sa bangko. Napakalaking bagay na ito ay tatapatan ng mga records sa Bureau of Internal Revenue. Ito'y napakahalaga para talagang mapatunayan na nagkamal na hindi maipaliwanag na yaman ang iyong ka-unitim, Junior. Ako, si Judas Iscariote.
1: What? What the...
0: Ano masasabi mo?
1: Ako yung, wife, no? Yung...
0: Eh, kahit sino ka pa.
1: Oh, sige, kahit sino ako. Eh, well, honey, well, you know what, after all, wala naman na mawawala sa atin, right? Actually, maraming mawawala pag hindi mo pa tinuluyan.
0: Baka tayong mawala.
1: Yun na nga. Honey, ba't ka sumasagot? Buti naman sumasagot ka na ngayon. So, honey, you know what? For the sake of the Filipino people, but more so for our sake, if you care about Apolacay at ayaw mo siya mapahukay, and also kung gusto mo na maayos tayo dito at hindi tayo mapadeport sa kung saang bansa, because I don't think that she will stop once she's there on the top, right? Yeah, honey, if I were you, just sign it, give it to them. It's now or never. Nagbagal ka na nung nakaraang taon. Medyo may mga pagkukulang, may lapses tayo lahat dito, right? So, you know what, if I were you, give it to them. Pakita mo na lahat. Pwede ba yon, honey? What do you think? Gusto mo bang sa Amerika tumanda? O dito sa Pilipinas? Your choice. Kasi pag yan, naupo, mata lang natin ang walang latay. Nasabi ko sa'yo, honey, mapavisit-visit natin sa iba-ibang mga bansa.
4: Is that a grave threat?
1: Baka pati ako madamay. Sabay-sabay tayo lahat. Mauna.
0: Ah, sige.
1: Diba?
0: Opo. Ito na. Sandali muna. Ikaw talaga.
1: Sino makani ka usap po?
0: Sandali lang po. True FM. Tiya, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
6: Naku, baby boy.
7: Komportable ka na sa buhay mo.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Be hard and get a good education.
20: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
21: Kwentong nakakaantig ng mga sikat.
2: Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
21: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
22: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aing na VIPs, Very Important Problems!
21: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
22: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
23: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.

0: At magandang umaga din, Teacher Chacha, at sa lahat mo ng mga inyong mga tagapakinig ngayon.
1: Salamat muli sa panahon. Attorney, meron na buong ugnayan ang House Prosecutor sa tanggapan ng Pangulong Marcos para doon sa opening of the BIR records na mag-asawang Carpio at Duterte?
0: Wala pa ho, Manong Ted, but this will be an action to be taken by the BIR Commissioner. Tulad ho nung nangyari doon sa nakaraang impeachment proceedings, no, si BIR Commissioner Kim Henares ho noon ang nag-request ng consent ho ng Presidente.
1: In other words, subpoena po para sa BIR Commissioner, di ho ba ang ilalabas no, ng impeachment court? Pinapaharap siya sa impeachment court, right? Tama po ba?
0: Submission of the documents, Manong Ted.
1: Opo,
0: so it's a subpoena jus tecum for the submission of the documents.
1: Opo, submission of the documents without, kumbaga, yun ang subpoena sa kanya. Pero alam naman po natin lahat, di ho ba, ang naging talakayan nga na ang tangi lamang niyang paraan is that either pagpayag noong pong taxpayer and o kaya ay yung pong pagpapahintulot ng presidente. So, yung pagtugon niya sa subpoena ay ano pong inaasahan ng prosecution, either magpupunta siya sa tanggapan ng presidente gaya po ng ginawa ni Kim Henares para magpaalam, o kaya sasabihin niya sa court na sorry your honors, hindi ko magagawa ito kasi wala akong pahintulot sa taxpayer o maging sa presidente. Ganun po ba yun?
0: Tama ho, pero tututukan ho natin kung anong magiging hakbang ng BIR Commissioner dito. Tumaasa ho tayo na ang gagawin niya ay yung magbibigay ng visa dito ho sa request namin for subpoena para makita na ho natin pare-pareho itong linalaman, itong mga BIR filings na to.
1: Nangangahulugan po, attorney, na pinauubaya na lang po talaga ng kamera sa BIR Commissioner kung siya ba eh hihingi ng pahintulot o hindi sa tanggapan ni Pangulong Marcos.
0: Siguro para mas malinaw sa ngayon, ayaw lang una ho namin siyang pangunahan, no? Dahil nakalagay naman ho dyan, it is the BIR Commissioner who will ask for the consent of the President. Ano ho? Pero kung natural ho, kung makikita natin na hindi ho niya gagawin itong hakbang ito, and then we'll also take the necessary steps, no, para masigurado natin na maipresenta sa impeachment court ito ho mga BIR filings.
2: Okay. Attorney Benji, para lang din po mas malinaw, ano-ano po yung pinayagan ng Senate Impeachment Court na maipakita po o maiproduce ng mga dokumento?
0: Oo. Basically, yung whole request natin for submission of the AMLAC reports, BIR documents, no, lahat ho yan, nag-grant naman ho yan, no, pati ho yung bank records, subject to certain limitations. Mm-hmm. So, ang with respect ho dun sa companies, no, na hiningan ho din natin ng records, BIR records, no, out 19 out of 21 ay pinayagan. Meron lang hong dalawang corporations,
2: yes,
0: na
2: companies.
0: Hindi
2: hong
0: pinayagan. Na companies. So, no? Plus, yung hong for the bank records, yung hong mga foreign currency denominated accounts,
2: hindi pinayagan.
0: Yan hindi ho ang pinayagan. But all the rest, pinayagan naman ho yan, pati ho yung dun sa mga records, bago po naging vice presidente ang respondent, so even starting from 2007 onwards, pinayagan naman
2: yes,
0: po yan.
2: Attorney Benji, itong JTC Group of Companies, tsaka yung Pikimong Philippines Corporation, kasama nga po doon sa request ninyo, pero hindi allowed ng Senate Court. Ano daw po ang, ano nga bang dahilan? Bakit isinama po ito? Kasi sinasabi kahapon, hindi daw nakikita eh, na parte nitong kumpanya, yung mag-asawa po na Carpio.
0: Oho. Ang naging basehan ho ng presiding officer, no, ay hindi ho daw malinaw dun sa mismong GIS, no. Ito ho yung dokumento na sinusumite sa Securities and Exchange Commission kung saan naka-identify yung mga shareholders ho ng corporation, at hindi ho daw nakalagay na shareholder either ang vice presidente o kanyang asawa sa mga dalawang korporasyon na to. But

0: Hiningi ho sana natin, no, na masalpi na din ang records ng mga to dahil nakita ho namin lagi hong lumalabas itong kumpanya na ito dun sa mga other companies na kung saan shareholders or stockholders ho yung either of the spouses. So, kaya gusto ko din ho sana namin makita yung bank records niyan. But gayon pa man, yung 19 out of 20, no, para ho sa amin na malaking, napakalaking bagay na ho nito para makita ho yung entire financial picture ho ng respondent ang, sa kanyang asawa.
1: Okay. Yung foreign currency deposits, bakit daw po hindi inalaw ito?
0: Oh, ang ginamit ho dyan na basihan is dun ho kasi sa batas, no, may saklaw dito ho sa mga klase ho ng mga bank accounts, no, na which is ang linalaman ho hindi peso, foreign currency, absolute ho daw kasi yung confidentiality diyan, no. Although ang naging position namin diyan, mayroon jurisprudence na sinasabi pinapayagan pa rin na tignan ang linalaman ng mga ganitong klaseng account kung if it's needed to prevent grave injustice, no. Pero gayon pa man, para sa amin significant na win pa rin ho ito, no, na pinayagan pa rin itong request namin for Sabina, at least with respect to the peso accounts, dahil ang karamihan naman ho, no, ng mga transactions ay in peso. So sa kabuuan, hindi naman hihina yung kakayahan namin na magpresenta ng ebidensya, no, paukol dito sa unexplained wealth.
2: Okay. Sir, meron ho bang posibilidad na baguhin niyo po yung inyo pong schedule ng pagtalakay sa articles? O yun na po yun, Article 4 to, Article 4, and then Article, ang susunod po ay Article 1, tama? Article 3, uh-huh. And then Article 2. Talagang ho bang ganun na?
0: Pwede pa rin ho natin yan ma-adjust at mabago, Manong Ted, no? But sa ngayon, ang nakaschedule na tayo after ho ni NBI Director Matibag, pupunta na tayo sa confidential funds, no? Pero pagkatapos ho nun, maaari ho unahin na kung ma-submitin na on time yung mga subpoena documents, no, na paungkol sa unexplained wealth. Option ho yan na pwede hong gawin ng prosecution. Kailangan lang ho namin gawin dito ay inform lang ho ahead of time ang impeachment court and of course the defense.
2: Okay, and sir, ito ho, again, itong kay Ginoong Matibag mamayang hapon, gaano pa talaga ka-importante ito? Na ito ho ba'y corroborative lamang nung dalawang NBI agents? Talagang hindi ho ba pwedeng hindi na siya humarap?
0: Napakahalaga ho nung magiging testimonya ng NBI Director Melvin Matibag mamaya ho. No? Dahil masasagot ho niya yung mga na titirang katanungan, no, na nabinbin during the testimony nung si NBI Regional Director Tony Lotto ko, no. Alalahanin ho natin nung panahon na yon, mayroong mga tanong ho ang mga senators, no, about sa investigation conducted by the NBI into the assassin, no, contracted by the Vice President to kill the President, no. At ang lagi ho niya nagiging sagot doon, bilang parte ng Cybercrime Division, hindi siya nakasama sa investigasyon na yan. Ngayon ho, dyan ho papasok sa NBI Director Matibag para mapaliwanag ho niya ano ang kabuuang investigasyon na ginawa ng NBI paukol dito. At mahalaga din hong sagutin niya, anong dahilan, bakit ito sineryoso ng NBI, itong pagbabanta na ito.
2: Opo, but just remember, attorney, that Mr. Matibag, ano po, ay hindi pa NBI director, ha? Nung mga ginawa yung investigasyon na yan, baka naman ipasa niya yan kay Jimmy Santiago.
0: Opo. Hindi naman ho, at isa ho yan sa mga bagay na mapapaliwanag ho ng mabuti mamaya ni NBI Director Matibag kung bakit ho siya ang tumatayong testigo dito kahit ho nung nangyari yun na hindi pa ho siya ang NBI Director.
2: O sige po, so kami po ay muli ay manonood po at magmamasid po mamaya. And thank you po sa inyo pong laging pagbibigay po ng oras sa aming programa sa panig po naman ng prosecution. Thank you po, attorney.
0: Maraming salamat din ho, Mang Ted, at maraming salamat po sa pagkakataon ulit.
2: Thank you! Yan po si Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po naman ng prosecution. Malapit na nga po ang pasukan. As a matter of fact, meron pa hong mga nagpapa-enroll ano ho, sa mga panahong ito. Tandaan po, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sure na merong kompletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. STI, ito po ang napapanahon din. Again, hindi lang po yung quality education, kundi pati yung paggabay sa paghanap po ng trabaho ng kanilang mga graduates. STI, E2E, Enrollment to Employment System. FM. It is now 20 minutes after 9 o'clock in the morning. And happy Tuesday, everyone. Ang ating pong tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Diba amoy brewed coffee? Quality ang kanyang coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Excellent. Sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alright. Panig po ng depensa abangan. Pero ito ho, yung ating depensa sa ating pong karagatan. Maganda rin po matanong natin ito, baby girl. Diyan po lamang kayo at si... Aba, sandali lang, mukha talagang hindi pa pwedeng hindi natin mapakinggan ang pulso ni Marco sa kanyang mga napanood kahapon. Dahil kahapon, mga kapatid, hindi po bumubula ang bibig. Hindi po umuusok ang ilong. O, kung hindi po... Ayoko sabihin, censored. FM.
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important.
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
6: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
5: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
6: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
7: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks! Tuwing Linggo, alas 9.30 ng gabi.
2: So, ng Philippine Navy, sa usapin po ng West Philippine Sea. Good morning po, Rear Admiral ba ito?
9: Okay. Yes. Good morning, Manong Ted and DJ Katya. Magandang umaga. Kasama na rin sa mga taga-subaybay na inyong programa. Good morning,
2: salamat
9: everyone.
2: Na marami. Thank you. Sir, ito muna. Kumusta na po yung ating pong Philippine Navy personnel po na tinamaan nga sa ulo at mukha pong sa video namumula? Kumusta po?
9: Yes, Manong Ted. Maayos naman siya. Nabigyan siya ng first aid kahapon. Merong, he needed 4 stitches sa kanyang sugat. At yung isa naman ay mga galos lang sa braso at sa kanyang kamay. Na nabigyan na rin ng first aid.
2: Opo, sila ho ba'y nandun pa rin po sa BRP Sierra Madre o na-recall na ho muna habang para ho magpagaling?
9: Yes, nasa BRP Sierra Madre pa sila. But the decision will be made, I believe, this morning kung kailangan ma-evacuate, lalong-lalo na yung may tama sa ulo. At ato naman yung ating mga Philippine Coast Guard vessels to provide the medical evacuation if needed.
2: Oo, kasi matindi ba yung tama? Di ba kinakailangan ng CT scan yan para lang masiguro po na wala siyang anuman pong problema sa skull? No?
9: Yes, panigurado yan, Manungtel, ano? Baka may traumatic brain injury or whatever.
2: Oo.
9: So, mas maigi na lang na dalhin mo na sa Puerto Princesa siguro. Opo. Para mabigyan ng further checks.
2: Opo. Paano po nalaman ng Central Command itong pangyayaring ito? Ano ba ang incident report ng ating tropa?
9: Na ang BRP Sierra Madre is under close monitoring ng ating Western Command and ng Western Naval Command. So, noon na laman lang na nag-anchor yung China Coast Guard ship, yung mga tropa sa BRP 57, Sierra Madre, they gave more attention to that. Nung nakita nag-launch ng rubber boat, ng rib, nag-prepare na rin sila. At itong rib, itong China Coast Guard na rib, dumikit up to 20 to 30 yards sa ating BRP Sierra Madre, which is unusual.
2: Mm-hmm.
9: Hindi ito basta-basta ginagawa. The last time ginawa ito was yung June 17 Rory na nagkahampasan din.
2: Mm-hmm.
9: Ano? So, this was already a provocative act. Yung pagdigit ng ganong kalapit to take videos and pictures. Pinuntahan ito ng rubber boat natin, sinita, tinataboy. Yung isang rubber boat, lima ang sakay. Ito yung nakikita sa video na kuha ng China Coast Guard na medyo deflated nga na konti. At yung isa naman na humabol, ika nga kung baka nag-reinforce, yung may dalawang kasundaluhan. So, yun ang nangyari. And yung rubber boat natin, nakita nyo naman sa video, mas maliit.
2: Mm-hmm.
9: Mas konting tao ang sakay.
2: Mm-hmm. Admiral, so meron talagang Chinese Coast Guard na barko na nakadock somewhere there nearer. Hindi ito nanggaling doon sa kanilang mischief reef na military base?
9: Yes, Manunted. Sapagkat yung presensya naman ng Coast Guard, Maritime Militia, at PLA Navy is almost regular, almost constant doon. Etong China Coast Guard ship ay pumasok sa shoal, sa southern part, sapagkat malalim doon.
2: Mm-hmm.
9: At doon siya nag-anchor. Mm-hmm. At nag-launch ng dalawang boats niya.
2: Okay. Ano po ang sabi ng tropa natin? Ano po ang pag-aanalisa? Ito ho ba itong pagkuha ng pictures o anuman? Ano purpose kaya nito?
9: Let us zoom out, Manunted. Ano? Bakit nila, why did they provoke us? And they came prepared. May mga video sila na ilalabas nila. Number one, nabugbog sila sa information space, sa mga narratives na lumalabas. Yung pinalabas ng China Daily na mga unggoy, ang Pilipino. They had to give out a statement distancing themselves, yung Ministry of Foreign Affairs. Unusual to, sapagkat ang China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party.
2: Mm-hmm.
9: But because of the very strong pushback, they had to distance themselves. So, kahihiyan nila yon. Pangalawa, yung nangyari sa Baho de Masinloc. Naglabas na ng kwento na nature reserve, nagdala ng mga research equipment. Because of very strong pushback, they were forced to remove it. Yung Batanes, claim nila na mga academics ang naglabas. They also had to distance themselves from that. Napapahiya ang Chinese Communist Party dito. Yung 10th anniversary celebration ng Arbitral Tribunal. Na kung saan 44 countries so far ang express support to the Philippine stand and to the ruling in our favor. Black eyes na doon. So kumbaga, Manunted, in the past few weeks, the information space has been full of narratives supporting our stand. They needed to change that narrative. Plus yung visit ng kanilang one of the senior government officials at si Department of State Secretary ng US na darating today. So they had to come up with a narrative, a story that would ika nga pabor naman sa kanila.
2: So ano po ang inyong reaction nga talagang sinadya nila para magkaroon po ng ganong eksena, and then sa kanila pong mga visuals palalabasin nila na tayo pa yung aggressor. Ganun po, no?
9: Yes, maliwanag yun, Manunted, no? Yung binagit nyo, that they would show that we were the aggressor. In the first place, sila ang lumapit sa BRP Sierra Madre.
2: Oo.
9: Tayo ay nag-react lamang.
2: Oo,
9: number two, mas maliit yung ating rubber boat.
2: Ito po yung sabi, Admiral, ng Chinese Embassy, no? You cannot start a fight and then play the victim. look at the videos and see what really happened on the ground. Ito po yun, no? Ito ho yun. So how do you answer this one?
9: Alam mo, Manong Ted, I have never replied directly to the Chinese embassy. Mukhang ngayon pa lang ako sasagot directly sa kanila. Ang masabi ko, ilabas nila ang buong video. English ko para maintindihan nila. Bring out the whole video. Show the world the real story. That you encroached up to 30 meters of the ship. Don't splice the videos to your favor. Yun ang palagi ko, maintindihan nila yun, Manong Ted.
2: Well, we can look for a interpreter to translate that into Mandarin. Well, anyway, sige po. So, Admiral, ano po ang balak ngayon ng ating pong AFP at ang pamahalaang Marcos sa pangyayaring ito?
9: I could only speak, Manong Ted, for the DND and the AFP.
2: Mm-hmm. Go ahead.
9: I believe the other government agencies have their own moves on how to address the situation. Number one, yung ating presensya ay magpapatuloy doon. BRP Sierra Madre will remain a commissioned vessel on Ayungin Shoal. Number two, yung ating kasundaluhan doon will be constantly rotated. The provisions, the supplies will be constantly sent to them regularly.
2: Mm.
9: Number three, yung ating maritime domain awareness, yung pag-monitor sa kapaligiran ng BRP Sierra Madre will continue. And yung ating engagement with like-minded countries.
2: Mm-hmm.
9: With our treaty ally will continue, will even be ramped up in the coming months. So hindi huhupa yung ating panindigan sa West Philippine Sea, Manong Ted.
2: Okay. At sa puntong yan, Admiral, kami po muli ay nagbibigay po ng pagkilala sa ating mga bayani na mga kagawad po ng Philippine Navy dyan sa BRP Sierra Madre. Alam po namin kung gaano kahirap ang buhay doon, pero sila po ay nandoon pa rin po para pangalagaan po ang ating pong karapatan at ang ating pong kalayaan. Sana nga dyan po sa ating West Philippine Sea. Mabuhay po, Admiral.
9: Maraming salamat, Manong Ted and DJ Katya. More power sa programa nyo and God bless us all.
2: Thank you. Yan si Admiral Roy Trinidad ng Philippine Navy. Tension! Ang mga kapatid, talaga naman ha? Itong ginagawa po sa atin, pandadarag ang tawag namin dyan sa Paranaque, dinadarag ta, binubuli ho naman talaga tayo.
1: Mula noon pa. Oo, at yung ang nakakalungkot, hanggang ngayon, may kapwa ka Pilipino na sa bagay na to, hindi pa rin kinakampihan ang mga Pilipino.
2: Oo, at saka baka tayo pasisihin yan.
1: Yun ang mahirap doon.
2: Pero ngayon,
1: hindi kasi, partner, may intindihan mo pag...
2: nagbabago daw ng tono.
1: Ah, talaga?
2: Oo.
1: May mga nagbabago ng tono?
2: May mga nagbabago ng tono.
1: Bakit sila nagbabago ng tono?
10: Chu Xi, Xi Jinping. Fei Shang, Gao Xing, Qi, Xi Xiang, Chu Xi, Xi Jinping.
1: Okay, ni hao, ni hao.
2: Alright. Ito ho muna. Nako, ano pa nga ho? Ba't pagkamahal na ng presyo ng diesel, aray ko. Kaya ang sakit sa ulo, lalo na sa mga gumagamit po ng dikurudo na mga sasakyan sa negosyo. Kaya panahon na para mag full electric vehicle tayo sa ating ginagamit na mga sasakyan sa ating hanap buhay. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na truck, sagot ka naman ng Tornado EV Light Duty at maging ng Tractor Head na Heavy Duty EST 6x4. O diba? Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information.
11: Dito tayo sa totoo.
2: Go Photon Electric! 9:33. Abangan po sa aming pagbabalik. Abogado po naman ng Defensa, Attorney Michael Poa.
11: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
12: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi nababaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
2: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
3: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
0: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
3: Hello!
4: Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Paper
9: naman. O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuan na Lumiliere!
6: Sanglang!
11: Personal loan!
12: Jewelry!
13: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
6: Basta loan!
16: Sa Cebuana,
10: goods ka!
6: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: Everyday panalo sa Cebuana Lumiliere. Araw-araw, goods ka!
18: Nasa ating po ngayong linya ang ating correspondent.
19: True FM Live Report.
18: Para ho sa pinakahuling balita po sa ika-8 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mojo Merrimon Reyes. Mojo, Merrimon Liscamin.
20: Merrimon,
18: good morning. Baka hindi ako narinig, ano, pero siya naka-standby na doon. Good morning, Merrimon.
21: Hello po. Sorry, wala po akong narinig.
20: Ayun, wala siya narinig.
18: Huwag mo munang i-on-air. Baka kasi, alam mo na. Alright, sige. Meron po lamang tayo isa pa hong paalaala. And then, hopefully po, ay atin na makapanayam si Attorney Michael Poa at mapakinggan po ang report ni Mojo Merrimon Reyes. And padaanin po natin si Marco. Kasi po, baka kung ano hong gawin nito, mga kapatid, ha? Tandaan natin, medyo ano ito eh, special siya, sa siopaw, may itlog.
22: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer
23: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
24: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
25: Umaga, para sa araw na ito, ipepresenta o ipapatawag ng House Prosecution Panel si NBI Director Melvin Matiban para tumestigo sa isinagawang investigasyon ng NBI dito nga sa umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualde. Ang nasabi ng prosekusyon, pasabog daw o fireworks ang magiging testimonya ni Matibag at siya na yung huling ipapatawag para dito sa unang article of impeachment na pinresenta sa trial at ito nga yung alleged grave threat. Bukas ang mangyayari, uusad na kapag natapos kay Matibag sa susunod na article of impeachment. Ito na yung patungkol naman sa umano'y maling paggamit ng public funds o yung confidential funds. Nitong lumipas na linggo, nag-issue na ng subpoena para sa mga ipapatawag at testigo. Ito ay mga opisyal mula sa House of Representatives, maging mga opisyal ng bangko. Balik sa inyo.
7: Maraming salamat. Antabayanan po natin ang iba pang balita ni Marimon Reyes live sa Senado dahil nasa linya na ngayon.
18: Si from Attorney the defense. Michael Poa. Attorney, maganda umaga po. Good morning, Attorney. Attorney Michael Poa.
7: Attorney.
18: Sana nga po ay umayos. Hi,
8: Apo, Manong Ted. Magandang umaga po at magandang umaga rin po, Ma'am Sasha.
18: Apo, and again, salamat sa panahon. Attorney, what's next po for the defense? Dito po sa naging desisyon ng impeachment court, unfavorable po sa inyo pong gusto mangyari kahapon?
8: Opo, sa atin po, no, yung unang-una sa lahat, yan po ay isang possibility na na-anticipate naman natin given kung anong nangyari sa previous impeachment trials. So actually, kahit naman po ganun ang naging desisyon, handa pa rin naman po tayo, no? But of course, as nagsabi rin tayo kahapon na, you know, whether the defense is for us or against us, we will submit to the decision or the ruling of the presiding officer without prejudice doon sa mga legal remedies na pwede nating ma-avail. But parati kasi yung tinatanong kung aakyat po tayo sa Supreme Court. Sa ngayon, in all honesty, hindi pa po namin napag-uusapan yung bagay na yan kasi yan ay isang natinang isang option pero dapat po kasi kapag-usapan din namin with our client. At sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan.
18: Opo. Naunawaan po natin yon. Attorney, hindi ba kayo nagulat kahapon na kayo ay nagkakaroon ng oral arguments and then meron na palang prepared decision ang presiding officer?
8: Nung una, siyempre parang napatingin ako na meron na palang ruling kaagad. I thought magkakaroon ng break or something.
18: Mm-hmm.
8: But hindi ko na po siguro lalagyan ng anong aspersions or something. Baka naman po kasi nung nag-oral arguments kami noong
18: Wednesday,
8: Wednesday. Ay baka naman may nagkasi ng pag-uusap. No? And yesterday was really for just a matter of clarification lang po siguro, kaya meron pa tayong ginanap na Q&A.
18: Mm-hmm.
8: Although kanina nakakita din kasi ako ng report na nagsalita yata ang spokesperson ng impeachment court na parang before the impeachment trial even started nung July 6, I think meron ng ideya kung ano yung ruling ng presiding officer. So I think kinailangan lang talaga magkaroon ng oral argument para makita baka may mga points that will either sway the draft ruling one way or the other. Pero sa totoo lang, Manong Ted, ayoko na rin talaga. You know, I don't want to be the one to cast aspersions kasi hindi naman natin din alam kung anong nangyayari after ng oral arguments nung Wednesday. Ako tinitingnan ko na lang, baka nagkaroon na rin talaga ng mga pag-iisip at pag-uusap, kaya meron na pong draft na na-finalize na lang siguro right after magkaroon tayo ng Q&A kahapon.
18: But pardon me, Attorney Poa, as a non-lawyer, alam niyo yun, kahapon when we were watching it, para bagang ang kaaming payak na kaisipan na kaya nga may oral arguments para mapakinggan ang magkabilang panig and then the court will have to, you know, at least magsasabi na okay, yan na yan and then we will have to perhaps convene a caucus o anuman para pag-usapan. Pero para bagang ano pa ang purpose ng iyong pagdidiin na ito'y isang fishing expedition, ano pa ang purpose ng inyong pagdidiin na dito accused now, present evidence later, kung gayong preparado na pala yung desisyon. Parang sa aming mga non-lawyers, sa amin lang po ito, parang prejudge na yung inyong kaso.
8: Po, naintindihan ko po, Manong Ted, yung inyong sentimento. In fact, nakita ko rin naman online na maraming ganyang sentimento, but being no one of the litigant parties dito sa impeachment court, I really don't think it's appropriate na ako pa yung mag-cast ng aspersion. But we appreciate those comments. No? But sa atin, nag-utos ng oral arguments, we complied. We did the best we can, and in the end, we will just submit to the wisdom of the court or the presiding officer.
18: Okay. So, sir, ano ba ang inyong ano dyan, schedule po, panuntunan? Nagpe-present ngayon sa Article 4 ang prosecution. Kailan kayo maghaharap ng inyong mga kapwa testigo sa article na ito? Paano ba ang inyong pong panuntunan?
8: Base po doon sa naging pahayag ng ating presiding officer last week, ang mangyayari po, ang order of trial is ipresenta po muna ng prosecution lahat ng kanilang ebidensya, testigo for all the articles. At pagkatapos po nun, once they have rested their case, kami naman po yung magpresenta on all the articles. Yun po ang naging pahayag. In fact, that was something that we were hoping to be clarified on, no? Kasi nung tinatanong ako sa media niyan last week, hindi ko pa po masagot. And I said na that is something we want to clarify on. Pero buti nga, hindi na kinailangan kasi may isang senator judge, hindi ko lang matandaan kung sino ang nagtanong, at yan po naging pahayag ng presiding officer na mauuna ang prosecution sa lahat ng articles. And then pagkatapos po nun, kami naman po.
18: Okay. Inyo na ho bang nakausap si VP Sara regarding sa nangyari po kahapon? Kasi kaninyo, sa bandang huli, yung pong inyong kliyente ang siyang magdedesisyon.
8: Opo. Kahapon, in-update ko lang po siya. Siyempre, kahit nung sinasabi pa lang yung ruling, nakita ko na naman yung takbo, no? So, in-update ko na po ang ating vice-presidente. Sumagot naman po siya. Sabi ko nga, ito ay isang bagay na napag-usapan na rin naman namin last week. At sinabihan ko na, pinayuhan ko na rin po siya kasi, no, sa, at least this is not naman just going into attorney-client. But nakapagsabi na kasi ako na, you know, there's always that possibility because of the previous corona trial, for example. Although, siyempre, ang posisyon natin, iba na yung panahon ngayon dahil marami ng intervening na nangyari sa kalagitnaan, yung laws that were enacted. Pero siya naman, sabi naman niya, well, if that's what happens, that's what happens. We have our remedies, pero tingnan din natin, handa naman tayo. When we started this trial, ang first assumption naman po talaga natin is ibibigay lahat, no, ng mga hinihinging dokumento. So handa naman po tayo. But syempre, gusto ko pa rin ilatag yung iba't ibang options na meron tayo at this point. Yun ang hindi pa namin na pagdidesisyonan o napag-uusapan ng malaliman.
18: Okay. Sir, meron ho bang timetable kung kailan ka maaring pumanik ng Supreme Court? Ano lang po ito, academic discussion? Meron ba yan timetable na kapag lumipas ng ganitong kahabang panahon, baka wala ng saysay o para stop ka na?
8: Opo, siyempre po ayaw nating mamut, no? Kunwari nailabas na yung mga dokumento, tapos napag-usapan na, ang mangyayari kasi sa atin, mamumut. While that does not stop the Supreme Court to still issue a ruling for the guidance of the bench and the bar going forward. Pero ano na rin po, magiging moot na po ito. So kung kami aakyat sa Supreme Court, it has to be sa lalong madaling panahon. Pero ang kinakailangan kasi muna, magkaroon muna tayo ng certified true copy nung naging ruling kahapon. That's why humingi po tayo nun, but hindi po automatic na aakyat kami. Humingi lang kami just in case na aakyat kakailanganin natin. But gusto ko lang klaruhin kasi baka ma-misconstrue tayo manong Ted. Wala pang desisyon, no, kung aakyat o hindi. But we have to cover all our bases, eh. So humingi tayo ng certified true copy ng ruling.
18: Kaya nga po yung inyo pong formal manifestation po kahapon, may mga nagsabi nga na mukhang papanik ito kasi humihingi ng certified true copy ng desisyon ng court kahapon.
8: Opo. And that's a fair assessment kasi po yun, important, kumbaga requirement po talaga yan bago tayo makaakyat. So at least kung talaga akyat tayo, nandiyan na yan, ready na tayo.
18: Okay, sige po. So attorney, kami po ay lagi hong iistorbo sa inyo, ha, para po lagi ho namin nakukuha ang panig po ng Vice President at muli magkaroon ng gato pong talakaya. Salamat, sir.
8: Opo. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po.
18: Thank you. Yun, si Attorney Michael Poua sa panig po ng Vice Presidente. Yung daw iba na nalilito sa akin. Ano ba daw talaga? Sandali lang ha. Ito lang po, kanina ho na pag-usapan natin yung succession. Huwag hong makasiguro ang lahat kasi at the end of the day, magkaroon ka man po ng sangkaterbang bank documents dyan. At kung sakasakali man po no, na magharap ng anuman pong ebidensya para po patibayan itong Article 2 na ito, itong amassed unexplained wealth, in the end, you still need 16 votes. 16 pa rin po na senador ang kakailanganin mo to convict the impeached official. Si VP Sara po, impeached na siya ng Kamara de Representante. Ang pinag-uusapan dito ay conviction or acquittal. Alright? Yun po yun. And then yung nga po, yung kanyang violation sa Constitution. Hango po dito sa artikulo on accountability, mga grounds po para siya ay matanggal sa pwesto. Okay, 16 votes yan. Bilangin niyo po ngayon mga kapatid, opo, bilangin niyo po ngayon yan, yung 16 votes na iyan, mukha pong mahirap na mahirap. Okay, maliban na lamang kung si Honey ay kakausap kay kanyang at sabihin na Honey...
7: Hindi po nakikialam ang ating Honey sa mga desisyon.
18: Okay.
7: Diyan po sa nangyayari hearing
9: na iyan.
18: Sandali lang, kami po hihingi ng pangunawa sa ating pong mga gusto pong makapakinig ha, sa ating pong mga gusto pong mabiyayaan ng tulong yung ating kahapon. Yung pong isang ina na ang mister po ay magbubukid. Ano po, may dalawang college students bukas po. Hopefully, amin kayo makausap. Kasi may mga gusto pong tumulong sa inyo pong dalawang anak na nag-aaral sa kolehiyo. Amen? Very, very nice.
7: Well, ngayon, Ted, buong araw, you have been so technical. And okay. Hindi masyado naiintindihan ng iba.
18: Yung alin?
7: No, mas magaling ako mag-explain because, you know, I wanted to be a teacher, if not a lawyer.
18: So, pardon me for being a lawyer.
7: Yeah, yeah. These are things na dapat ay ang mag-uusap ay lawyer to lawyer.
18: A lawyer to lawyer.
7: Yeah, oo. Okay. Because full of technicalities. And we want the people to understand, right?
18: Mm-hmm. Mm-hmm. And what's the difference between a warrant and
7: The difference between...
18: A warrant and a subpoena.
7: Yes. What's the difference? Mm-hmm. Oo.
18: Difference
7: so this is my question to the prosecution and the defense.
18: Proof.
7: Oo. At saka, ano ba talaga ang ultimate fact? Ano ang ultimate fact?
18: At saka evidentiary facts.
7: And who is Mario? Who is Mario?
18: Hindi Mario! Marco! Eto na siya!
11: Di papasakop sa mga lintik!
12: Medyo kanina nung nagsisimula yung programa ninyo, mainit ang ulo ko dito kay Ted. Sa totoo lang, kababayan ko, mga pare ko, mainit ulo ko sa'yo. Tsaka lagi mo kami nililito eh. May mga kainuman ako nitong nakaraang Sabado, tsaka Linggo. At kami, nalilito kami sa'yo ah. Ted, may isa akong basketbolista na sikat. Naglaro pa nga yun sa Gilas eh. Lumapit sa akin yung repa ko. Tinanong ako, ano ba yun si Ted?
13: Sino to?
12: Kasabi ba natin yan o kaaway natin yan? Hindi ka na namin maintindihan eh.
13: Bakit?
12: Nililito mo kami.
13: Bakit?
12: Didis ka ba o hindi? Sagot!
18: Kanina pinaliwanag ko lang yung prosecution.
12: Hindi, that isa lang. Dito ka lang sa amin. What? Sayang, hindi ka na masyado nagagamit ng mga vlogger sa amin eh.
18: Joke, no, sabi ko.
12: Hindi mo dat sinasabi yan kung didis ka.
18: Ngayon, sabi ko din kanina, ano pang silbe nung pag-uulit ni Ginoong Michael Poa? Ano bang gusto niyong mangyari?
12: Gusto nga namin dito ka. Pagkapupuri ka, doon lang sa mga, yung mga paborito din namin, senador. Hindi ko narinig na pinuri mo ngayong araw si Pinoy. What? Wala, puro ka. Joke no. No joke tayo dito. Diba?
18: Gusto mong puriin ko sino?
12: Si Pinoy.
18: Si Pinoy?
12: Oo, hindi mo narinig. Diba?
18: Anong alam mo sa akin?
12: Basta, yun ang gusto ko. Sa isa ka lang, sa pula, sa puti, sa berde, sa pula. Dito sa issue na ito, bawal ang gitna-gitna. Dapat okay lang matawag kang bias. Bias ka kay BP, okay lang yun. Ako, aaminin ko sa'yo. Munti kaming bakit? Teka lang, parang tinatawag mo kaming tanga. Hindi kaming tanga. Ang mga tulad namin ay nagtatanggol kami sa kalayaan, kasarinlan ng bansa. Mga kababayan ko, hindi ba pare-pareho tayo? Ayaw natin ang korupsyon, hindi ba? Ha? Ayaw natin ang korupsyon, pero wala na kayong pake sa flood control, ano? Puro na lang kayo impeachment, compi-compi pants na ganyan. Eh, day 7 na nga tayo ng trial eh. At kahapon, sa pagsisimula ay marami pa rin pong gusto ang mag-share ng kanilang mga sarili-sariling problema bago nagsimula yung hearing. Eh, syempre, kanya-kanyang pabida. Ang una nga pong nagsalita doon ay walang iba kundi ang isa po sa mga paborito ko senador na si Binoy Robin Padilla.
1: Pero ano purpose niya? Nagyayabang siya?
12: Hindi siya nagyayabang.
1: What?
12: Inihahayag lang niya ang gustong mangyari ng bawat Pilipino. Eh, ganun pala eh.
9: Ang sarap na ng buhay ko!
12: Ganun pala, gusto nyo mangyari. Gusto nyo buksan yung bank at saka BIR.
13: Buksan na natin lahat!
12: Ni Pipi at saka ng kanyang mister. Buksan natin lahat!
13: Buksan na natin lahat!
12: Buksan natin lahat! Ni ba? Sige, isa pa, Pinoy!
13: Buksan na natin lahat!
12: Yan nga din ang sabi ko, takay mo! Oh, kampay!
14: Is that a grave threat?
12: Buksan natin lahat! Hindi ba?
14: Because it's clear.
12: Alam ko, nadaman nyo na medyo may nginig ng konti doon sa boses ni Binoy kahapon na parang, ano to? Katapos ng iba namin mga senador, napapansin ko, imbestigahan din si F.B. Allen, ha? Tapos ngayon, sasabi, walang counter affidavit itong si Binoy. Niisa-isa nyo kami, nakakahalata na kami sa inyo. Ano, si Binoy naman ang susunod ninyong iimbestigahan?
18: Kailan daw?
12: Parang gusto mo, Repa. Suntukan na lang kaya tayo.
15: Tama naman.
12: Naiinis ako sa inyo. Iniisa-isa nyo kami.
18: No
14: susuntukin kita.
12: Pero kahapon, hindi na nga nakatiis si Erwin. Si parang Erwin, tumayo. Ay, hindi nga dumayo ng venue sa mga bagay na walang kinalaman sa impeachment.
15: Tama naman.
12: Kung gusto daw pag-usapan ang personal issue ay mag-Facebook Live, mag-YouTube, mag-PressCon. Ay, galit na galit, ha? Yung tingin eh, parang gustong manapak at manakit, ano? Eh, hayaan mo sila. Kaya Erwin, hayaan mo. Hayaan mong sulitin nila habang wala pang warrant. Di ba hanggat may oras nang masulit ang mga gustong ihayag. Katapos, si Tito Sen kahapon ay sabi niya, hindi nga daw sa abogado, pero 29 years na gumagawa na ng batas. Aray ko, parang nasampal sa mukha si F.B. Allen naman kahapon. Ba't ka naman ganyan, Tito Sen? Di naman siya nag-iayabang pag sinasabi nilang magkapatid na lawyer silang dalawa.
16: Ang layo eh.
12: Eh sa ano kung matalino ang Cayetano siblings, kung sila ang pinakamatalino dyan, di ba kayo natuwa? Hindi ba ang galing si Senator Pia ay gustong maging teacher? Pero kung yun ang teacher ko, nag-usap-usap kami ng mga tropa, ako drop ko agad yung subject, parang mahigpit eh. Parang babagsak ako, Repa. Nakita nyo yung pagbibigay ng analogy ni ate. Natutuwa ako sa kanya kasi kada bigay niya ng analogy at pagsasalita, kagaya ni Binoy, eh lagi niyang iniintindi kaming mga uring manggagawa at kami mga simpleng Pinoy. Salamat, Senator P. At naiintindihan mo kaming mga ordinaryong Pilipino. Pero nung nagbigay ka ng analogy, mas nalito ako. Mas hindi ko naiintindihan eh. Habang tumatagal, mas hindi ko nagigets yung pinag-uusapan ninyo. Basta ang mahalaga, kayong magkapatid ay consistent sa pagiging defense lawyer para kay Sara, hindi ba? Nakakatuwa, minsan nakakalimutan nila na sila ay senator judges.
14: Payag ba tayo sa ganito?
12: Kapag nagsasalita si Pia, nararamdaman kong bobo ako, Repa. Kasi nga ang talino niya. Kada bigkas ng salita ni Senator Pia, nararamdaman ng mga Pilipinong ang baba ng IQ namin. Lahat tayo'y bagsak, siya lang ang matalino, at siya lang ang pasado. At sinubukan niya pang magpaka-neutral kahapon. Pero okay lang, Pia. Amoy na naman namin lahat eh. Basang-basa ka na, mahal ka naming mga didis. Love naming kayo ni Allen. Alam naming ayaw niyong ma-impeach si Allen. Hindi mo kami maloloko kahit sinubukan niyong magpaka-neutral kunyari kahapon. Katapos, ito, ikaw, Repa. Shell joke, no? Pagmamalaki mo. Oh, parang pinaliwanag lang naman yung diferensya nung sabina at search warrant. Kaya ko rin yun eh. Google ko lang yun. Kaya ko yun. Puro ka Sel Jokno, galing ni Sel Jokno, ang husay. Di mo man lang sinasabing mahusay, magkapatid na kay Tano, tsaka may isa pang tumayo doon ah. Yung sinasabing magaling yon? Porque simple, porque diretso, porque malumanay, maganda magpaliwanag. Lahat kami pake kahit gano'ng kagaling si Sel Jokno. Basta sa script naming mga didis, kahit tama kayo, di kami papalakpak. Tandaan mo yan. Kahit lahat kayo, ay, nagagalingan. Hindi!
18: Ay, yung kinawatan.
12: Kahit lahat kayo, nagagalingan sa kanya. Wala, wala yan sa amin. Wala kami reaksyon dyan. Tatawanan lang namin yan pagka pinost nyo yan sa News 5. Kasi pag kayo'y pumalakpak sa mga taong nagsasabi ng katotohanan at sa mga magagaling na yan, matatanggal ka sa group chat namin. Pero sa totoo lang, wala
1: dito sensitive. Sanay tayo
12: dito. Lang to, ha? Sa'yo ko lang share to. Kahapon, nung pinakikinggan ko si Jokno, muntik din ako pumalakpak.
18: What?
12: Kasi nga ginawa niyang first year law student si Napia at Halan. Halan tuloy si Alan. Pero secret lang yun, ha, kung pagsasabi.
1: Di tayo tanga.
12: Basta para sa akin, top 1 ko pa rin si FB Alan, consistent day 1 hanggang day 7.
0: Binabawasan talaga kami.
12: Kita mo! Sige, isa pa, repa, ilabas mo!
0: Binabawasan talaga kami.
12: Defense lawyer mode, alas 10 na, nandyan na si Cheryl Cosim.
0: Ang layo eh. It was a buffet.
12: Day 1 to day 7, defense lawyer ang atake ni Alan.
1: The Filipino people deserve better.
2: Kaya... B1079
3: Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
4: Time check brought to you by
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabazz's radio time. It is now 11:31.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Take your time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh!

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Okay. Mau pa nga kalau bayo tenan mata sekan welcome nelo tini nga iyo ratun terbdan himang rawon atun pan martis edisyon dicobay de uno lagi tayo ning bulan itong Hulyo. Mau pa nga kalau panaton mga kabarangay mga kababayan nila ha kumugusan itong Pilipinas. No? Di nila Pilipinas kundi worldwide. Nila atun nationwide. Sige. Ngayon kita kasangkaya yun ito na itong mga himang rawon. Maroon mo kita nga inpalayon ito ang impeachment trial ang Senado. Yan, naabot na punto. Baga di rin maupay kung baga kitao na ito. Mga personal naman yun eh. Ay, nako. Kung baga, mapanaral na kita yun ano yung mga politiko. Iniinuwat galaw ng kita. Ako, kung napauwat. Pero kasi, ang butay yung magpauwat ka, hindi nga mga lawas, hindi nga mapauwat. Mahal po siya meron. Kung ano yung marwan mo. Ay, kalibutan. Ay, talaga, walang pag-asa na. Hindi nga panggobernohan kung kikitao ni mo. No? Kung kada kita administrasyon, much better. Pero kung punta kita administration, nako, daking problema. Anyway, mga kasangkayan, nautunta nga mo pa ito akong signal nga na engineer, no? Ngayon, sana din kita magkautod-utod. Kung baga, na maging mo pa ito itong panahon. Dahil ay magandiyan mo pa itong weather. Didi hamon, no? Ito ang panahon, medyo okay. Mapasokin, diri ka mapasok, mapasok, madlaw-law, o, kita mo, o, yan. Yan, kita mo yung gilaro, o, yun. So, na ito, kasimpre ito, ang panahon na panggina, maharap ka naman din, ibisan mo pasok, mahangkot ito na hangin. Ganoon talaga ang weather dito sa Aliman. Mga kasanggayan, ay, nako, buhay. Papadayo niya na, sarin ko pa, hindi yan ang pagtaga pag-abot ito ang mga pag-investigar. Kadamot investigar ng Pilipinas. Inasagin po po saan nila ng pagtaga-impeachment. Kaya kung di rin matanggal, di rin masaring pa man mapahihawa, kay malipayan ito ni Bahini. Pero kung di rin mapahawa, dako niya ba? Maratunod. Di rin pa. Dako na lahi ni masisaringan nito na itong mga kumuntuan, kita itong labi nga maaram, no? Ikaw, nga namamante ko yan, ikaw nga nagkikita. Nasa sayo na yan. Yung pautuot lang kita yung mga itong mga politiko. Di ba? Pero kung diri, detay mo. Kung pagandidi, inanganan na kita talaga magpiliin tamang ang eksakto. Pili kita yung mga leader na matatapuran yung magsiservisyo para ito nga tanong diyan yung mga personal ng mga business interest na bakit observasyon ng mga tao parang meron pa rin paulit-ulit your honor Mr. Chairman ito diba okay so nabugado ba nito kauyo objection yung honor. Honor o honor. Puro man mga kawatan. Ayaw, gali rin man nga tanahan. Ayaw, pagka sarang pamanubusa-busa, may nagag man diri kawatan. May nagag na sarang paman. Hindi ba hindi pabulos-bulos man lang ini. Ikaw man hindi na administrasyon. Kung baga mag-iwan man, mag-iliwan man. Ada hera man lewat itu siguro ita ada nga mga magpapasas. Anyway, mga kasangkan ay mupay nga ako lupanay. Nakang kunawaan ay lumunan ni kay inin bangin damot mga larakton ni lewat at mga kabugtuhan ng mga kababayan o mga taga San Fernando Elementary School nilin natin na tubangan. Mupay nga ako ano na iti yung umus kasangkay, ano yung sorgo ng kanginan, membro ang asap, anak sa pumri, ani-aliman. Mga ma'am, mga sir,
ang kabugusan ng mga teachers sa San Fernando Elementary School. Natubang lahin ito na ito na FM station, B107.9. Thank you so much, no? Ang atong mga magturudo. Sana, no? Matuduan ito atong mga kabataan, no? O ito atong mga magturudo nga, sila pa man, may pasunod ito na maupay ng mga pamaagi. Yun. Ganun lang naman talaga ni. Number one, manggod, di kang itong paggagawa sa itong balay, pamilya. Ikaduha, ito na itong inin maestra man, sulahan. Ikaduha man lang yung pinakananay, pinakatatay itong mga magturutno. Anyway, sige. Mapay nga kulupan na ito na itong the workaholic governor. Lagi kan Governor Carlos Jericho ikot pitin na siya. Mga board members niya ba? Upod-yapon nila ito na itong Vice Governor and Vice Governor Sandy Javier and Congresswoman Karen Javier. Tangihitan ang docs. Ang bay-bay talaga nila. Ano? Sana araw-araw Pasko. Ano naman maya mga Pasko na. Mabay kung di rin manihingalimot liwat. Ano? Ito sa mga sabunyan, hindi naman trabaho nito. Nihingalimot kan. Nanihingalimot dito ang Pamasko. Okay, ang trabaho mo, busy man. Natindiran man itong pag-negosyo kung tritabaho gobyerno. Dere ganyan talaga. Ato ka ganyan, nininegosyo. Anyway, itong baga nakikita yan ha, no? Baga natin ka mainit. Baga kita-kita natin hindi ni, I don't know, yung mga observation. Itong impeachment trial. Baga na siya, yung kahalaba na yun eh. Pero di ba na siya, pero ito, papaspasan ito nera. Kay kinahanglan ko nera matibag. Ayan, ang anit na presenter yan ay ni NBI Director matibag. Ambot ko nito, matitibag yun nera. Ang ko pa na yun, no? As of this moment, itong impeachment trial is now proceeding, no? Pero sige, ito na yung matibag. Ambot kung matibag yun eh. Kaya matitibag yun din ni kung senador o kung ining director ng NBI. Anyway, hulutot ta, no? Hakon pag kita, no? Di man ko nakin mga kapag bisan ng ikaw, eh, no? Personal nga decision, may kanya-kanya kita, di ba? Imo ito, kagugaringon nga pag-assist, kumbaga, kung hain ko din itong sinumat at binuwa, kung na rin nagsusumat at kamaturan. Anyway, makikita ito nila, no? Itong mga judges, no? Pag-presentar, siyempre, ada mo itong prosecution, na nadalawat itong defense team. Natural, depensa dito, mga kuper niliwat. Sige, no? Ito na ang inalalawatin din natin din. Unahon lugod. Pwede ni palisigla na yun. Hindi nga ni Derek Nira paspasan. Ito nga ni, unahon talaga liwat na Neri. Pagsaya nga naman, magbabudgeting na liwat. Anay, alip ni panharatag. Ay, wala na yan. Alip ba itong sauna? Ay, nagod ka mo. Ano ito? Sige, standby ka mo. Ama, State of the Nation Addition ng Pizza Bas 17. Inimburan itong Hulyo. So, papaligid anay. So, kikita ko tayo dito ang State of the Nation Andres at Presidente ko. Ano na natin itong bibinuwa? O, natutali nga buwa, kundi isaan. It's always promise, no? The promising president. Formal isaan din nga. Bangag, siya rin panera. Eh, yun ako nakakanalagad na ito naging saan. Kundi ba ito ang linurong? Kung na siya man. Kaya rin man yung tanan. Ito nga ba 22 pesos yung kilong bugas? Tagpira na kilong bugas yan kundi mga pauwot man la kita. Diba? Plus, yan na. Di ba't mahuman yung gira ha? Dito. Hairan yan ito ng Amerika. Diba? O ito, di ba't mahuman. Ngayon itong presyo itong lana yan naging nataas. Sabi sa pwede mahuman, sinun na maihap ito ka man. Abot ang pwede na siguro. Sinun nga tuwing nga sa ramok nila. Kaya di ba't kakaras siya? Ha? Mga dagkong mga leader ni mga kakaras siya, nasubad na lalo ito tayo, nipat ito mga opisyal na doon. Teka nga malaka niya nga ito, Senado, Kongreso, nilo, nagkakaras siya. Nato yaw, sing panira.
Ay, ang buhay talaga, ano? Pero sige na. Parayon lang kita. Hindi iniyato na ni trabaho. No? Pag sumating kamatuhuran, it realidad. No? I should say, this is our responsibility and accountability. Ito pwede nga may iwasan. Hindi yan ang atong mga hermang rawan. Magkanaon taman lang ini. It's up to you whether you like it or not. Diba? Mamati ka mo, okay lang. Dere ka mo, okay lang. Diba? Sa trabaho ko lang hindi. Magyaw-yaw. Magsabatid ka matuwar. Kaya importante din yung tinuod. Makikita pagpadarat ng era baga na ira. Trabaho ito yung mga abogado. Di ba kita abogado? Sumot lang kita nga. Mati ko ta. Di ba nire? Mga pero. Ganda din na ako. Sige pa man na damati pa wala. Ito yung load natin patuo. Ikaw na lang. Ano mga mati ka nagkikita yun ha? Ikaw na lang ito ang pag-balansin. Ikunhain ko dito ang mag-aangay, no? Hindi yan ang sitwasyon. Hindi nga impeachment trial. Now, going back, hindi ko siyang kaya niyo pag initaas itong mga presyo itong lana. Ang diri siya, ko pa man na kanina, kung diri mahuman, itong samok between Iran, upo din itong Amerika, kaysa mong nakikisaw-saw, no? Actually, hindi mong titika, kung diri ko na kinunahan ng Amerika, ng Israel, di ba? Pero, sige. Yan ha, nagpapalaki pag-iapon kay hindi rin kinpaman mapa-alantan, hindi rin mapa-perdi ito ni Iran. So, kung ano itong banat ito ng Amerika, nabulos malaliwat ita ating Iran. Yan ha, makasiyang kaya, nang hinatas na itong presyo, itong fuel. Yan ang adlaw, nagkataas, di ba? Pero dinihaton na Pilipinas, itong pag-increase ni utal-utal. Kumbaga, itong tasin yung tapiso, ito increase 11 pesos, ayaw ka nabusan, piso-piso, kumbaga. No? So, amin yan ang tinaadban. Ito'n masaklap mga kasangkayan. Para ikon mo nahihimo, tinulong, para ikon nahihimo at administrasyon. Bis naman na pagpanginanod ng mga dagong mga negosyante, ayaw mo din. Negosyante ko din, dito mga palugi. Pero kung nagigipag-istorya ang tayo, kahit presidente, pwede ba ito? Huring-huringan lang. Ay, yung pagduruha ba ka man luwatin? Singabot, di ba? Ama si mga negosyante, kaya kung ano, yung damot yung kawat, damot yung... Iningaman ko sa siya, dito nawawala, basta kontrapartido. Di ba? Kain doon na, no, kamag-upay programa nimo. Ang gobyerno o mga pribado ng sektor, maupay ito ni mapanuyo. Maraot raot ang permit kontra. Pero naman talaga yan, di ba? Pero kita iba. Kung may na mag-differentiate kita, so kinang lang maging neutral na. No? Pero lang kamukon ka uyo. Anti. Anti-BBM. Anti kung bibigyan. Anti kung tatawagan. Anti kung kakausapin. Balan sila kita. Yan na, kasangkayan, amunitak sinisarin. Haluyuhin nga pag hinataas itong presyo lana, nga tanan, igo. Nga tanan. Ano nga tanan? Nga tanan nga mga panguna papliton, negosyo. Upo rin hindi ka pero ito, negosyo, ada. Hindi nga tanan nga panguna papliton, mga basic commodities. Increase ito nga tanan. Base pa itong din. Kita mo, una-una ka lang, bisa itong isda. Natural, yung mga pagkanto ka mga palawod na dagat, lang ka man ito maglilangoy. Magamit yung sarakyan. It's either gasolina, diesel, or ano pa man nga, di makina. Magastos ka. Tagpere na itong presyo na itong diesel. Tagpere na presyo itong gasolina. Natural, pagmalik ni mo ng logi, siyempre din chiklog eh, de. Eh, pwede, ito akin, gusto yung loki. Eh, ito akin, ha. Ito, ito, south-south sa MSC, sa south-south sa MSC, ay, ito, amin, ito, grupo, ito, pwede, ito, suntok. Di ako ganito, no, pwede, ito, din, suntok. So, amin, ito niya na, ito, observasyon, wala na talaga, wala na, mga, nakikita din nga, bisan yung pagpaubos sa manit presyo. Ito ang mga pangunang pabliton. Diba? Sabi mo, ay, pangduruha. Hindi pa ni kao.
Poros gid ko nung tenen nung gagamit, poros gid ko tenen ang inanglan. Pero kung sa kadiningani, bisan itong presyo, bisan yan. Sabagay, sige malutin panatag, assistance na naman. Financial assistance panatag, grabe yan. Itutuman pa ko din nga sige panatag para malibayan kita, itatiming ito ng state of the nation address. Hindi ka makakapag-aring ang sakay. Ano, tanagan ka pala. Busog ka. Eh, palit ito. Kaya, din, tagad ka mo, anin mo ang driver, mga prapangisda. Natagad ka anin ka mo. Financial assistance. Sige. Pamati na lang ito ng state of the nation address. Ano lang nagbubwa. Ay, ganda. Eh, sige mo nagpapawat-awat lagi din talaga. Di ba? Katagang ka naman, direct naman, pagiging gutumit, no? Kagutom, pasusundong ka ng lahat. Ang combining, ang Mao Tse-tong style. Pag-gutuman ka na, pag-gutuman, madalagan ka tera, tatagang ka ng lahat. Tapos pag-gutuman ka ng lahat, di ba? Kita mo yun ang panhatag ng lahat. Grabe naman yun eh. Kain pa ba ni Sarapi, gobyerno Pilipinas, hindi ka o, 13 trillion na ito, utak, sobra. Grabe. Hino ko ba yun? Presidente nga guwapo ng mga kapamayan ito ng Pilipinas. And whoever become the president of the republic, I don't think so, mga kabayan, pag ito natang utang. Or na ito, bispitin mo nila yung magdaog. Balikan ito, may mga bayan ito at utang. Pero una nga yung mga presidente nga nagliwan, hinataas lang utang ng Pilipinas. Asay pa yun eh. No, pag inuwatan ni Ugao yun. Tell it to the Marines. Ayaw lang hindi kang kauya. Tingnan niyo yung detera mga kung ano mga tinatawag ini nga di ka din mga kasyari nga aada ito mga top 10 nga mga brightest mga economist mga siya naman la. Nanunodong ka mo na ito makarit nga ekonomista na naging presidente. Kung gusto mo, man nga na yan na. Former President Gloria, mga kapagalaro yun, makarit itong ekonomista. Anong indikangan? Kaubusin sa rin, hindi ka na mo, ito, ngayon. Ito lang, para ayaw ninyo pa, panutang, pahatag. Ito, ng Department of Selection and Redistribution, ng Department of Social Welfare and Development, ganun eh, di ba? Ganun, yan ang para ayaw nito, dada nga presidente. Kaya no, para malagay na itong ayam. Pag gugutumin ayam, sige ito, usig. How much? Usig ka, bubusog nga lang. Ito na, napahuway ng ayam. Ay, iniingot nga lang kung kita kung baka. Ikaw yun sa malinit ni Augusto. Kamayala kita mga pa yung leader. And manun magtutuman ito yung mga obligasyon. No? Ay, Didi, again, no? Iba bang bulilit panmihilit mga leader? Yan ang mga agapag. Ito mo, hindi na may ha. Pag November, ang election at barangay ng SK. Ay, banitira. Don't tell me, may mabutos ko ng mga salapi. Ang mga kandidor, kan mayor, kan governor, kan congressman, kan senador, kung hino ka dira. Na pwede nila maraw, masa kayo ng ganito. Yan, sir, sa mga lang mga panubatuba. Ito ba nga nga, sir, panarapanir garilyo. Ay, yan ang talaga ang style ng Pilipino. Pero kung di rin kita yung mabagong pinalitay, hinatagay, waray ang servisyo, natuhay, walang mangyayari sa buhay. Di ba? So, amin yun din yan ang mga kasangay. Di ka mo? Hindi naman itong master ng negosyante. Natanaan nga mga papliton, mga dilata. Ha? Ito. Bugas. Pero hindi mo kita pwede. Hindi kita kumakan ng bugas. Tinapay. Bunay. Anak ng tupa. Bunay yan ang makalilisan dito sa Merkado, Manila. Pagkataas. Kung di ito bumul nga yung presidente. Pag sinubo ka nga ni. Pag leader ka, di ka taan mag sinubo. Ang tupo. Plas. Nandito. Kunahan na mamaling bunay. Kato ang Merkado. Itarabo. Sinyo. Utang yan. Nalilang ng punong babar. Kung simula pag pobusing guti ay. Maniyo, pinanagam pa kamang kwarta ka, tapos niyo, babaos pa sa ipit si Buano, makakadatas pa kamang ipangunang paplito. Ito, organic gusto yan eh. Yung ngayon,
bangag na presidente si Aling Panera, wala eh. Di ba? Oray, nanailo din. Reklamo ka mag-reklamo. Ayaw na mag-reklamo ka nga niya na kay Minarcusay. Pamatayan ka. NBI nakamonitor. Ha? CIA, kundi pa nakamonitor, hayin mo. Oo. Wala siya pa yung nakakog ka. Wala yung nagkikita. Wala yung nakamamati. Bisa ko na niya ka aliman. Wala yung doon. Mga leader ng mga animal. Aliman. Hindi ha. Pari ni Europe. No? Para naman ka mag aliman. So, maamdan mga nakikita pagkaya na. Nga ining ang problema itong pan-ekonomiya, diri ini pwede nga mga kasaring ma dali-dali itong pagsulba. Isang pa itong hino. Ano, I don't know kung hay pag-unahuna, may kanyang ni mga kasaring pagsulba itong ekonomiya. Ang papakurubos mga presyo at pangunang pagliton. Di ba? Misan itatang panarabahuan, grabe naman ini. Itong mga negosyante, natural ito, dito mapalugi. I should say, di ba? No? Ah, ikaw, iti mo, ito lang ang siminto. Pumalit na kuhin siminto, ansyahan, suwa din ang presyo. Pagbalik ko, parang, oray, naubos na. Mayroon ang bagong inabot, nag-increase. Nang titing yung mga negosyante. Parang kamitla na. ito nga, eh mo, example na ba? Kung ito nga yung simento, bis pa itong kariunano, magginong, magbagyo, basta nila itong mahulos, di itong mabagdik. Pero kung ahadto na ito nakabutang itong buniga, na waray nga ni mis na malahangin na nasulod, pura-pura man doon, may panimis sa kitay mo simento, katapos kinabuwasan doon, so nag-increase, kinaubos na. Ano? Lorong-lorong kami ni mga mga negosyan to diari man yung tanan, pero lorong talaga yan. So, all of these things, di ba? We have to sacrifice. Sacrifice yung ulay ni Permi. Waray na yun yung katapusan ko na siya man. Katapusan na rin yung problema kung matapos na gabi yung problema at pati ikaw, waray na yung problema. Eh, di ba, sarin ko man? Para na ka, oh, yung tawagan na nga ni Korong kita ni Lord, wala kit may himo, okay. Itato na lang hindi nga, sorry pa, magpabilinin mo pa yung mga imahin, magpabilinin mo pa yung ihimbo kung sa kanga leader, di ba? Ay, nga talaga yung mga nasod na tinood lang, pero hindi nga kinista. Kada mo namuan, mga presidente ay ibang mga nasod, nagkakasuhan, nag milyon-milyon ng mga iinin pangurakot, ibang mga nasod. Pero, pag-abotang panahon, magkano man kita, absurdo, di ba? Pero naman talaga yan eh. Kung may mga kaso, kung may nagkamukarit nga council, ayun. Absurdo kung nasahay. Kung mga dipindi, kaso. Anyway, so kung hindi na, ito natin baga mga observation na kailangan eh. Sorry, pwede mo kayo investigador. Thank you, itong trial dito. That's my observation. Ibo ito, natanang kita, may lang kita kalugaringon, na obserbasyon. May nakita mga ideya nga imuli at pwede i-suggest, di ba? Kung nandiri ka, it's up to you. Kung okay, okay lalo at itong bagay mo na unang-unahan. At importante, we have to be balanced, di ba? Balance is interstitial, balance is how you. Kaya mo lang ito, na yun, nandiyan mo punupun. Nasa kalagayan mo yan. Anyway, hindi kita kasakayan yan na kay itong mga senador at inuula, bisanera, kakabirubingkil lang, yan kakara siya. Si senador Ping Lacson, si senador Alan Peter Cayetano, basta, ay lang kamo sumuti, di ba? Aton lang niya, wala mo nagkikita, wala namamati. Aton lang ni, parang kamo, di ringan, ini dinhi, matikangan, in may mapreso, asa ko ba sinado nga di pa human ito ng impeachment, eh sigurado, makakasaring ito ni Vice President. If I'm impeached, that's my end. Pero hain naman ni Daddy nga usa, nagtatago-tago man, nag-saring pa man, nag-erescape. Ang ko na nga ni, nang tawag yun eh.
nag try ng tawag ito, engineer. Mm-hmm. Ito nag siya rin pa man nag-attempt o pag-igawa siya ng Pilipinas. Ha? And then hantuan ay speaker, house speaker. Yan, syempre, kung gusto mong pamatiyan, di ba? Kung gusto mong si Congressman Martin Romualdez, mga nag-plano yun yung pag-igawa siya ng Pilipinas. Mga nabibinantayan na pag-iana. Mga di lot mo pagkikita na meron dito ngayon sa saldi ko. Kung baga makalusot. Pero po eh, manahad to yung former secretary DPWH. No? Nakalusot man. Nakatanto man na abroad. Nagpatambal pa. Tapos siya nakabalik. Star witness pa. Kunino, ito nagreklamo in kakasuhan, e ba? Kakaso ka, magreklamo ka, administrasyon, ikaw yung ma-preflation. Yan ang totally nga masakit ito, tinuod nga justice. Justice. Sige, gano'n na lang talaga, kita nga mga nanginginano pag yan, kinanglaan maging mabinantayon. Inanglaan mag-observar. Wala tayo magpapa. Loko. Diba? Diba? Maano naman kamo. Masyaring pakili. Gusto na nilang ma-impeach dahil bayad na ang perma. Ngunit sa ghost project, ba? Sa flood control, tahimik na. Senado at Kongreso, nasaan ang hustisya? Ang boses ng masa ngayoy wala na man. Pagpera na tahimik ka. Pag baga siya yung pamandili. Pwede rin mo pero. Pag ayaw mo, laglag ka. Ganito sa Pinas, binababoy nila ang batas. Ha? Ang maleta, deliver na sa buaya. E naman, naghihimoy. Ikaw ka, o himo-himo ka ng mga kanta. E na ako na, ang lenigin ba siya din? Nagpadara. Nasaan nun di? Ang maleta, deliver na sa buhaya. Ang mamamayan, nahihirapan na. Ang maleta, ihatag na kan kahoy. Ano nga, taga di at? Ano nga ito? Ano nga ito? Mga surat nila. Malita lang. Ano ito sulod nito? Ano pakat kambrihi? Ano nga ito sulod? Ito ang tikarawat. Pero kung may sulod, depende kung ano sulod liwat. Para yan ang nag-iimbestiga nito. And Vice President. mga PNN kwarta. BIR. Hindi daw, kita kung na. Pero kung man dira kinikita. Anyway, sige. Mga kapatid, relax lang kita. Ay, ito mo. Ay, kita pong paseryoso, enduro, ngalit yung problema, kay ira ito. Kita ito nini din eh, no? Magsumat lang ikaw. Kung pananglitan pag-abuti ito 2028, what is 1 year anyhow? Magkapagunahunan ka ba? Pagpiliin tamang aneksakto? Kung haing ka mapakadu? Yan, ganun ba ang tanong ba? Kaya kung ako, ito, aha ko ba? No? Personal ko lang eh, ako lang yung baga in observation, again, kung pareho lang inidihali man yung pagbubutos, no? Yung pagbutos nili, base ito na ako na obserbaran, namatakpinan mo kaya nandili kung mga Pilipino nga nabutos na nandiyan German. Hindi na pagbutos, gimpapadadaan ka hayo balay, hin papil, nga imo pipermahan, nga di itong mga ngaran, itong bubutusan, anong adlaw, haing ka makanto, kumplito, detalye.
ikaw na lang magsusulat dito. Katapos, kaya ikaw magiging padalhin ng papel, susunodin mo ang sobre. Tapos ibabalik ng tohan. Kung hino naghulog kayo, naghatagay mo, uhulog na niyo mo ang to. Ayaw din na kanal. Ayaw din na hulog na drainage na Pilipinas. Iton, mahiton sobre. Pero hindi ha, hindi ha, German. Wala ito ng mga papel, yung sobre. Patong papel, or kwarta ng papel. Sobre, yung bilog, nakasunod man. Pag kanto niyo mo distrito, kung district man ito niyo mo hulugan, o pinakapostal, pipirma nito ni mo dito. Tapos ma, pag paghatag ni mo, kikita ako, oh, dahil daw, imo ini, kaya ba niya ako kunay mo, ginsu, ano tawag ito? Ginsugo. Bala na parang dito sa Pilipinas, ginsugo. Di na ito, di. Pag amot ni mo, kung imo ito, imo nga rin, magdadalakahin identification card, ID. Man nga ikaw, ini, amot nga rin ini. So, pwede ka na ya, sige, imo ito, pwede na, lakot na. Wala pag hinulat ko, wala hindi panhatag, hindi rin panit tayo, Pilipinas. Naupa yan, oh, grabe. Ikano ha, hindi naman mag-meeting. So, hindi yan na, barangay ng iski. Mag-meeting. Ito na, barangay. Mas hindi kita ko, ah, hindi kita ito, may haranit, may bebayon, may kanda tao yun. Ito pag na-meeting, kuwara, ito ang dinidir ng ito ang kandidato, makantuhin mo sa nga panangitan. Uy, kada sa Manu. May ada dito Bunyagan. Dito kita. Pakita kita ng to. Ah, mag-arrest style dito. O dito bukan Tanawan. Uy, Tanawan, kada Domingo may tabo. Dito kita. Uy, dito Palo, kada sa Manu may tabo. Dito kita. Ah, mag-arrest style pagkaka-timing ng ating mga tao. Diri kahit mga tao at mga butante. Nakatid congressman nga. Kung butante, maya kami. Kalinoro mo. Tanglit, wala ito ang didi. Wala ito ang didi panlimbong, wala ito pinalitay. Binuto sa didi. Oo pa yan, kung sugalong tayo ito. Ay, karayo ko dahil. Unang-unang ko nalito, kahoyan nalito, karayo din na Pilipina. Kaya puros mong kita mga tikasan. Puros mong kita magpakisalapin. Hindi mong kita pwede bumuto sa eleksyon. Kung ito ay kwarta. Labi na, kung, di ba? Ikaw nga, makandidato kami ng kwarta. Ay, Jesus, pagsisinot-sutan ka pa. Uy, boss, kuhan, agaroon. Kanining pakahatag, nabuli, kanining. Kamangyan na ating hamti butos. Hari ka maluyo. Ayun, ayun ang style ng Pilipino. Diba? Pero hindi, it should not be happening. Namasa rin ka nga. Uy, butos ka nga, ni butos, kundi rin ang time. Hindi ka na pabubutosun. Tuyo-tuyo ka man. Bubot ka lang natin karuhay kung pabutos. No, dear, ito. Kinanglan. Panadadan ka talaga. Ay, ngayon, pag, paghatag didi, kung malamitan burtos ay, maram ka na. Mga 2 to 3 weeks before ito na election, panadadan ka na ito niya mo in, ang tawag ito, baluta. Hindi ikot makal to. Ay, timbalay, sumunini, timandre, sumunini. Kaya hatagay mo, dudulang ka itong nando. Para itong masyari na, kuhan, sinugo nga. Oy, alin pinahatagay mo ni kuhan kandidato ka kumbusman. Kaya hatag, eh, ginalay-balay, magugabi. Para itong dili, arayo, sana masugadong tayo itong dila, no? Itong sistema, itong pinili ay dili, ha? Aliman. Arayo ito. So, ini mga example ko lang ini, no? Base ito natin mga obserbasyon, base ito natin magalimot-limot, hindi nga nasun. Nakakita na kita na, kumserbar na kita, dakot pagkakaiba. Leader. No? Leader, kinanglan talungon. Number 2 is attitude. Diba? Itong batasan mga tao ng ikaduha, ipag-respeto. Yung mga uling umas na Pilipinas, kita ng mga Pinoy. Ay, yes, ito, ngayon ito. Ayun. Pero kung didi, ay kandidato, naka-identify, naka-specify kung ano, ano yung purpose, ano yung toyo kung mandidato ka, nagpapakyanit mga tao nila dyan, may sugod dito.
iglilista ni mo nga itaktuyo, may pagkandidato ko, amo itakaroyap sinyo nini. Di daw, aray. Ayaw ka mo butos, kung waray niyo, di kwarta, waray niyo. Amo ito na Pilipinas. Mo? Di po nga ulo. Kaya ko, ginastuhon ka lang, mapipalagi ka lang. Gabay, waray. Kung na, magsiservisyo ka, pagservisyo. Pag di atang ka, tangin na lang. Inal ito pag damo pa yung mga saan, pwede damo pa yung linurong singkot, iba. Pero na lang, iba? Anyways, bilis talaga ng oras. Ibang ramang tagal lang ulo gini, baga kung ano lang ang mga issue, eh daton pwede ikasabot na pagin mabinungahon ba? Ha? Para hindi kita deliratising ba? Ah, nakontra ka, nadya ka na ano. Kaya daton yun eh, wake up call. Di ba? Wake up call na. Pagpamatala, pagpahinom-dom na ba? Na, oy, magod man siya nito, oy, masugod nga nito dito ha, era, haliman, ipagbubutos. Ha? Ganun. Ikaw pa ng litan. Mga kandidato. Hindi, kung partido ka, pero nito sa nga partido, Sir Nera, may ada partido nga makanto. Magpapakita, hindi rin nagbabalay-balay ito, yaw. May partido hindi nga ini halit ang partido. Maamot ito na mo, hayo balay. So, papasaw ni mo, kikita ko, okay man ini. Damo din din ang mga partido. May nandiyan ang nag-direksyon din din. May doon ang mga nag-tawag ito, nag-apply. Kumbaga atun. Mga kandidato. Mga kumbaga sa kumilip. Ang sobra 40 na ging panginano, mga kandidato, bain tila sobra. Sobra ka ito nga. Ano rin si Gini Scratch. And kung baga di diha sa Pilipinas, pinakakumilik. Diba? O rekrauta. Di ito kayo ngayon mo tinin program. Di propaganda. Warang di propaganda. Warang di yung butosi. Sugo di ni. Warang di. Warang di nga. Warang taga media. Di di. Warang social media. Di di nga. Mga gamit ito nga. Oy, kuan. Warang. Tahu. Bisa dito yung opisina, bisa may opisina, pwede ka na, butos ka na lang. Abutan ka na lang yung papel, pwede ka na bumutos. Ay, pwede ka gumawas, kay, may pamagitang trabaho. Alaanin mo yung papel, ito na lang, butos na dito, balik ka na opisina. Ganun talaga, hindi. Dapat sukat unta ito. Ano siya sa rin federalism, no? Mas maupay ko talaga at sukat yung klase yung damaging doon, magkutosay. Kaya kaya pinalitay. So, ganoon, no? Ako nito pagkakaibahin niya ng maaming sitwasyon nila aliman. Yan ha, mga kasangkayan, may nito na ito pagkakaiba. Ay nalang ito ito magsinuban, hindi ito kaya. At mga politiko nila, mga kawatan ng mga tikasan. Diring ang tanan, ha? Malita siya siya, diring ang tanan, no? Di kita man ito nag-titikang ini. Kita nga mga mutanti, kita mga Pilipino, bisan pa natin lumuon, bisan mo kita magsiniyari nga. Ay, mga kababayan, mga kapatid, kinala, maedukar na agad kita, maedukar, ma-educate kung ano pa man. Ito gamit. Bisan ka pa edukado, na-edukar. Kung warin yung kwarta, nga butanti ka, kandidato ka, di ka bubutusan na Pilipinas. Oh, mark my words, that's really happening. And happening now in the Philippines. Hindi rin itong pwede hindi. Anong ka pa ang tawag doon? Mga, dita, Canada, ibubo ka pa, oy! Mga ito! Masa ka dito, di ba? Anyway, sige, nga di kita kasi kaya, ano ba ang tabo ka, uyo? May hindi pa yung nations. Ano ba ang tabo ka ng Congressman Martin Romualdez? Ikaw mo ta, anda. Susumat lang ako hindi nga. May ilang ko na sabutan, may ilang ko na karawat, nakita akong balita na nagplano daw ini, nag-attempt na gumawas sa Pilipinas si Congressman Martin Romualdez. Hindi ka dito, una pa ito, nanuna pa nga rin, nakabasa ko ng sinyari kung magawas. Hindi ako nahadlok. Isa nung investigation, mabaton ako. Kita mo, warang lumakata na malit na Pilipinas. Ang gangan ito na nahalik eh. Hindi mo ito nahadlok iya na pa-investigaran. Baton lahiya. Diyan rin daw yung magsusubad ka niya, Sandy ko. Pero na mo na itong
nagawas ng mga report, social media especially, nga nag-attempt ini pag-escape sa Pilipinas. I don't know. I'm not so sure, no? Ako, nasa rin na ako nga appeal and advice itong mga kanyang ng kan Secretary Claire Castro na ayaw, good nga ayaw kamu kalihali man. Eh sigurado akong pag raraba kong kamu didi, mapapalino ni tabuhay yun dito ha, Canada. Okay, itong mga, may kong ipakianan din yun. One time, nag-amali ako panahon nga, nagsimba. May simba din, Domingo man. Nagpakiana ko nga, ano yung pagkakaiba ito, pagbubutos, nandito, and then, pamimili din eh. So, saray mo ka-around ko, no? Dito sa Pilipinas, sa atin, kay kwartagun talaga, pati mga butante magpagsalapi. Hindi mo, right? Kaya ako nakatiming yung pagpakiana. Simbahan, kaya nagsisimbahan din yung Germany, di man, yung tanan. Mga, ini tawagin niya na simbahan. Mga Muslim ba? Oh, kaya kita mo mga design simbahan, mga balay, natais. Oh, so, hindi rin man matanan. Oh, sumimba kung kanan simbahan, ikan ang katoliko. Katoliko man ako. Dito ko sumimba na. May kumagin pa kaya ng gap. So, din eh. Sa ano ba nangyayari dito? Ano bang style o sistema ng usapan lang natin? Ano ba yan? So, sabi ko, usapan lang pang, ano, pang pagdating ng election kasi matagal ka na dito, di ba? Oo, so dito. Iba-iba, ako kung marayo kung punta sa Pilipinas din eh. Hindi waray, pili nga ng leader, mga leader ba? Ito, tawag ito? Itong, tinatawag nga, partido, no? Ilang partido dito, bisa nila ng partido, era partido ha? Nagpipili hira, kung era angay, ibutang, era, hira partido, nagpipili. Hindi kayo kundi tayo partido, pero sa Pilipinas, sinunta, liberal party. Ito ni Raleigh Lima, mga liberal party man ito, grupo ito ni Raleigh, karang mga tiwalag, baga. Oo, so liberal. O, natural, ito ni era grupo, no? Masigto na adik tamon gusto. Hindi ni Germany, kundi ito ni era partido, pag ito sinunta, example na, liberal. Hinoy kandidato, hindi na iyong grupo. Kaya mismo liberal. Masing ito nera grupo, ayaw, adit at pilia, adit aton ibutang, kaya no, amit karoyan hit mga tao, dapat sugod unta ito. Nationalista party, damo ka mga nationalist party, kung hindi ka nila ito ayaw, pagpili ka mo, kinakaroyan hit tao, nila kayo ka mong tagpipili para ha iyo. Ininorong, amit pagkakay mo, nakakugat karanong unit Pilipinas at tinuobla. Well, anyway, this is an example, mga idea, di ba? Okay, anda ko magunta kundi pag-ayong Pilipinas at kinuha pag-abot ito eleksyon just because of money. Bueno, hayo ka talaga, mga kasyonan. Ito natin pa rin pag-tapusan natin pag-urusay ng Martes. Hindi nga himang rawon, mga kasyonan. Thank you so much again. Anaton Chief Executive Officer, same time President, ang magkalaing yung mga FM station, ang Wooden Ormok, and Mr. Bob Villanosa. Thank you, boss. Ayong ka talaga, mga kasyonan. Ito mga listeners, mga viewers, thank you so much. Inilatan niyo sa sangkay, thank you, high engineering and IT department. Inilatan niyo, proud to be a member of ASAP, anak sa pobre, bisan ko na di haliman. Eh, kamong kabraka, don't worry. In a few weeks, in a few days, I'll be back. There's no place like home. Inibot and inibot sa ubus sa sangkay, ha? Ano yung pobre? Say, look, ako yung pinurusa. Mga pangakulub, salamat ang ipamating, and kumusta ko mo. Bye! Choose!

An aton oras may na nakita 36 minutos nga nakalabay han alas 5.

0: Kulo, paton nga tanan mga kaboses, kumusta ka mo? Adi, Mardis na lang kita yung nangadlaw, mauran-uran. Natikalapos na gumman ito na bulan han Hulyo, at ang mga kanina kita ito Agosto, mga tikanto na ini, ang mga panahon, itong mga pag-inuran-uran na daman, pastilan. Adi wari pani ka tutuhay nga pagtaga flood control, adi sige nat uran takay ba daw. Gaano man kita ini, ha? Ana kay andam na laluat kita. Wala bag dadangat ini, ha? Okay. Bueno. Martes kita nga yan ang adlaw pitch 21. Hinin bulan han July. Hindi na maya, matatapos na liwat. Inigya po na niyo kakausayan ng kulupan niyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Nga magpapadangat tayo han aton mga balita, yan ang adlaw. Ngan siyempre, kaupon naghihapon din ni an aton luat ikaduha nga porsyon nga man huna-huna adaw. Yan, ha? Ini nga itong programa, Kaboses Leyte, Boses and Katawhan. Ada kaya ni nababatian din niya B107.9, Kaboses Radio. Din niya syudad ang Tacloban, nga itong mga pagkikirani ng mga bungto din niya probinsya han Leyte. And of course, simulcast ini, had Dream Radio 99.9. Ngan sugat man, iyugya po nini na babatian o nakikita na Kaboses TV Leyte. Pati nagya po na Facebook nga na YouTube, ipinagi ha anaton mga pages amin ni. Ada ito na screen yan ha. B107.9 ha. Pareho ito ha YouTube ngan ha Facebook. Ngan sugad man, may dalawat kita live streaming ha. Nababatihan kita dito yung mga internet, ha, yung mga online streaming, ito yung radio, ipinagi ha b1079tacloban.weebly.com. Alright, one word na ito ha, b1079tacloban.weebly.com. Yun ha. Ngayon kung may dan yung mga Radio Garden app, ada ay lang ako pagalang, igiskan lang niyo an sharing pa an Radio Garden app nga B107.9 Tacloban City. Yun ha. So ada ito niyo hibabatian an aton na hibabatian ni niyo live. Yan ang kulo. Alright, ngayon na bueno, kumusta natin nga tanan mga suki dinhi han highly urbanized city of Tacloban, anaton first congressional district, ang syudad ang Tacloban naglalaki pini dinhi ang bungtuhan palo, sugat ban han tanawan ang Tolosa, Santa Fe, alang-alang San Miguel ngan han babat ngun. Ngan lagip na gihapon din nga nakabati o nakakita hindi nga itong programa ang mga taga 2nd district, sugat man ang mga taga 3rd district, ngan ang mga taga 4th district, ha? At itong mga Canadian countries, ayun ha. Ngan pati na gihapon dito ha 5th district, Canadian country gihapin eh, mga kana inidida. Kana sila, kana dito, kumusta man ka na silang tanaan. Alright. Ngayon na bueno, ay na kita paglangan, kadidayong kita hininga baga mga panhitabo nga nasaga pa natin Kaboses Radio, Kaboses Leyte Newscast. Atun na ibaruan nga ang detinado. Yan na. Detinar ini kahit tungod hin pagkarawat hin na donasyon hindi ang eleksyon. Ah, ang detenadong senador Rodante Marcoleta dagay sirik pa niya naghangyo iya nga makabutos di dahil ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Naghangyo hi Senator Rodante Marcoleta nga dahil impeachment court nga tugutan niya nga makabutos di dahil impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan kon detenido hiya hapag kaya na. Sering pamanan dulu pake waray magunoy niya pagsuspender ha. So, ngay ganlay ni makabulig hapon. Ano ang? Di lagun man niya makakanto dito pagtambong. Anyway, subala naman kan Senate Presiding Officer Senador Cheese Escudero nakarawat na gihapon han na impeachment court. An ini nga surat ni Marcoleta nga nagaangkon haniya katungod kumo usa gihapon nga Senator Judge. Adagin hinabi gihapon ni Marcoleta an naitabu hadton impeachment trial ni dati presidente Erap Estrada. Diin ginkilala at buto hin usa nga Senator Judge bisan kun may limitasyon di dahil niya pagtambong. Pero nga dahil niya na adakay wari pa man ni maghimo adun na penal nga desisyon an ini nga impeachment court ngan igin sumiteran ay anhangyo nga to ha Senado. Adun mainom duman nga yana ada kay detenido paghihapon ni Marcoleta di daha Quezon City Jail may pagisumpay ni hin kaso nga plunder tungod hin pagkarawat daw han donasyon ha diri kay pagkawat pagkarawat ibat kawat nawawaran ra tungod hin pagkawat tungod lain ni hin pagkarawat hin donasyon nga 50 million abaga 75 million na dai ni nga waray niya maideklarar haba daw pastila na. Ay, pastilan kakuri na lat panahon ano ha. Anyway, anadun oras 44 minutos na ang nakalabayhan na lasingko ada kay kasumpay gihapon nini nga naitatabo nga trial yan na Senado. Gintugutan naman ang pagkuha atun bank nga atun tax records ni VP Sara Duterte. Ginaprobaran ni han Senate Impeachment Court ang pag-issuehin sumpina para atun mga bank records atun AMLAC records AMLC nga atun tax records ni Vice President Sara Duterte ngan lakit paguna niya ba na ngay attorney Nasis Carpio. Sumalakan Senate Presiding Officer Cheese Escudero kinahanglan daw kuno ini nga mga dokumento kay base mapanginano ani ni nga mga allegation kabahin hin unexplained wealth daw nga igin butang di detenusahan articles of impeachment. Ada kay ging klaro naman ang korte nga mga record di rin ni gagamiton para magpasakahin bag-o nga mga kaso kundi para makumpirma lain ni atun mga financial records ha mga deklarado nga panag-iya han vice presidente. Ginaprobaran naman gihapon ang subpoena para hadon records nga natun han records han 19 nga mga kompanya nga iginuugnay nga dahan mag-asawa Duterte. Ha? Ay pagtatawa. E di ito harumamay. Ha? Halay naman nga sumat, alas 5.46 na. Anadon na oras. Ha? Laksi ko man ito ng oras, no? Ang BIR naman may pagisumpay ng mga pagpagawas han mga dokumento mga tax ang BIR ng mga papeles ano ha Ada kay itong BIR dili lot dahil niya makakahatag ini. Hantax Records ni VP Sara. Iging pahayag ang Senate Impeachment Court. Nga dili dahil maiahatag ang Bureau of Internal Revenue ang tax records ni Vice President Sara Duterte nga hato niya bana based ang panaw kuno kung may sumpina na ini. Ada kay sumalahan Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol kinahanglan nga danay nga matuman ang mga legal nga mga rekisitos. O gadin lakip na ini dinhi ang tinatawag nga posible nga pagtugot tikang kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ada kay gipasabot gihapon niya nga paghatag hin na katugutan ng presidente. Ada kay diri ni nangangahulugan hin pag-atake liwat ang vice presidente. Kundi usalay ni nga pagtuman han proseso nga pagrespeto han impeachment court. Ani ni nga mga dokumento iginlalauman nga igsosubmiter. Yan ang katapusan hitun Hulyo o di dahil hitun Hulyo at 30. Ana donora sa alas 5:48 na mabalik kita para ni papa nga mga balita kataliwan hini nga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: ganado ka pernira na.
1: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung ngit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal-

0: drink responsibly.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan, ama naton balay, igataman naton ini, likayi ang illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinundong tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
2: Bueno, anaton oras mga kaboses na kay Mayla na kita 53 minutos o kung 7 minutos na la bago mag alasays. Apagpadayang gyapo na natin mga balita. Madaw ha, diya, kakagawa sa luwad ha. Ex-Senator Richard Gordon na kay posible nga tumistigo ini at mga naging bantugan ini nga tinatawag nga ato nga ni nga mga sinising nga ano to, formally nga iskandal, o diba? Arbida no, kanamulay niya mga iskandal and formally graft case ada kay posible nga tumistigo hidati Senador Richard Gordon di na itong hearing ha Sandigan Bayan nga may pagisumpay ni han controversial nga formally procurement case. Adagan di na nga ni rakay nung kamo di na han pag salakay han COVID din niya ato napitan COVID-19 pastilan ha. Well anyway, he Gordon ang nangulo hantuanay han Senate Blue Ribbon Committee nga nag-imbestigar han mga ginakusar nga mga irregularity hapaggamit hatun bilyon-bilyon daw nga pundo para han COVID-19 nga insidente ha? Well, padayon niya na ang hearing and graft case kontra han dati Health Secretary Francisco Duque III ngan ni former DBM Under Secretary Christopher Lloyd Lau. And ini yan ang sunod nga hearing han nasabi nga kaso igin schedule yan ang Agosto 3. Yan ha. So madayon ang pagtaga formally ha. Halay naman nga notisya, bago na ngayon ito natong Hepe, Chief of Staff, Han Armed Forces of the Philippines. Ada kay ginatudlo kay Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete nga maging bago nga Hepe o Chief of Staff hanggang Han Armed Forces of the Philippines. Iyan maliwan kan General Romeo Browner Jr. nga maritero yan ang adlaw tikang haiya serbisyo militar. Kinafarete usay ni nga kaapi ang Philippine Military Academy Class of 1990. Ngan anay nagmanguloy ni han Western Mindanao Command anti siya mahimo nga Army Commander. Samtang hi Lieutenant General Donald Gumiran amo naman ang magiging bagong Philippine Army Commander. Anadun oras, 3 minutos na laog sa mag-alasays. Diliwatan ano, ha? Pabantayan ko ni Maupay. An Ombudsman Amo ito nag-gimpapabantayan. Kabahin imposible nga pag-bahin daw kuno gumawa sa nasod. Hianay House Speaker ngan Kongresista haton Primero Distrito ng Leyte nga Martin Romualdez. Nagpagawasin pa'y Magno ang Office of the Ombudsman nga ton mga ahensya nga nagbabantay di deton mga pantalan ngan airport nga bantayan itong Gios han anay House Speaker Martin Romualdez. Okay, di ganito basta-basta lahat yung mga kalakad. Kilala ko din ya. Pangiay-kiay pala. Kilala ko na. Hindi na pwede ba sikrito. But lang ako, tao ba na? Astilan. So, gimpapabantayan itong mga pantalan, mga airport, ha? Kabayan itong mga gius ni Anay House Speaker ngan First District Representative Martin Romualdez. Kasunod daw ko na ini, hatun baga nakuha ng mga intelligence reports. Nga posible daw kuno nga iniya in manalimbasog nga makagawas han nasod. Ipinagihan diri opisyal nga mga agianan bisan kung maya da hold order ano ini hold departure order nga igim pagawas han sandigan bayan. So malapahan ombudsman padayon na ang preliminary investigation ng kaso nga plunder nga igin akusar kontra kan Ferdinand Martin Romualdez, kan Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Ada kay may pagisumpay naman din eh, ang Malacanang liwat, ha? E Presidente Marcos, siling paniya, diri ko no makikialam. Diday ng investigasyon kontra kan Leyte First District Congressman o dati House Speaker Martin Romualdez. Ginsiguruhan Malacanang nga diri makikialam daw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diday itong investigasyon itong opisina hanong budsman. Ada kay may pagisumpay ni han mga aligasyon kontra han iya baga patud, ha? Nga hi former House Speaker ngan Leyte First District Congressman Martin Romualdez. Sumalapahan Malacanang Press Officer Claire Castro ang presidente magpapadayon la hapag suporta in independente nga investigasyon ngan daw susundon kung ano eton panhikitan di daytong mga ebidensya. Egin dugang paniya nga bisan hino an maapektahan daw ini nga kaso. Allah, okay ha. Waray dapat kuno labot an Malacanang ha proseso hiton pag-imbestigar. Yan ha. Sige, kitaon ta na lang ini. Ano ba? Kung ano't magadadangatan ini. Anyway, mga kaboses, mga kuya o gate, amo ito natin mga balita nga nasagap han kaboses Leyte newscast para ito niya ng adlaw. Ngayon, may na nakita 1 minuto nga nakalabay han alasays ada kay mabalik yapon ang niyo kuya Bob Abellanosa para han huna-huna adaw kataliwan liwat ini nga mga patalastas.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Ahoy!
0: Kidney Care Time.
5: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sun.

0: drink responsibly.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante ka upay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
2: Ana dun oras mga kaboses, may na nagita 5 minutos nga nakalabayhan, alas 6.
1: Huna-huna adaw, usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna, ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw, programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw, nga maging plataporma para hapaglamraghan kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati, nga maghuna-huna, ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna, ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.

Bueno, mau pa yung gabi aton nga tanan mga kaboses. Ani na lang kita hininga atong programa. Huna-huna daw. Okay. Kumusta ka mo dida? Ada kay gabi na. Mau pa yung gabi na ini. 7 minutos na nakalapay. Alasize. And, you know, mga kuya o gate. Tonight, let me ask you a simple question, but one question that deserves a serious reflection. Tagbaga masising, ano ba good? Iton baga dapat unahon din he. Nag-agi nga piranakadlaw for the past several days, almost all eyes have been focused on one thing. Ini nga pagtaga impeachment trial. And yes, let us be fair, okay? The impeachment process is part of our constitution. It is a legal process. Ngan kinahanglan luwat ini respetuhon. Pero may dao sa luwat nga pakiana. Nga bangin damo luwat ini iton naghuhuna-huna. Is this the only one or is this the only national issue that deserves the full attention of the Senate? Kaya no, samtang an impeachment trial padayon an paghiskot ini siling pa adlaw-adlaw, damuluat nga mga isyu an padayon nga nakakaapekto hitun ordinaryo nga Pilipino. So ganin nga flood control projects. Bida binilyon-bilyon ka pesos na ang iging gasto para lahini. Yan ang mga nag-aging mga katuigan. Yan ang nag-aging mga adlaw. Pero ano na itatabo? Kada pagkukusog itong uran, nabalik lagi hapon ini nga pagbabaha. Sayang nga ni kuno, ang makulba pa ini kay dinay nga pagbabaha. Sa ay may nagkakaulbo kuno nga mga buhaya. Astila na no. May mga balay in taon nga nagkakalulunod. May mga negosyo nga nagkakapupurnoy. Ada kay adi pa, mga estudyante. Nga di rin na nakakasulod, nakakakanto, ito nira mga eskulahan na. Adi, may mga pamilya.

gobyerno ipinaagihin seryoso nga imbestigasyon. And not only this, ha, mga kuya o gate, there are also reports in mga hindi natatapos na mga infrastructure projects. Mga roads nga purbida, di pangalamaya adi, buho-buho na liwat, guba-guba na liwat. Mga duro lahing kaluksuryos nga mga kadalanan nga lungkay ano. Kay naagi nga nito ni mo sa Rakyan, naglulukso-lukso. Stilan. Ha? Any nga pagkaguguba, mga na madagmit man kao mampanganlagayan, adi, ruba na naman. Stilan. Adi pahin mga public projects nga waray matatapos sa oras, waray matatapos sa panahon. Nga damo pa ini, there are so many other allegations of corruption. Nga siring paman, padayon ini, nga igin papakiana hanaton mga kuya, mga ate, o gabugos nga publiko. Again, huh? This is not about declaring anyone guilty. Alam naman kita, alam naman natin yan. Under our laws, everyone is presumed innocent until proven guilty. Pero sugad man, the public also deserves answers. Kaya you know, ang trabaho itong Senado is not only to conduct impeachment trials. Ang Senado also has this constitutional power to investigate, to exercise oversight, and to recommend laws. Nga, siyempre, makakapugunghan korupsyon, ngan makakaproteher han salapi hitun kaban han katawhan. Sanglit, naturally, itong mga tao nagwa-wonder, papausan na lera. Can the Senate give equal urgency to this matters? To the other issues affecting millions of Filipinos? Kaya ito, kung usa lang nga isyo ang permi natututukan ito ni bang ang mga concerns daw sugad himbaga na nga ngalimtan na laliwat ada kay nagkakamay ada siyempre hin perception nga bangin may mga isyo nga mas na pra-prioritize kaysa iba. And you know, kung may dasugan ini nga perception, it is the responsibility of our institutions to restore public confidence through transparency, fairness, and equal accountability. Kay, alam mo mga kuya o gate, itong sinasabing korupsyon, ha, is never a victimless crime. Kada peso nga nawawara, pwede na untay ni makaamot pagtukod in mga classrooms. Pwede na untay ni mahigamitan pagingayad at mga hospital. Pwede na untay ni makapaurupay ito natin flood control systems. Hapang kabugusan, pwede na untay ni makataluwas hin kinabuhi. You know, every delayed project, every questionable contract, may tinuod ining epekto. Kang kanay, hakinabuhi itong ordinaryo nga Pilipino. Ha pamilya, ha mga kabataan,

ang mga mag-uruma, ang mga mangirisda dina, ang mga negosyante, haatun nga tanan. Sanglit, ang pakiana is not whether the impeachment is important, because it is important. The real question is this: can government give equal importance to other serious issues? Issues that also affect the lives of millions of Filipinos. Can it pursue constitutional accountability while also aggressively looking into flood control, government spending, public infrastructure, and even or every allegation, katanan yung mga allegation nga posible makapekto hitun interes han katawhan? Alam mo, ang katawhan, di rin inagahang nyo yung pabor. They are asking for balance. They are asking for fairness. They are asking for accountability. No matter who is involved, kay kung public funds ang ginihisgutan, waray ni dapat din ni untouchable, waray dapat exempted, waray dapat ginpipili. Kay it's because government money is not the money. Diri ito kwarta hindi nga mga politiko. It is not the money of political parties. Ini nga kwarta kanang katawhan ini. This is the so-called people's money. Ngan kun kwartahan katawhan an nangadayan. Every question deserves an answer. Every allegation deserves due process. Every investigation should be fair, independent, and transparent. Well, sa katapusan, I would say this is not about personalities, okay? This is not about political sides, kundi this is about principles. Because you know what? Public office is a public trust. It's not a public business. Ngayon, pagdapod, the trust of the people, di rin nakukuha ini, ngan di rin ini napapabilin ipinagilahin mga pulong, kundi ipinaginihin patas nga pagdumara. Equal accountability ng tinuod nga serbisyo publiko. Public service diri kay public business. Kay base ang pinakaimportante nga pakiana yan na diri kun hino ang giniimbestigaran, kundi ano bagud ang ginuuna naton kumuusa nga nasod. Kaya, you know, kung patas ang hustisya, patas liwat dapat ang accountability. Ngan kung ang katauhan, amo ang tinuod nga agaron han gobyerno, anira mga pakiana, angay liwat tagan, hin patas nga batun. Ako ang niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service. Ngan ini an usana naman nga butang nga angay natun pag hunahunaon.
Huna-huna adaw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Mga kuya og mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.

Creo que mga kaboses, mga kuya o mga ate, mga kapatid, ada kay din italuatan na itapuso na natong programa Kaboses Leyte, Kaboses or Boses Han Katawhan. Aniyo iging kausa yan ang gabi, aniyo kuya, Bob Apelyanosa. Yours in public service. As usual, ang nagsisiring, salamat. Aniyo pakiguru sa akon yan ang gabi. And of course, let us take good care always of ourselves. Be safe and stay healthy. Baba you, God bless us all.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.9

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung may problema ka, yan ang awiti ng Hey June.
1: Do your job.
0: May problema ka? Do your job. Sabihin mo yung first song.
1: Hindi tama yun.
2: Ano ba yan, teacher?
1: What's the purpose of all that?
2: Bakit ang aga-aga, teacher, eh? Nagle-lecture ka.
3: Tumulong na lang kayo.
0: Hindi, kasi may notes ka ba dyan? Kasi ako may notes ako dito.
1: Please answer my question.
2: Mga kapatid, magandang abaeng! Gitna na po ng ating linggo ng paggawa sa Praise God, Hallelujah! Tayo po ay may mga trabaho pa!
0: Amen!
2: Humihinga pa!
0: Amen!
2: At meron pong bagyo, mga kapatid. Sandali lang na ito hong si Kuya Pe. Wakay Kuya Pe. Si John Manalo ng Pag-asa ang magbibigay sa atin ng pinakahuling balita dito po sa isang low pressure area somewhere out there. Good morning, John.
4: Good morning, Manong Ted at DJ Jacha at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po dito sa ating minomonitor na LPA na nasa layong 1,200 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Sa mga susunod na oras ay posibleng pumasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at naka-high category po ito. Ibig sabihin, within the next 24 hours ay magiging isa na po ito na ganap na bagyo at tatawagin natin sa local name na Quiapo. K-I-Y-A-P-O.
2: Ay, akala ko Kuya Pe. Quiapo. Quiapo pala.
4: Apo, ang ibig sabihin naman po nito ay isang uri ng water cabbage o repolyo. Oh. At ang crucial na araw na ito ay posibleng mag-landfall, particularly dito sa probinsya ng Cagayan, ay sa pagitan ng Friday at Saturday. Ito rin po yung time na kung saan ito ay makakapagdala ng bukod sa maulap na kalangitan ay posibleng humila po ito ng habagat at makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po ay nakataas na rin yun sa ating mga nakalagay, naka-forecast na maulap itong Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa extension ng kaulapan na associated dito sa LPA. Ganun din naman, yung Southwest Monsoon ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama din yung Palawan, yung natitirang bahagi ng Visayas, at kasama rin yung Negros Island region. Dahil yung Western Visayas po ay particularly yung Panay Islands and Guimaras. At para naman po sa ating weather advisory, inaasahan po na posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan natin sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly na dito sa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.

0: siya papunta ng Northern Luzon?
1: Yes po, Manong Ted.
0: Opo, okay, sige. So, by tomorrow siguro, meron na tayong clear, no? Na track nito.
1: Yes po, opo.
0: Sige,
1: Actually po, within the day, mm-hmm, ay posible rin po na maglabas na tayo ng bulletin.
0: O, sige. Salamat na marami sa iyo, John, sa iyong pinakahuling balita tungkol kay Kia po. Batang Kia po.
2: Yun na nga, kapatid ni si Gabo, si Kia po. Hindi ba?
0: Pero mga kapatid, yung nga pong Kia po na iyan, sana po ay maghatid ho ng pag-uulan na hindi ho naman ganun po katindi ang buhos para po madiligan ang tagtuyot, ano ho, ang tigang na mga lupang sakahan sa Isabela.
2: Mm-hmm.
0: Yan po, at madampian din po ng tubig ito pong ating Angat Dam. Kasi nga po, ang kanyang level ay napakababa na.
2: 156.
0: At baka bukas makalawa, mga kapatid, meron na ho tayong problema po ng tubig sa ating mga gripo sa Metro Manila at karating lugar.
2: Ay, okay. Sa amin kasi, partner, matagal nang may problema. Oo.
0: Well.
2: Mas magkakaproblema pa sa mga may problema na.
0: Oh, sige. So, this morning mga kapatid, sa gitna nga po ng lahat ng ito, ng mga problema po natin at problema ng bayan, we say thank you Lord. Salamat Panginoon sa lahat po ng mga may trabaho pa. I thank you. Thank you very much po. At tayo po'y may mga trabaho pa.
2: Amen. Thank you, Lord.
0: Opo.
2: Thank
0: you, Lord. And sa lahat po tayo po'y humihinga pa. Kaya mahal na Panginoon, muli po ang aming pong taos. Pusong pasalamat, salamat, salamat, salamat, Panginoon, na kami po ay nakabangon pa this morning. Alagaan niyo po kaming lahat ng aming mga manggagawa po sa aming pong istasyon, ang aming pong mga pinuno. Lord, alagaan niyo po lahat ng mga uring manggagawa na pinakikinig sa aming programa. Lord, kayo na pong bahala sa aming bayan, sa mga uncertainties po na aming nakikita, sa lahat po ng aming napapakinggan. Lord, kayo na pong bahala. We trust in you. We believe in you. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig, lalo na mga may sakit, ang mga nakatatanda at mga nahihirapan po sa buhay. Gabayan niyo po kami sa aming pong pagtulong pa rin sa mga nangangailangan. And thank you Lord sa ating mga happy anonymous. Lord, muli po, pagkalooban niyo po kami ha, ng kahinahunan na tanggapin ng mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, at lakas ng loob na baguhin ng mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Lord, muli po, salamat sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
0: Salamat Lord. Thank you.
2: Thank you po Lord. Yan naman talaga dapat. Nagsisimula ang araw natin. Sa kahit gano'ng kadaming problema, nagpapasalamat pa rin at tinitignan ang mga biyayang binibigay ni Lord sa atin.
3: Amen. Thank you Lord.
0: And Lord, ano po, ha? Gabayan niyo po kami ngayon. Natangkilikin po namin yung mga bagay po na maaari pa po naming mabago nga. At kumbaga may control po kami. Yung mga wala kaming control, hayaan niyo po sana na kami po ay magkaroon ng kahinahunan na tanggapin yun. Halimbawa, itong impeachment, baka agad tayo. Sandali lang po. Itong humuna, ha?
2: No. Okay. Do your job.
3: What's the purpose of all
2: part
3: that?
2: Part of your job
0: relax
2: is impeachment.
0: Relax ka lang, girl. Mamaya po, meron tayong follow-up po sa ating mga natulungan na dati para po sa karagdagang pantulong. And definitely po, it's going to be a happy Wednesday po sa ating mga tagapakinig. Tuloy po ang aming paggabay, pagtulong po. Ha? Mamaya po yan, ha? It's exciting kasi nga sa gitna po nitong mga... ang iba po ay nahihirapan sa negosyo, sa hanap buhay. Meron pa rin pong bukas ang kalooban at tumulong po at magbigay ng biyaya. Mamaya po yan. And of course, ang ating pong The Daily Bread na pinaghugutan po ng ating pa-contest na What's on Your Mind Today. May welga po ang grupong Manibela sa kanilang pong protesta sa patuloy pong pagtaas na presyo po ng petrolyo. Pero ang hindi ho kagandahang balita pa din, ito hong dollar ay tumaas na naman po. At mukha pong papunta na doon sa pinakamataas na level. And yan ay factor din po sa presyuhan ng petrolyo.
2: Huwag naman sana umabot ng 62 yan.
0: Alright. Ngayon po mga kapatid, ano po, meron na po mga usapin na mismo ho ang gobyerno ay nag-iisip na ng kaparaanan sa nagbabadya pong inflation, yung bilis ng pagtaas sa presyo at serbisyo, no? Presyo ng bilihin at mga serbisyo. Dahil nga po dito sa mga factors na ito, lalo na po itong ginawa pong desisyon ng Labor Department na hindi pa ho kontento mga manggagawa. Definitely, di po ba? Pero sabi ho naman po nung mga ilan nag-aaral, ito pong malaki kanila na aumento ay magbubunga po ng mataas na presyo ng bilihin. So mamaya ano ba paliwanag dyan pat ganun?
2: Mm-hmm.
0: Eh meron po silang mga formula dyan.
2: Mm-hmm.
0: Alright, so sa gitna po ng lahat ng ito mga kapatid, ano po, this morning, tayo po rin po itatalakay sa mga pangunahing issue.

0: Yung Bambayan, definitely po. Ito pong usapin ng impeachment po ay atin pong tutugunan at pag-uusapan. Meron lang po tayong naoobserbahan na parabagang hindi po sila nagmamadali. O tama naman, huwag kang magmadali. Kasi due process. Pero napapansin nyo ba, parang sandali lang. Gaano ba kaimportante ang aga-aga? Huwag na lang.
1: Hindi, sige na. Ituloy mo. Do your job.
0: Huwag na lang.
1: No. You have to do your job. Sige, ihayag mo ang iyong damdam.
2: Do your job.
0: Hindi, pasinin po ninyo, no? Gaano ba kahalaga itong impeachment process?
1: Mm-hmm.
0: Well, mahalaga po ito para din po sa ating Vice Presidente kasi nga, para sa kanya, di ba? Definitely, dapat din po ng due process na hindi po naman ganun katagal.
1: Mm-mm,
0: right?
1: Tama.
0: Tama kasi
1: naaabala ang lahat dito ha. Oh, sa totoo
0: hindi po,
1: lang.
0: Siya mismo, no? Meron siyang karapatan sa speedy trial.
1: Oo. Oh, oh.
0: Hindi speedy na sagasaan etc, no? Speedy and fair trial. Sa ating pong bansa, napakalaki po ng implikasyon nito ha. Nako. Ang mga negosyante po ngayon naghihintay, ano ba kahihinatnan nito? Kasi nga mga kapatid, hindi mo alam anong mangyayari dito. Kasi po ito ay political uncertainty and nagbibigay po ng instability. So kailan po tapos nito? Nakita ho ninyo yung schedule. O kahapon, iniharap nila si Matibag. Tignan natin mamaya yung mga nanonood dito ho ng mga abogado rin po ano reaksyon. Hindi po ba? Sabi nga natin, wala ho naman ding ganoong bago. Hindi po ba?
1: Asan yung pasabog?
0: Well, may mga nalantad tuloy din no ng mga issue po personal dito po kay Matibag.
1: Yun na nga.
0: Oo, at ano ba bago? Pasabog dito yung kanyang yung binasa na bahagi ng umano ay statement nitong si Las Cañas. I mean, well, Congresswoman Jervil and the prosecution, no, isang araw po pinupuri nga natin sila sa kanila pong husay, di ba? Si
1: Attorney Shell
0: and Congressman Shell Jokno. Pero kahapon, ito lang akin ha, sa pananaw ko, talaga namang maybe, puputulin nila to, girl.
1: Hindi, sige, ituloy mo pa rin. Okay. Kailangan nilang marinig yan. Oh. Kailangan naming marinig.
0: Oo. Binasa ni itong nila Matibag yung sinasabing statement daw ni Las Cañas para patunayan yung pong violent tendencies ng nasasakdal. Okay, binasa po nila at sinasabi doon, mong mayor pa siya, kesyo kasama siya sa mga nag-o-order na ibaon nyo na yan dyan
1: sa isang quarry.
0: Sa quarry.
1: Oo.
0: Diba itong mga suspected drug dealers, drug pushers, etc.
1: At sinasabi, nakita daw talaga yun.
0: Oo,
1: may mga ganun.
0: Okay. Okay po naman sana yan kung sinumpa ang salaysay.
1: Oo.
0: O may pirmaman lamang.
1: Hindi lang, tsaka yung pruweba. Oo. Bukod dun sa dokumento.
0: Oo. Sabihin na natin walang physical na pruweba. Pero tama naman po si ate sa pagtayo. Pero parang late. Sana nung ito.

0: mga abogado na it's just a piece of paper. Hindi, ako sa akin po may punto yun, ha? O, nalilito na naman sila.
1: Nalilito na naman feelings nila.
0: Pero totoo naman, di ba?
1: Totoo.
0: Eh, sa kahit na sinong abogado, tanungin po natin, although for us non-lawyers,
1: ayun na nga, I was thinking about that. Iba-iba din yung nakikita kong komento ng mga lawyers dito.
0: Na meron yung...
1: Tungkol dun sa pirma-pirmahan na yan.
0: Na meron yung bigat.
1: Mm-mm, iba-iba sila.
0: Well, sabi nga ni ate, kahit daw po first year law student,
1: maintindihan yung mga tao nga daw na nanonood.
0: Okay, anyway, sige po. So, again, mga kapatid, ano po, itong impeachment na ito, obserbahan po natin.
1: Mm-hmm.
0: So, anong in-announce po ng presiding officer? Ano schedule ito ngayong bago? By Monday, mamaya po, si Matibag lang.
1: Yes, canceled yung supposedly yung taga-land bank. Napatanong actually si Senator Mig Zubiri, parang mahaba pa ba si Matibag? Bakit hindi isasalang yung kasunod na witness? Eh, ang sabi ni presiding chair, mukha, di ba? Parang ganun ang dating eh.
0: Tsaka kung mag-announce sila sa mga testigo na para bagay mga testigo, wala na ibang trabaho.
1: Walang ibang ginagawa sa buhay.
0: Kayo, hindi na kayo bukas, ha? I mean, with all due respect, mga bossing, yung mga taong yan, may mga trabaho din yan.
1: May ibang ginagawang importante din, tama.
0: Hindi po ba, may mga hana buhay din yan. Yung sabihin mo na po, harap ka dito bukas. Ah, hindi, kung nakikinig ka ngayon, hindi ka na po. I mean, mawalang galang nila. Galangin din po natin. Itong mga tinatawag niyo, mga sinusupinan niyong tao. Hindi ba? Hindi ho kayo lang ang buhay nila. With all due respect.
1: Pero ngayon sa nakikita natin, parang impeachment na lang ang pinoproblema niyo dyan. Wala na bang ibang problema yung bayan?
0: So mga kapatid, dito lang po, na-obserbahan po natin. Ha? So by Monday daw po, may SONA. So wala muna sila.
1: Wala, pahinga sila.
0: Okay. And then afterwards, Tuesday na daw po, alas 10 ng umaga, hanggang alas 3, pero may lunch break. Okay. And hindi pa ho natin alam, mga kapatid, ano po, kung paano po ang kanila ho ditong pagtalaki, kung gaano katagal ito.
1: Actually, Tuesday yata wala pa. Yun ang dinig ko, partner.
0: Wednesday pa.
1: Doon ako nagulat eh.
0: Doon daw ho sa kontrasona.
1: Minority daw, bibigyan muna ng time. May mga ganun sila sinasabi. So, Miyerkules na ulit po ang impeachment trial.
0: Ito lang ang sa atin. Para bagang, gaano ba ka-importante ito?
1: Mm-hmm.
0: Bakit ba... Para bagang talagang...
1: Pinahahaba?
0: Sinasadya nyo bang patagalin ito? Dahil may mga hinihintay pa o something? Kasi, sorry po, alam namin maraming trabaho ito. Alam namin nakakain ito sa oras. Alam namin nahahatiin ang inyong oras sa legislation, etc. But it's your responsibility eh. Sorry po. Hindi ba? Kayo na ho ang nagkusa na sabi maglilingkod sa bayan. Eh, part po ito ng inyo pong responsibilidad eh. Eh, ba't din nyo gawin araw-araw, Lunes hanggang Biyernes? Para bumilis-bilis po ito at din ho natin hintayin na umabot pa ito ng Nobyembre. Hindi po ba?
1: Oh, bakit hindi? Pati weekend, magtrabaho kayo. Hindi ba po pwede yun doon sakali?
0: With all due respect,
1: Or bawasan ang araw ng inyong pahinga. Halimbawa, isang beses na lang kayo sa isang linggo magpapahinga. Hindi ba pwede yun para
0: naman,
1: bumilis?
0: Baka naman sobra yun. Sabihin na natin Lunes hanggang Biyernes.
1: Ha? Uring manggagawa nga. Rumanakit pag weekend eh. Sa kanila sobra?
0: Di po ba? Oh, ito lang ang atin na napapansin dito. Parang ang tagal. Hindi po ba? Para bagang hindi ito major concern nating lahat. Dito po regardless ha, kung pro o anti-Sara ka ha, mga kapatid. Kasi ang effect nito sa ating pangkalahatan. Itong effect nito sa ating ekonomiya at sa imaheng nililikha nitong problemang ito ng bayan sa ating pong mga mamumuhunan. Bakit napakatagal ng tila baga? Tuloy marami ka na iisip na para magang meron silang munang mga hinihintay. Ano yan?
1: May hinahantay sila.
0: May hinihintay nila. Kayo?
1: Oo.
0: Ha?
1: Ano, paglabas ng Avengers movie? Ano bang iniintay nito mga to? Sino ba inaantay nila pag-uwi ni Saldi ko?
0: Ha?
1: Ano ba? Sino inaantay? Wala namang kinalaman si Saldi ko sa impeachment.
0: May inaantay pa kayo na...
1: Ano ba inaantay nila sa tingin mo?
0: Mabawasan.
1: Oo.
0: Okay. Sorry po ang aga-aga sa mga nakikinig ngayon. Ay, na naman tayo, puro politika. Pero kayo mga nakikinig ngayon, kayo na mga taxi driver ngayon, kayo na mga nagmamaneho ng hulugang kotse, sa mga naghahatid ng mga anak sa eskwelahan this morning, sa lahat po sa atin, opo, may epekto po ito sa ating lahat eh.

0: itong impeachment na ito. Kaya sana nga po, sana lang mag-isip-isip po sila at sila mismo magkusa na ano po, napaglaanan po ito ng panahon and effort. Bagamat ngayon po, we appreciate that. Nasa ganun po, matapos na po ito.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po ba? Matapos na po ito. So we can move forward, mga kapatid, at makafocus na po tayong lahat to be able to contribute para po natin maihango ang ating bayan ngayon na papunta na po doon, mga kapatid, sa malaking problema ng ito po, no, inflation, and then ito pong problema sa gitnang silangan, at well, mga kapatid, ano po, itong problema sa kakulangan sa trabaho ng marami po mga Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sorry po.
1: Maraming salamat, Kuya. Oo.
0: Okay, 6:27 pong ating tamang oras. Atid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee.
1: Kape muna, hingang
0: Boss
1: malalim.
0: Boss Mastery Coffee, alam mo na agad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantown. Namayon na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Susunod na
1: News 5!

0: one, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Alas 6:32 ang tamang oras ngayon at ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Tukoy na po rin ng NBI ang ilang mga persons of interest na posibleng makapagturo sa nakausap umano ni Vice President Sara Duterte sa balakinyang pagpatay kay Pangulong Marcos Jr. Sa pagsalang po ni Director Melvin Matibag ng NBI sa witness stand, sinabi niyang hindi lang daw po ito basta-basta banta. Umano'y planado at tuloy-tuloy raw ang banta ng bise. Tumanggi ho naman muna si Matibag na pangalanan ang sinasabing persons of interest. Patuloy pa rin daw kasi ang ginagawang investigasyon ng NBI.
3: Ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap.
0: Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Pinalabas din po ulit ang video ni VP Sara at Davao City Mayor Bastet Duterte kung saan sinabi nilang gusto nilang tanggalin umano ang ulo ni Marcos Jr. Kaya tingin ni Matibag, posibleng planado at may sabwatan daw ang pamilya Duterte sa banta sa Pangulo. Gayon pa ni Matibag, may kakayahan daw umano ang mga Duterte na totohanin po ang banta. Lalo pat malawak daw ang network ni VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May connection din daw si VP Sara sa Davao Death Squad ayon po sa kwento ng isang self-confessed Davao hitman na si Arturo Las Cañas.
3: At sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry.
0: Muli ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Samantala, pinag-aaralan po ng depensa na questionin sa Korte Suprema ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na mabuksan po ang tax and bank records ni VP Sara Duterte. Aminado po ang depensa na nagulat sila sa mabilis na pagpayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na maipasampina ang financial records ng vice at ng kanyang asawang si Attorney Van Scarpio. Ayon kay Attorney Poa, hihintayin muna nila ang kopya ng desisyon ng Korte at saka pag-aaralan ito bago gumawa ng anumang hakbang. Hindi na idinetalya ng defense team kung ano ang kanilang magiging argumento sa Korte Suprema sakaling iakyat ang issue. Pero ang git nila, dati pa, hindi dapat busisiin ang tax at banks, bank records ng vice-presidente bago pa siya maging vice-presidente dahil hindi pa naman siya impeachable official noon. Pagdating po sa tax at bank records ng mister ng vice na si Attorney Carpio, hindi rin daw dapat ito buksan dahil isa siyang pribadong mamamayan.
4: It is what it is. Yun yung naging resolusyon, yun yung naging ruling. At ngayon naman, sa amin naman, sinasabi ko naman parate, hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan.
2: Yan nga po ang tinig mula po sa defense team, si Attorney Michael Poa.
0: Sa kabila po naman ng gumugulong nga ng impeachment trial, kinumpirma ng tanggapan ni VP Duterte na siya'y umalis ng bansa. Ayon po sa OVP, kabilang po sa pupuntahan ng vice ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Pero sabi ho naman ng palasyo, kasama rin daw po ang Northern Ireland at Germany sa pupuntahan daw po ni VP Sara para ito ho'y ayon mismo daw sa kanyang hiningin travel authority mula July 16 hanggang July 31. Iliwanag ho naman ng OVP na magkahalong trabaho at mga lakad personal ang paglipad ni VP Sara pero ito'y wala daw pong pondo umano ng gobyerno na gagamitin daw sa naturang mga biyahe.
2: Samantala, sa ibang balita, isa na namang major announcement ang posible raw pasabog ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na gagawin po sa Lunes. Ayon kay dating Presidential Spokesperson Attorney Mike Toledo, muli raw yan si Centro sa usapin po ng flood control scandal. Matatanda ang noong nakaraang SONA, mismong ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsilbing whistleblower sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Samantala, kinumpirma ng PNP na may nakatakdaring aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng SONA sa Lunes. Iginiit po ng PNP na ang mga magrarally ay kinakailangan ng permiso. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila sa Lunes.
0: Ipinatawag po naman ni Pangulo Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan. Ito'y kasunod ng nangyari nga pong paghahampas ng baton ng China Coast Guard sa mga tauhuan po ng Philippine Navy na kanila po namang nakagitgitan sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, may tuturing daw po na usapin ng National Security ang naturang pangyayari. Hindi muna nagbigay ng detalye ang Malacanang sa naging resulta ng nasabing pagpupulong kay Ambassador Jing Kuan. Gayon man, nanindigan po ang palasyo na ipinaglalaban daw po ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakikipag-ugnayan na rin daw ho ang DFA at Department of National Defense para nga sa mga susunod na hakbang na gagawin ng pamahalaang Pilipinas. Alas 6:38 na pong ating oras ngayon. Ano man po ang ating pong trabaho? Ano man po ang ating estado sa buhay? Ikaw man ay didis o didich? Dapat importante tayo laging kondisyon at laging handa. Hindi sinasabihan ng excuse me, hard starting, palyado ka na naman. Eh, sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di mga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
5: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
0: Ayan! Abay, bravo! Bravo! Mapapabravo ka talaga. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita agad-agad susunod na.
1: Dito tayo sa totoo.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa
7: Philippines!
8: 골드랜드 박보영,
9: 김성철,
10: 이현욱,
11: 이광수입니다.
8: 네, 골드랜드는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주가
9: 금괴를 독차지하려는 탐욕과 배신 속에서 사투를 벌이는 작품의 이야기입니다.
10: 끝까지 긴장감을 놓을 수 없는 흥미로운 작품이니까요.
11: 골드랜드 많은 시청 부탁드립니다.
7: See you!

0: I'm Chef Lau, the Robert Chef.
1: Let's get it on!
2: Cool!
0: Ang bilis tumakbo! Hoy!
3: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
0: Ano?
1: Sumobra pa!
4: You choose which ingredient.
5: Mabukas pa tayo makakasain.
4: Anong gagawin mo ngayon?
6: Pantikim lang.
7: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
0: Suka. Ay! Are you okay?
4: Medic? Do we have a medic?
6: Medic. Oh my God, ayaw niyang tumigil.
0: Feel of pressure!
8: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
0: Naku,
8: patay na.
0: Mystery ingredient, Mr.
6: Alam, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
9: Oo, aabot yan.
0: Kaya mo ba magluto habang inangarap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
10: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Paris ng tagumpay. Good morning, Nanay Christy. Advance happy birthday. Si Nanay din, mabangis. Nanonood kahapon sa impeachment trial.
1: Oo, naiinanto ka ba? May mga parts ba naka-idlip ka, Nay?
0: Oo nga. Samantal, mga kapatid, sa oras na alas 6.43 na, mga balita po naman sa lalawigan.
1: Naglutangan po mga basura sa kasagsagan ng baha dyan sa Cebu City kahapon. Sakuha po sa ilog sa barangay San Nicolas proper. Kitang inanod ng rumaragas ang tubig ang basura sa isang footbridge. Ayon po sa kapitan ng barangay, yan ang pinakamataas na inabot ng tubig sa kanilang lugar mula pa noong Bagyong Odette noong 2021. Apektado rin ang baha ang ilan pang barangay sa lungsod, katulad na lamang po ng barangay Sambagdo, kung saan umabot ng ilang talampakan ang taas ng tubig. Ang pagbaha ay kasunod po ng mga ulan na dala ng thunderstorm. Kasalukuyan namang pinaiigting ng Cebu City LGU ang kanilang solid waste management.
0: Patay nang madiskubre po sa ilog sa dinalupihang bataan ang isang college student na 5 araw na pong nawawala. Kasama rin pong natagpuan ang motorsiklo ng biktima sa hiwalay pong parte ng ilog. July 16 nang magpaalam po ang biktima na makikifiesta lamang sa kanilang kaibigan doon sa Lubao, Pampanga. Kinagabihan po ay nag-text daw ito sa mga kaibigan na stranded siya sa ilog. Tinangka siyang kontakin pabalik po ng kanyang mga kaibigan pero nakapatay na raw po ang cellphone nito. Sa paunang investigasyon, self-accident at nahulog lamang daw ang biktima sa ilog. Isasilalim po sa autopsy ang kanyang bangkay para malaman kung posibleng may naganap pong foul play sa kanyang pagkamatay.
1: Nawawala po ang 2 batang magkapatid nang matangay naman ng flash flood ang kanilang bahay sa Calambas sa Laguna. Ayon po sa barangay, Linggo nang maipo ng tubig sa pader na nasa likod po ng bahay ng mga biktima. Dahil po dyan, bumagsak ito at rumagasa ang tubig. Doon na nga inanod at gumuho ang bahay ng 2 magkapatid na edad 11 at 7 taong gulang. Sa kabuuan, 10 bahay ang tuluyan na winasak po ng flash flood. 5 ang may partial damage. Pinalikas na ng barangay ang nasa 113 pamilyang nakatira sa nasabing lugar. Pansamantala naman silang nanunuluyan sa isang eskwelahan.
0: Natapuan pong patay at nakasako ang administrative officer ng Bohol Island State University. Doon is po ng unang napaulat na nawawala ang biktimang si Dexter Timbal Hinayon hanggang sa natagpuan po na ang kanyang bangkay. Suspect sa krimen ang 18 taong gulang na pamangkin ng biktima. May relasyon umano ang 2 at away sa pera ang sinasabing dahilan ng krimen. Kusapong sumuko ang suspect at umamin sa kanyang ginawa. Nasa pangangalaga ngayon ng Kandihay MPS ang suspect na naharap sa kasong murder.
1: Nahulog naman sa isang ilog ang isang 16-wheeler truck matapos pong bumigay ang tulay. Diyan po yan sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Ayon nga po sa investigasyon, patungo sana sa barangay Kamanga ang dump truck mula po sa barangay Palumok. May karga po itong graba. Nang dumaan ito sa tulay, bigla nang bumagsak ang tulay habang tumatawid ang mga ito. Nasugatan po ang iba't ibang bahagi ng katawan ang driver na agad namang naisugod sa ospital. Isinara na muna ang tulay habang isinasaayos ito. Patuloy pong inaalam ng mga otoridad ang sanhinang pagbagsak ng nasabing tulay.
0: Mga kapatid, sa usapin po ng construction na dapat dun tayo lagi sa standard, hindi substandard. E pwede kasing mura yan, napakamura, pero substandard pala. Ingat tayo ha kapag ang pinag-uusapan natin ng mga light steel frames, dito ka na sa standard. Yan po ay J. Max Light Steel Frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may nakatatak na PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding. J. Max Light Steel Frames, walang kaba at duda, protektado ka. J. Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad ang hinahanap ko, ito lang ang gusto ko. J. Max Light Steel Frames, available yan sa JCML Hardware and Construction Supply. Diyan po naman sa Bagong Pag-asa sa General Santos City. Yun o, JCML Hardware and Construction Supply sa Bagong Pag-asa, General Santos City. Thank you ha. At sa DGKL Hardware, diyan po naman sa Davao. DGKL Hardware sa Davao City. Nagkasalamat ka rin yung tanan ha. At ang JMAX ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Pagbati po ng happy birthday today.
2: Good morning.
0: And good morning. Happy birthday. Opo, kay Ginang Lisa Hoson ng JS Vega Hardware. Siya po ay miyembro ng Twin Bar Metal Group of Companies. Happy 59th birthday. Oy, may discount ka na next year.
1: Wow, tsaka may libreng sine.
0: Ma'am Lisa Hoson, happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday,
0: mabuhay. At ngayon, sa ating pong mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, good morning. Kinumpirma mga kapatid, ano po, nagsimula po ngayong umaga ang dalawang araw ng nationwide transport strike ng grupong Manibela. Nagpoprotesta po ang kanilang hanay bunsod nga po ng muling pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At kabiguan po ng pamahalaan daw na ipatupad ang taas pamasahe sa mga jeepney. Nasa 100,000 mga PUVs ang inaasahan pong lalahok sa transport strike. Para rin daw naman ng grupo na magtungo po sa LTFRB para nga maghain ng petisyon para po sa 2 pisong dagdag sa minimum fare sa mga jeepney. Giit ni Mar Valbuena, hindi pa rin po sapat ang 2 piso. At hinihiling lamang nila ito para nga maitawid nila ang kanilang gastusin sa maintenance ng kanilang mga jeepney units.
1: Samantala, muli namang nanawagan po ang grupong Piston na aprubahan po ang kanilang hirit na 10 pisong taas pamasahe. Nakabinbin pa rin kasi ang kanilang petisyon sa LTFRB kung saan hiniling po nilang maitaas sa 23 pesos aray ko po ang minimum na pamasahe sa jeep, mula po yan sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Piston President Modi Floranda, nalulugi na nga ang mga tsuper ng higit 1,800 piso kada araw at wala na silang maiuwi sa kanilang pamilya. Kailangan daw nilang kumita ng 4,600 piso para lang sa boundary at pagpapakarga. Bukod po sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, kasama rin daw sa kanilang hiling ang 10 pisong taas pasahe na gagastusin para po sa piyesa ng kanilang mga jeep.
0: Tuloy pa rin po naman ang pagpapatupad po ng 85 pisong minimum wage sa Metro Manila ayon sa Malacanang. Paliwanag po ni Attorney Claire Castro, wala ho naman daw kautusan si Pangulong Marcos Jr. na suspindihin ang naturang wage hike. Niliwanag po ng palasyo na tuloy pa rin ang wage hike sa gitna po ng panawagan ng ilang grupo na ito'y pansamantala munang suspindihin dahil posible nga itong mauwi sa tanggalan ng mga trabahador. Wala rin po naman daw nakarating na impormasyon kung merong mga miyembro po ng pribadong sektor na nakikiusap na wag muna itong ipatupad. Nakatakda pong ipatupad sa July 25 ang unang tranche ng aumento na nasa 60 pesos kada araw.
1: Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na po pagmamay-ari ng mga villar ang prime water. Ay, ganun? Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, opisyal na po itong naibenta. Ay, kung gaganda ng servisyo ng tubig. Naibenta na po ito sa Crystal Bridges na pagmamay-ari naman ni Lucio Co. Inaprubahan na rin daw ng Philippine Competition Commission ang pagbebenta sa nasabing kumpanya. Pagdating sa pananagutan ng mga nasa likod ng kumpanya noong inirereklamo ang pangit na serbisyo nito. Kailangan yung pangit na serbisyo. Tiniyak ng palasyo na pinag-aaralan ng mga legal remedies para mahabol ang mga dapat mapanagot. Ay, kaya siguro, salamat, bababa na siguro yung presyo ng tubig namin.
0: Hindi lang yun. Maliban dyan sa prime water na yan, meron pa silang mga ibang problema sa stock market. Yung stock manipulation, kailan po mapapanagot itong mga taong
1: ito? Naku po, magandang balita to para sa mga sineserbisyohan ng prime water. Salamat naman.
0: Malabo po naman daw manatiling mababa ang gastusin sa produksyon ng palay ngayong taon. Sa datos nga po ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 7.7% ang average na gastusin sa produksyon ng palay sa 55,000 per hectare noong pong 2025. Pero ayon po kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, hindi malabong tumaas na naman ito ngayong taon. Ito nga po ay dahil sa pagtataas naman po ng presyo ng petrolyo at maging ng abono. Dahil nga pa rin po sa gera nga sa gitnang silangan at maging ang nagbabadyang epekto ng El Nino. Dagdag pa ni Montemayor, kahit na nga po daw bilyon-bilyon na ang ginagastos ng DA para po sa seeds, abono, makinarya at ilang pang kailangan ng mga magbubukid sa produksyon, napatuloy din pa ho sa 4.15 tons kada ektarya lamang ang ani nitong mga nagdaang taon. Mas mababa yan sa target po ng DA na 5 tonelada kada ektarya. Ayon kay Montemayor, baliwala lang daw ho ang mas murang produksyon kung nanatiling mahina ang ani ng mga pobreng magsasaka. Alas 6:52 na ang ating matampok na balita ngayon sa Ibayong Dagat naman.
1: Kinumpirma po ni US President Donald Trump na plano ng kanyang puwersa na atakihin ang Pikes Axe Mountains sa Iran. Sinabi po yan ni Donald Trump sa gitna ng panayam sa kanya ng media sa White House. May matibay na pundasyon ang nasabing kabundukan na pinaniniwala ang mayroong idirisenyong dalawang lagusan. Kahit parawang US arsenal ay wala itong mapanama sa istruktura ng Pikes Axe Mountain. Ang nasabing kabundukang yan ay may kinalaman daw po sa nuclear program ng bansang Iran.
0: Samantala po naman na antala daw ang paghaharap po ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth matapos nga po ang protesta ng ilang grupo sa gitnayan ng pagdinig po ng Senado kaugnay po sa supplemental funding request ni U.S. President Donald Trump. Ilang minuto pa lamang po na nagtatalong pati si Hegseth ay inakusahan na ito na sangkot sa mga seri na pambubomba sa mga kawawang mga bata bunsod po ng kaliwat kanang pag-atake ng U.S. forces sa Iran. Sa tansya nga po ng Iranian Health Ministry, aabot na po sa 50 tao ang namamatay habang nasa higit na 500 ang iba pa ang sugatan sa nakalipas lamang na 3 linggo.
1: Nagpataw naman po ng 50% ang taripa sa maraming produkto mula po sa Canada si US President Donald Trump. Ayon po kay Trump, ang pagbataw o pagpataw niyang ito ay sagot sa di umano'y hindi pantay na pagtrato o ng equal treatment ng bansang Canada sa mga kotse at produktong dairy at alcohol ng Amerika. Kabilang po sa mga imported goods mula sa Canada na planong patawan ng 50% tariff, ang 30 araw mula ngayon po yan ay mga alak, hockey sticks at mga simento. Sa gitna nito, nagpahayag naman po si Canadian Prime Minister Mark Carney na nakahanda po ang Canada na palakasin ang usaping kalakal sa Amerika. Una nang sinabi ni Trump na walang kaugnayan ang pagpataw nito ng mataas sa taripa matapos maramdaman sa maraming syudad ang epekto ng wildfire sa Canada.
0: Samantala pa rin, nagsimula po namang mag-deploy sa ilang mga bayan sa Lebanon ang kanila pong pwersa. Ito nga pinag-uugat bunsod ng pag-alis o pag-abandona ng Israeli forces sa southern Lebanon. Bahagi yan ng kasunduan po sa pagitan ng Lebanese authorities at ng Israel sa ilalim pa rin po ng isinusulong na naman na usapin pangkapayapaan sa gitnang silangan. Kabilang po sa nakalatag na hakbang ng Lebanese army troops ang pagkukumpiska sa mga armas na militanteng grupong Hezbollah.
1: Umabot po sa 10 ang naitalang patay kasunod ang pananalasa ng matinding ulan at baha sa Chile. Sa drone shot sa baybayin po ng La Serena, kita ang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Kabilang po sa apektado ang ilang rehiyon katulad ng Atacama maging ang La Araw Kania. Suma total, nasa higit 50,000 tao ang apektado po ng matinding sama ng panahon. Dahil nga dyan, nagdeklara na ng state of emergency ang mga lalawigan po sa Coquimbo at Huasco. Puspusan naman ang isinasagawang cleanup operation ng Chilean authorities sa mga sinalanta po ng nasabing kalamidad.
0: Sa oras na 5 more minutes before 7 o'clock. Good morning kay Sir Johnny Nong. Agang gumising o nagpaparamdam na kaagad para po sa panibagong araw po ng hanap buhay. Thank you.
1: Morning.
0: Sir Johnny, hi. Good morning. At sa kanya pong may bahay at kay Ma'am Donna Nong, maganda umaga po sa inyong lahat. At sa nag-aabang din po sa ating entertainment news, si Ma'am Chet Monson. Good morning, Ma'am Chet. Eto na po. Sa mga fans ni birthday girl, Nanay Christopher May.
1: Yes, birthday na po ni Adobo Queen tomorrow, happy, Nanay happy Christy, Nanay.
0: Nanay, bukas po ay aming sasarhan.
1: Ang buong.
0: Ang pintuan.
1: Oo, ang buong TV5. Happy
0: bukas
1: birthday,
0: po.
1: Nanay.
0: May pakain tayo dito direct, ha? Duty ka ba direct bukas?
1: Oo, duty si direct bukas.
0: Bukas, pwede ka pa mag-barbecue.
1: Naks naman, sarap.
0: At bukas, sigurado dahil.
1: Hindi ilang piraso tayo dyan. Oo, sarap naman. Okay. Nagugutom
0: na.
1: Ako.
0: Ito na po ang ating entertainment news.
1: May hugot sa Asia superstar Catherine Bernardo sa Someone Someday Love List Fest. Napa-throwback po si Kat tungkol sa mga natutunan niya sa kanyang first love. Para sa aktres, memorable ang lahat ng first time tulad ng first love at first heartache. Mukhang makaka-relate po mga kapatid natin sa karakter niyang si Billy na makikilala na soon sa Someone Someday. Mapapanood po yan simula July 24 sa Netflix at wow, July 27 po. Magsisimula na para sa mga walang Netflix pero may TV5 kayo, may Signal TV kayo.
0: Yes.
1: Starting July 27 po yan dito sa Todo Max Primetime ng TV5.
0: Alright, at maganda umaga rin kay Ma'am Ann. Si Ma'am Ann na caregiver po naman ni Bo GD.
1: Good morning, Miss Anne.
0: Naman na speaker daw ho ng kabag representante.
1: Oo, alam mo yung kanilang anak na isa, yung babae. Ama, kasing ganda ni Miss Anne, ha? Nakakita ko sa mga IG, ha? Oo. Kasing ganda ni Miss... Si Miss Anne ba, o? Si Sir? Si makamukha? Miss Anne, oo. Morning po.
0: Si Miss Anne. Good morning po, Mama. Salamat ng marami daw ho. Ginagawa po tayong source of news araw-araw. Thank you. Pero eto, matinding bashing. Bashing to the snow.
1: Ibang bashing yan.
0: Ah, dashing pala
1: dashing yun.
0: Dashing
1: yun eh.
0: Okay.
1: Eto, bashing.
0: Matindihong bashing daw ang inabot ni Joshua Garcia matapos siyang akusahan na DDS o diehard Duterte supporter ng mga netizen.
1: Ano yun?
0: Ito nga pinag-uugat sa pag-repost ng aktor sa isang video sa TikTok na tila nangungutya sa prosecution sa impeachment trial po ni VP Sara.
1: No?
0: Maraming netizens ang nanawagan pong i-boycott daw yung aktor pero marami din po namang sumusuporta. Usap-usapan po namang biglang in-unfollow ni Joshua sa IG sina VP Sara at Senador Alan Peter Cayetano matapos ang pambabasya. No comment pa ngayon si Joshua.
1: Oo, ayun lang. Kayo naman. Ibigay niyo na sa bata kung ano, sinong gusto niya. Sa iyo nang gusto niya. Ano magagawa niyo? Ito kung patropa siya ni Marco, di ba, partner?
0: Oo.
1: O sige. Ito naman.
0: Hindi pala anak, apo.
1: Sino?
0: Yung
1: ayun, nakita ko. Yung nakita, apo niyo po yun? Alam ko, anak. Apo niyo yun? Anak, halos kasing edad ko kasi. So, akala ko, anak. Good morning po.
0: Halos kasing edad mo.
1: Oo. 25.
0: Sobra ka naman.
1: 25? Wow! Eto. Magpo-produce po ng stage play ang Sigabo actor na si Coco Martin.
0: Kasing edad mo, ha?
1: Oo, 25. Buti na lang, di na sa akin nakapaling yung camera. O, eto na. Mas may dila ako eh.
0: Tibay,
1: ito nga po.
0: Tibay mo din, ha?
1: Siyempre, pakapalan lang yan. Kung sa Senado nga, makapal mukha nila. Eh, dito ba naman? Hindi ko pakakapalan. O ito, magpa-produce nga daw po ng stage play ang Sigabo actor na si Coco Martin. Ang kwento, hindi makamove on to.
0: Nung
1: sinabi kong kaedad ko eh.
0: Sabi ni
1: pumayag ka na.
0: Sabi ni Ma'am Ann eh.
1: Oh. Ma'am Ann, di ba?
0: Apat na boys ang anak nila eh.
1: Apo pala yun. Apo pala yun. Akala ko na nakita ko anak ay apat na boys pala to. Kinabahan siya. Kaninong anak yung isa? May babae daw. Mag-aaway pa kayo, no? Eh, sorry po. Oo, apo pala, apo. Ito na nga po, madam. Eh, mukha po kasing anak nyo nga. Oo, kasi kahawig kasing
0: ganda.
1: Kasi
0: edad mo, ha?
1: Oo, 25. O, ito. Magpa-produce nga po ng stage play ang Sigabo actor na si Coco Martin. Ang kwento po ni Coco, ito daw ang dahilan ng pagkikita nila ni Ding Dong Dan. Sa yung pala yun. Chairman po ng organization na Actor PH Ding Dong kung saan gustong magbigay ng trabaho ni Coco. Natutuwa raw siya na kahit magkaribalang kanilang mga serya sa primetime, iisa daw ang hangarin nila ni Ding Dong at yan ay makatulong sa industriya. Amen.
0: Mm-hmm.
1: Iniisip na lang daw ng aktor ang konsepto para po sa nasabing stage play. Bago pa man sumabak sa pelikula at telebisyon, aktibo na rin po sa teatro si Coco Martin.
0: At nagulat po naman daw ang Marvel fans sa bigla ang paglalabas po ng trailer para po sa inaabangang Avengers Doomsday. Magsasama-sama ang Earth Mightiest Heroes para po harapin ang bagong banta.
1: Oh,
0: at mukhang
1: gosh,
0: si Thor na karakter po ni Chris Hemsworth ang magiging leader nila. Pero bukod po sa mga bagong recruit gaya po ng Thunderbolts at ni Shang-Chi, makaka-team up nila ang mga bagong kasama po sa MCU. Kabilang po ang Fantastic Four at ang X-Men na mula po naman sa ibang universe. Magbabalik po naman sa kanila pong role bilang Professor X at Magneto sina Patrick Stewart at Ian McKellen. May pasilip rin po sa bagong kontrabida na si Dr. Doom. Nagkakampana po naman ni Robert Downey Jr. At sa kauna-unahan po pagkakataon mula noong 2019, magbabalik po naman si Chris Evans bilang si Captain America. Mapapanood po ang Avengers Doomsday sa mga sinihan on December 18. Kunin niyo dito yung magkapatid.
1: Ladies and gentlemen, ito siguro inaantay nila.
0: Yung magkapatid.
1: Oo. Avengers Doomsday, The Bloodbath Edition ba yan?
0: Isama niyo yung magkapatid.
1: Sino magkapatid?
0: Oo, para meron kayong
2: What's the purpose of all that?
0: Okay, sige. Okay, paano ka na kasi alas 7 na?
1: Isa na lang to. O isa sige, na mamaya na. Isa na lang eh. Sayang naman. O, attention blinks. O. Bago tayo magpaalam sa TV5. Hmm. Mga kapatid, paparating na po ang bagong kanta ni Blackpink, Jennie, na Less Than a Lover. Yan po directed by, written by, at music by Jennie. Siya po talaga lahat ang gumawa nito. Ikaw na yan, Jennie, ah. Sa IG post ng singer-dancer, may pa-teaser photo habang ka-holding hands po ang isang lalaki at may nakalagay na, quote and quote, "The summer I chose to pause the love story." Bago po yan, nag-trending pa ang IG story ni Jennie kung saan may kasama siyang mysterious guy na tinapala ng heart sticker ang mukha. Sa Friday na po, ilalabas ang bagong awitin ni Jennie na Less Than a Lover. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:02, ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong mag-message para umorder sa 0931-033-2871. Ma'am Ann, ito po ang sikreto ko kung ba't mukha po akong 25. Available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide para po hindi na natin kailangan ng Botox, di ba? Sa akin siguro nandiyan ni Miss Ann. So, sino yung babae? Oy, mga kapatid, sa GMK, magbabalik po kami bukas. Araw na po ng Webes, dito pa rin po sa TV5.
0: Wala kang Botox, ha?
1: Slight lang. Huwag lang susobra. Kasi pag sumobra yan, hindi na yan gagalaw. Mga ilang units lang po, Miss Ann. Okay.
0: Pero kung yung braso mo yata naka-botox eh.
1: Malapit na.
2: Susuntukin kita.
0: Nakita mo yun dito.
1: Nakita mo yan, partner? Konti na lang.
0: Yan, oh. Ay, talaga namang
2: kikwelyuhan kita
0: dahil si Captain America. Dahil si Chris Eva. Nakita mo yung ating sign language ano?
2: What?
0: Gayahin mo, sir.
1: Sir, dapat sinasabi mo sa kanila ano yung pinapakita. Okay.
0: Grabe ang ano nito. Parang si Heidi Lindias
1: diba?
0: Talaga.
1: Well, wait nyo lang. Nagpapa-Heidi Lind talaga ako. Abangan nyo.
3: Wow!
0: Ay, nako. Hindi, yung ano, yung kasama doon sa Mission Impossible.
1: Ayoko na nga, inuuto mo ako
0: yung, yung lumalaban sa ano?
1: Alin?
0: Sa wrestling, yung
1: sino?
0: Champion na babae.
1: Sino doon? Sino?
0: Yung huli na lumaban.
1: Hindi. They have a notes mo? There. May notes ka. Kasi kung wala pa, mamaya, balikan natin yan.
0: Sige, mapalam ka na dito. Overtime na tayo.
1: Oy, mga kapatid, sa TV5, hanggang 10 in the morning po kami ni Manong Ted. Pwede po kayong manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. At napapakinggan din
0: si
1: po
0: Ronda,
1: kami.
0: Si Ronda Rousey.
1: Thank you. Napapanood po kami.
0: Oy,
1: salamat. Kala ko sa mukha din eh. Uy, napapakinggan din po kami ha sa mga may radyo po dyan. 105.9.
0: Oh, hindi sa kagandahan ito kay Chad.
1: Thank you.
0: Kasi sa kanyang pag-wage. Pati mukha may muscle.
1: Salamat. Pati utak.
0: Pati mukha may muscle.
1: Pati utak okay, magka-muscle.
0: Muscle sa mukha. Tumasa sa mukha.
1: Ayan ha. Inuuto muna naman ako, mga kapatid. Napapakinggan nga po kami sa 105.9 True FM. Magbabalik po kami bukas, araw ng Webes. So ito na, pinatawang mo tuloy yung mga kapatid natin sa GMK eh. Sabi nung mga GMK host doon, "Oy, do your job nga, Chacha and Ted." Kayo talaga.
0: At ngayon sa ating Sports 5,
2: do your job.
0: Manong Tuts, good morning sa iyo ha. JB Garganera, happy Wednesday. Aba po'y pinanalo na naman ni Chris Newsom ang Meralco Bolts. Ate Dina, congratulations sa at kay Ate Arlene Guanyo. Laban nga po sa Blackwater Bossing sa PBA Governor's Cup na ipasok ni Newsom ang layup sa huling 3.9 seconds ng laro para makuha po ang 116-114 na panalo. Bago yan, binurahon ng Bossing ang 17 kalamangan ng Bolts sa 1 punto po ng laro. Dahil dyan, meron ng 2 wins at 1 loss ang Bolts ngayon pong conference. Kapareho po ng Blackwater. Gumawa ng 16 na punto si Newsom para po pangunahan ng locals. Meron po naman 25 points and 12 rebounds ang kanilang import na si Antonio Hester. So congratulations kay Coach Norman Black sa kanyang may bahay na si Ma'am...
1: Magkamali tayo. Yung si mo. Yung pangalan ni Ma'am.
0: Si Ma'am...
1: Mrs. Black.
0: Carmen.
1: Yeah, yeah, Miss Carmen Black, good morning.
0: Ipanabit mo si Coach Norman,
1: diba? Yes, of course. Oo, oh, talagang very handsome pa rin. Oh, anong height ni Sir Norman?
0: Very, very mapayapa.
1: At saka super humble.
0: Very mahinahon.
1: Can we just say very humble, Norman Black na yan, pero talagang napakahabol. Anong height niya?
0: 6'5".
1: Wow, kaya pala.
0: 6'5", 6'6".
1: Hanggang chan lang yata ako. 6'6". Good morning, sir. O, ito naman. Nakuha po ng Rain or Shine Elasto Painters ang unang panalo ngayong PBA Governor's Cup matapos po ang tatlong laro. Dinala nila ang unang pagkakabigo ng Phoenix Fuel Masters 105-98. Nanguna po si Aaron Fuller matapos po ang 28 points at 16 rebounds. Para sa locals, nagtala po ng 18 puntos, 8 assists at 2 blocks, si Adrian Nocum. 1-2 ang record ng E-Painters sa Group B, habang 3-1 naman ang standing ng Phoenix.
0: At ito po, biyahe po namang pa Japan itong si Pinoy Cager Mike Phillips para nga po maglaro sa Kyoto Hanarees ng B-League. Tumirma po ng 2 taong kontrata po si Mighty Phillips sa naturang koponan ayon po sa anunsyo nito kahapon. Matapos nga pong manalo ng 2 UAAP titles sa Lasal, saglit po naglaro sa San Juan Knights ng Maharlika Pilipinas sa Basketball League of the Philippines si Phillips. Naglaro din po siya sa Gilas Pilipinas. Ito pong nagdaan lamang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Si Asimotor Mike pala ang kanyang ano, ang kanyang bansag. Siya po'y nagpasalamat sa oportunidad na madala ang kanyang talento sa Japan. Motor Mike, sa akin eh, Mighty Phillips. Ang galing itong batang ito, tsaka anlikse.
1: Magaling?
0: Oo, at tsaka malikse.
1: May future. O, ito naman. Pangungunahan po ni Sandro, hindi Marcos, but Reyes, ang Philippine Men's Football Team sa 2026 ASEAN Championship. Naks, pinangalanan na po ang 24-man squad ng pambansang koponan para sa torneo. Bubuksan ang bansang kampanya sa Group B kontra Myanmar sa July 28. Gaganapin po yan sa New Clark City Athletic Stadium sa Tarlac. O, ayun pala, nagagamit naman pala. Lalabanan nila ang Laos sa August 1, Thailand sa August 4, at Malaysia on August 8. Tanging ang top 2 teams ng bawat grupo ang aabante sa knockout stage.
0: Kinumpirma po naman ni Irish mixed martial artist Conor McGregor na nagtamo siya ng punit sa kanya pong kanang anterior cruciate ligament o ACL sa tuhod. Ito po ay meron din daw po siyang meniscus damage itong si McGregor. Ito nga po ay matapos ang kanya pong comeback fight noong pong July 11 kontra kay Max Holloway. Nagkamali ng baksak ang 38 anyos nang tangkain pong mag-flying kick sa simula po ng laban. Tumagal lamang po ng 69 seconds ang laban bago po dineklarang panalo po si Holloway via technical knockout dahil nga hindi na po kinayang magpatuloy pa itong si McGregor. Ayun na. Ayon kay McGregor, sumailalim siya ngayon sa surgery at balak niyang magbalik daw po sa octagon sa susunod pang taon. FM. Ayun mga kapatid, ganap ng 10 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Sarap naman talaga. Boss Mastery Coffee, kapeng nangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape nangustin sarap. Maligayang bate rin po. Happy birthday kay Dali Bernardino ng San Miguel, Bulacan, from Tolitz Bernardino and Tony Tolentino ng Calgary in Canada.
1: Morning.
0: Happy birthday and good morning.
4: Good morning.
0: Oo, San Miguel, Bulacan. Kumusta mga taga Bulacan? Ay talaga naman kay Inang Esther Perez at kay Nanay Ining Tolentino. Maganda umaga po sa inyo dyan sa Bulacan.
4: Good morning.
0: Sa lahat din po na ating mga suki ng mga seniors at super seniors, kay Baby James at kay Ma'am Aida, at sa lahat po na ating nakapakinig na kinakailangan na rin pong uminom ng supplement, ha? Doon po sa mga medyo OA na, alam niyo yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, ay yano ay, eh baka naman po yung pagiging OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na pong OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang ostrogan hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Excellent. Yan po ang aking supplement, OstroGuard, para kahit papaano po tayo ay nakakabuhat-buhat pa, praise God. Amen. OstroGuard, thank you very much. Napansin kong kahapon parang hindi na ginagamit yung salitang kinawatan. Pansin nyo, parang umiwas sa paggamit nung kasi baka nga
1: madulas.
0: Naman madulas eh, ang inyong kinawatan. Okay.
1: Kinatawan kasi.
0: Oh, pero
1: nakakalito
0: kong,
1: lang minsan.
0: Isa kong kaminsahe na abogado sa
1: ano niya. Sabi?
0: Ang gulo magtanong nito.
1: Totoo lang.
0: Ay, in fairness kay Idol Rappi, straightforward, diretso lang.
1: Oo,
0: in
1: isang tanong lang.
0: Diretso.
1: Oo.
0: Di ba hindi yung ayan dami, ikot, paikot, kukurbada, kakaliwa, kakanan. At saka yung simula na, I'd like to ask this question. Hello, itanong mo na.
1: Diretsoin mo na. Ah,
0: I'd like to ask this question because, you know, et cetera. Kakaliwa, kakanan, ikot, et cetera, et cetera.
1: Oy, bakit?
0: Hoy!
1: Ganun talaga. Parang mga daan lang sa Bulacan, lubak-lubak.
0: Diba? Anyway, sige, hayaan na natin.
1: Oo nga.
0: Wala tayong magagawa dyan.
1: Eh, ganun talaga.
0: After
1: yan
0: all,
1: na binoto mo yan eh.
0: Ah?
1: Oo.
0: Hello?
1: Yung reaction
0: niya. Abangan po sa aming pagbabalik.
1: Ikalawang bugso ng News 5.
5: Dito tayo sa totoo.
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty
7: Plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
13: Ug diara, makaproud.
12: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Virgel tuwing Sabado sa 1PH.

0: flavored snack by Regent.
1: True FM.
2: Session resume. Majority leader.
0: Thank you. Anong sabi ni Attorney Mike Toledo? Meron daw major na announcement?
3: Oo, sa SONA ang Pangulo. Yun ang sabi kanina. Baka overhype na naman yan, ha? Parang yung pag-hype ng prosecution dito sa magiging paglitaw ni Matibag sa Senado na sinasabing may malaking pasabog. There will be fireworks. Wala bang nakitang fireworks kahapon? Kaya alam ko na halos lahat yun.
0: Kaya lumalabas pagka DDS mo daw eh.
3: Oh, ito, ako sa akin lang ha. Baka magpapasabog ang Pangulo na naman sa July 28. May sasabihin na naman, another corruption issue. A year after nung huli niyang sinabi yan, sino-sino lang ba nakulong?
0: Iyan ka na naman eh. Pinapaalala mo na naman yan.
3: Hindi, kasi di ba one year after na yun?
0: Relax ka lang, tayo magbabalita na nga. Pero sa mga panahong ito ha, napabago nga po ang klima. Kahapon ang napakainit. Abay, bumuhos ng napakalakas na ulan sa Quezon City. Sinabi mo.
3: Same partner, totoo.
0: Resulta, traffic.
3: Tama.
0: Baha. Opo. Oh. Nagbabaha. Mga kapatid, kaya nga po sa panahong ito na tag-ulan, tag-init, uso na naman ang sakit. Kaya dapat po, ingat tayo lagi. Sa pagbili nga po natin ng ating mga kinakailangan na gamot, dun tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan. At abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil nga kapag sobrang mura, mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi epektibo at safe. Sa panahong malaki po ang gastusin, ang paalala po lagi ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala muli mula sa ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you!
3: Uy, nakikinig sa atin sa radyo. Talagang may edad ka na, Choco. Si Choco ng Laguna. Good morning, Choco! Sabi niya, grabe ka naman. Narinig ko yung balita niyo. Pangit? Inulit mo pa? Pangit ka naman sa serbisyo ng Prime Water. Eh, totoo naman. Meron bang nagagandahan?
4: Malakas sa inyo yung cartel.
3: Well, at least kayo magbabago na kasi iba na yung management, hindi ba?
0: Okay, let's see. Sana nga. Mga kapatid, sa oras na 17 minutes after 7 o'clock, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
3: NBI Director Attorney Melvin Matibag nanindigan na hindi lang basta banta, kundi may plano na talaga sa umano'y assassination plot laban daw sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Defense, posible daw hong questioning sa kataas-taasang hukuman ang pagbusisi sa financial records ng Vice Presidente.
3: Samantala, Malacanang, hindi raw pasisiil kasunod ng nangyaring tensyon sa Ayungin, Seoul. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipinatawag ang Chinese Ambassador to the Philippines.
0: Dalawang araw po na tigil pasada a arangkada. Hirit na mga tsuper, bunsod po ng big time oil increase. Dagdagan ng 10 piso ang pamasahe.
3: Nawawalang college students sa Pampanga, natagpo ang patay sa ilog.
0: At mga kapatid, sa ating Sports 5, Chris Newsom ipinasok ang layup sa huling 3 segundo ng laro para ipanalo ang Meralco Bolts kontra Blackwater Bossing sa PBA Governors Cup.
3: Sa balitang entertainment, maaksyong tagpo na dapat pong abangan, tampok sa bagong labas na trailer ng Avengers Doomsday.
0: Ngayon nga pong July 22, araw po ng Miyerkules, handa na ba kayo? Kay kalawang bugso ng ating mga tampok at pinaka-importanting balitang dapat yung mapakinggan sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, nilinaw po ng Senate Impeachment Court na hindi pa naman ito otomatikong gagamitin bilang ebidensya mga tax and bank records ni Vice President Sara Duterte na naipasabi na po ng prosecution. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, inaasahang mapapasa kamay ng parehong panig ang nasabing financial records ng Vice sa July 30. Oras na makuha po ito, bubusisiin ito ng prosecution kung makatutulong ba o hindi sa kaso.
5: Makikita lamang ng publiko at ng korte yon once na ipresenta yung mga dokumento na yon, doon sa pagpresent ng mga witnesses. Kasi ang dokumento, hindi siya pwedeng ma-authenticate o ma-identify na mag-isa. Kinakailangan ng isang testigo para mag-authenticate at mag-identify nun. At pag upo ng testigo na yon, doon ipapasok yung mga nasabpi ng mga dokumento, papa-identify sa kanya, ito ba yung bank records na to, paano mo alam na ito yon, kasi ikaw ba yung nag-issue, at doon pa lang natin makikita kung ano yung mga dokumento na yon.
3: Yan nga po ang tining ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol. Samantala, nanumpa po si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong hepe ng AFP. Pinalitan po niya o pinalitan niya ang nagretirong si General Romeo Bronner Jr. Pinangunahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang change of command sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Bahagi po si Navarrete ng PMA Bigkis Lahi Class of 1990. Naging Army Commanding General din po siya at hepe ng Western Mindanao Command bago na italaga ang AFP Chief. Tinawag namang barbaro at barbaro at bayolente ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang pananakit po ng China Coast Guard sa tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon kay Tariela, mismong mga Chinese ang nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre na nasa loob po ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Wala raw dapat rason para dumayo po doon ang mga taga-China dahil malayo ito sa kanilang teritoryo. Ito rin daw ang rason kung bakit sinubukan silang itaboy ng mga tauhan po ng Navy na nakaposisyon naman sa BRP Sierra Madre. Pero imbis sa tumalima, pumalag at nanakit po ang mga tauhan ng CCG.
6: There's one thing that we need to highlight, no? Ang ating yung sa mga video na ipinakita na inilalabas ng Chinese Embassy, ng Chinese State Media, makikita natin dito na walang tinamaan, walang nasaktan sa China Coast Guard personnel. At sa video na ipinakita

0: Scene ng bato ng China Coast Guard sa gitna po yan ng komosyon sa Ayungin, Seoul. Ayon kay AFP spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Trinidad, sinadyang lumapit po ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre. Kumuha sila ng mga litrato at videos para palabasin na Pilipinas ang nanghahara sa Chinese. Bagay na itinanggi naman ng AFP at hinamon ng China na maipakita sa mundo ang tunay na nangyari. Ayon po sa AFP, sinadyang mangudyok ng China para palabasin na sila ang kinakawawa at makuha ang simpatsya ng mundo.
1: Nabugbog sila sa information space, sa mga narratives na lumalabas. Yung pinalabas ng China Daily, mm-hmm, ng mga unggoy, ang mm-hmm Pilipino. Mm-hmm. They had to give out a statement distancing themselves, yung Minister of Foreign Affairs. Unusual to, sapagkat ang China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party. Mm-hmm. But because of the very strong pushback, they had to distance themselves. So kahihiyan nila yon. Napapahiya ang Chinese Communist Party dito. Yung 10th anniversary celebration ng Arbitral Tribunal, mm-hmm, na kung saan 44 countries so far ang express support to the Philippines stand and to the ruling in our favor. Black eyes na doon. So kumbaga, Manong Ted, in the past few weeks, the information space has been full of narratives supporting our stand. They needed to change that narrative. Ang masabi ko, ilabas nila ang buong video. Englishin ko para maintindihan nila. Bring out the whole video. Show the world the real story.
0: Yan nga po ang tinig ni AFP spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Trinidad. Samantala, sa oras nga po na 7:23, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang website po nila ay www.mayettedelarosa.com. Ang Facebook po nila ay araw-araw may live selling ng alahas para makita nyo nga po ang mga gold at diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. And once again, congratulations Sir Richard and Ma'am Mayette de la Rosa sa opening po ng live selling house nila dyan sa Alabang. Open po ito ha sa lahat po ng gustong magnegosyo pero walang puhunan. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon araw po ng Miyerkules. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Xi Jinping.
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad.
4: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ako sa news ang sinasabi, may nag-crash na aircraft and siya daw yung pilot.
10: So that's where I broke down.
11: It was more about seeing the strongest person I know, like my mom.

mga kapatid. It is now 7:26. Ang tamang oras. So yes, ang tamang oras muna mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po yan sa Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang

0: www.megasoft.com.ph or ang kanilang Facebook sa Twins Lampain Baby Diaper para po sa mga promos and discounts. Mga kapatid, puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Binugbog ng mga lasing na lalaki ang isang motor taxi driver. Diyan po yan sa Marikina City.
1: Ang kapal yung mukha niya!
0: Ayon po sa Marikina Police, nagsimula po ang gulo ng harangin ng dalawang lalaki ang biktima na may pasahero pa noong mga oras na iyon. Tila nakursunadahan lamang daw ng mga ito ang motorcycle taxi rider. Napicture na naman ang babaeng pasahero ang plaka ng motor na gamit ng mga suspect. Dahil po dyan natunto ng mga pulis ang naunang nambugbog sa rider sa barangay Malanday, dyan po yan sa Marikina. Wala namang pahayag ang naarestong suspect. Maharap po ito sa reklamong physical injury at malicious mischief. Patuloy pong pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pambubugbog na may show cause order na mula po sa LTO. Samantala, posibleng isang sindikato daw ang nasa likod po ng pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon po sa Philippine National Police o PNP, may natukoy na po silang dalawang suspect at malakas po ang kaso laban sa mga ito. Kumakalap pa rin po ng mga ebidensya para malaman ang eksaktong motibo ng mga salarin. Kabilang ko sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman ng pagpatay sa pagsuporta po ng vlogger sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. July 17, ang pagbabarilin ng riding in tandem ang political vlogger sa harap mismo ng kanyang bahay sa Caloocan. Sugatan din po ang live-in partner ng vlogger. Sa pool naman po sa CCTV, ang isang kawatan sa Tundo sa Maynila na nanloob ng isang paupahan. Makikita po ang lalaking pababa po ng hagda na may bitbit na plastic sa magkabilang kamay nito. Pagdating po sa bababa, umupo pa ito sa dulo ng hagda na tila inaayos sa mga laman ng bitbit pong plastic. Nang matapos, lumabas na nga po ang lalaki sa gate. Ang laman pala ng plastic ang ninakaw na sapatos na aabot po sa higit 19,000 pesos. Arestado naman ang suspect sa follow-up operation. Aminado naman po ang suspect sa krimen. Nasampahan na rin po ito ng reklamong theft. Mantakin mo yun, no? 19,000 pesos. Kulong agad. Samantala mga kapatid, balita naman po sa lalawigan. Patay sa pamamaril. Ang isang pulis na umawat lamang po sa away ng mga lasing sa isang bar sa Pontevedra sa Capiz. Sa investigasyon itong Lunes, nag-away po ang tatlong lalaki sa loob po ng bar. Sakto namang nandoon din ang tatlo ring pulis na agad rumesponde sa gulo. Pero biglang nagpaputok ang isa sa mga inaawat pong lalaki. Tinamaan po ng bala sa dibdib si Police Captain Rian Ampoyos. Dead on arrival po ito sa ospital. Arestado naman ang gunman na ngayon po hinahaharap sa kasong murder. Hinahanap pa po ang dalawang nakaaway ng suspect. Napag-alamang notorious ang mga ito sa iba't ibang illegal na gawain. Sugatan naman po ang isang truck driver matapos siyang barilin ng nakaalitan na barangay captain sa Guagua sa Pampanga. Sa kuha nga po ng CCTV, makikita po ang asul na truck na kasabay po ang puting pickup na sinasakyan ng kapitan. Hindi na nga nakita sa video pero pinagbabaril ng kapitan ng truck dahilan po para gumilid ito sa kalsada. Tinamaan po sa kanang binti ang biktima na agad din po nga naisugod sa ospital. Sa investigasyon, nagugat po ang away ng magkagitgitan sa traffic light sa intersection. Arestado po ang suspect sa hot pursuit operation. Nakumpiska ang ginamit na baril nito. Maharap po siya sa kaukulang kaso. Natagpuan naman po ang isang vintage bomb. Diyan po yan sa Kamalig sa Albay. Tumitimbang po ng 1,000 pounds o higit 450 kilo ang bomba. Posibleng mula daw ito sa World War II at gagamitin sa mga eroplano. Nakita ito ng matamaan po ng backhoe. Pinaniniwalaan namang may tunnel na gawa ng mga sundalong Hapon sa lugar. Sinusuri na po ng mga explosive ordnance disposal and canine unit ng provincial government at ng mga pulis ang bomba. Mga kapatid, oras na muna, 7:31. Tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwede isama ang buong barangay, pwede magdala ng sasakyan, pwede magdala ng motorsiklo, bisikleta. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. At may QR code po sa inyong screen, mga kapatid, para po sa mga nanonood sa atin sa TV, maging sa online. Yung QR code po para sa mga pasahero o di kaya kung rolling cargo man po ang inyong ibubook, gamitin nyo po ang code na yan para kayo po'y makakuha ng 10% discount sa total price. Scan nyo rin po yung QR code sa inyong screen para po sa inyong booking ng tickets with FastCat. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Good morning, Papa Chet Pastrana at kay Ma'am Mary Ann Pastrana. Magandang umaga po sa inyo. Binabati ko rin po mga nagagandahang girls ng Maldita dyan sa may SM Mega Mall. Good morning po sa inyo kay Ate Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel. Yung ating pong outfit of the day ay mula sa Maldita. Binabati rin po natin na magandang morning si Sir Eric and Imelda Teng, Miss Irene Chan, si Itchy, JP, and Jimmy. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, target nga po ng DOTR na ilunsad po ang pagsusubasta ng operations and maintenance contract ng LRT2 sa susunod na taon. Sa ngayon, nagsasagawa na po ang DOTR ng market sounding para matansya po ang interes ng pribadong sektor sa LRT2. Prioridad lamang daw ngayong taon ang North-South Commuter Railway at ang Automated Fare Collection System. Nauna namang sinabi ng DOTR na marami ng foreign companies na interesado pong mamuhunan sa railway project sa bansa. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DOTR sa International Finance Corporation para po sa planong pagsasapribado ng nasabing linya ng tren. Lumagda naman po ang Philippine Airlines o PAL ng kasunduan para makakuha ng mga bagong kontrata o ng mga bagong eroplano. Sakop po ng kasunduan ang order ng PAL para sa 15 Boeing 787-10 Dreamliners at may option para sa dagdag na 5 eroplano pa bilang parte po ito ng modernization sa fleet ng PAL. Ito po ang unang beses na bumili ang PAL ng Boeing aircraft sa loob po ng halos 20 dekada o mula pa po noong taong 2007. Kasunod po niyan, umorder din ang PAL ng siyampang Airbus A350-1000 na mga eroplano. Umaasa po ang PAL na makatutulong ang mga bagong eroplano para makapaghatid ang airlines ng mas maayos na serbisyo sa mga pasahero. Posible namang patuloy pang mahirapan ang Pilipinas sa paghimok po ng Foreign Direct Investment o FDI sa natitirang bahagi ng taon. Ayon po sa ekonomistang si Marco Antonio Agonia ng University of Asia and the Pacific. Bukod po sa banta ng external shocks at hindi pa rin nare-resolve ang issue sa pamamahala sa bansa, hindi rin daw nakatulong na humina pong investment growth dahil sa mataas na interest rate sa bansa. Ayon din po kay Agonia, posible na mahila daw po ang momentum ng paglago ng ekonomiya dahil sa mas mahinang pagpasok ng investments. Kung mas kakaunti daw kasi ang mamumuhunan, posibleng maapektuhan din ang productive capacity ng Pilipinas. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:35, still ang oras na yan, hatid pa rin po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron po tayo QR code sa inyong screen para mapunta kayo sa kanilang website at Facebook page, mga kapatid, para makita ang nagagandahang items ng Mayet de la Rosa. Dahil open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nilang branch ay sa 168 Mall. And congratulations once again sa kanilang live selling house dyan sa Alabang. Sa mga balita naman po, sa labas ng bansa, arestado pong isang lalaki matapos atakihin ang 2 turista dyan po yan sa Athens, Greece. Sa report, armado daw ng kutsilyo ang 60 taong gulang na suspect nang mangyari nga ang krimen. 73 at 78 years old daw ang mga biktima. Sa investigasyon po ng Greek Police, posibleng may mental health issue ang nasa likod po ng pag-atake. Nasa maayos na pong kalagayan ang mga nasabing biktima. Aprobado na ang panukalang batas na pagbabawalan ang paggamit ng social media dyan po sa bansang France. Ayon sa French Parliament, pasok sa batas na yan ang mga, sumunod po sila sa Australia. Mga kabataang 15 anyos pababa. Pinagdibay po ang panukalang yan sa botong 243 out of 279 votes sa kanilang National Assembly. Ipatutupad na po ito sa school year o sa susunod na school year. Kailan ba ang school year nila? Usually, ang pasokan nila October kundi tayo nagkakamali. Ang problema dyan, pag binasa nyo po yung mga balita sa Australia kung saan may social media ban na rin para po sa mga kabataan, ang mga bata nakakagawa pa rin ng paraan para makapandaya. Dahil sa huli, yung platform pa rin po talaga ang magdedesisyon kung sino ang pupwedeng gumawa ng mga social media accounts. So yun ang hamon ngayon na pag may ganitong batas na at nakita pa rin na yung mga social media platforms ay inaalaw po ang mga bata na gumamit nito, ano ang parusa sa kanila? Dapat matindi para tindihan din nila ang pagbabantay. Kasunod naman ang pananalasa po ng wildfire sa Italy, kabilang po sa napinsala ay ang ilang taniman sa syudad po ng Sicily sa Italia. Sa kuha nga po kita ang paglagablab ng apoy sa apektadong lungsod. Sa taya ng mga otoridad, sumampas sa 40 degrees ang naitalang temperatura sa nasabing bayan. Patuloy pong inaalam ang lawak ng pinsalang iniwan ng nasabing kalamidad. Sports 5! Magpapatuloy po ngayong Miyerkules ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Unang magtatapatan ng TNT Tropang 5G at Titan Ultra Giant Risers ng 5:50 ng hapon. Target po ng TNT ang back-to-back wins habang hanap pa rin po ng Titan ang unang panalo ngayong conference. Sunod naman po ang bakbakan ng San Miguel Beermen at Converge Fiber Xers mamayang 7:30 ng gabi. Papasok po ang dalawang kuponan na parehong may malinis na record. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Bumaba naman po ng tatlong pwesto ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Rankings. World number 39 na po ngayon ang Pinas matapos ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nako po, wala po, walang naipanalo. Walang ang naipanalo ang Gilas sa naturang window matapos mabigo sa New Zealand at sa Australia. Magbabalik aksyon ang pambansang kuponan sa Agosto sa sumunod na round ng qualifiers. Makakalaban po nila ang bansang Jordan at Iran. Nalundagan naman ang Spain ang Argentina sa FIFA World Rankings. Kasunod po ito ng kanilang pagkampiyon sa FIFA World Cup matapos talunin ang bansang Argentina sa score na 1-0. Pumasok po ang Spain sa torneo na world number 2 sa ilalim po ng Argentina. Kumumpleto sa top 5 ang France, England at Brazil. Pang 135 naman po ang Pilipinas sa nasabing listahan. Balikan po natin ang mga balitang showbiz. Para sa mga adik sa showbiz chika. Good morning sa ating birthday girl tomorrow, Nani Christy Fermin. Happy 50th? 50th po ba, nanay? Busog naman sa kilig ang Team Maybe sa mukbang at food challenge na ginawa po ni Riza May at Bimby. Nakisakay nga po sa trend ang Maybe sa Rock, Paper, Scissors food challenge kung saan magbabato-batopik muna ang mga kasali tapos tatakbong matatalo habang makakakain naman po ang mananalo. Ba okay na game to ah? Umani po ng likes ang video dahil matapos ng manalo si Bimby dalawang rounds, abay bumanat pa ito. Si Riza na lang daw ang premyo niya, naks naman. Nag-uusap din sila habang nagmumukbang. Tanong ni Bimby, masaya daw ba si Riza sa kanilang pag-reunite? Super happy naman ang sagot dyan ni Riza. Hindi raw nagbago si Bimby na sweet, clingy at mabait. Salamat din sila sa suporta na binibigay po ng Dapper Cats.
1: Thank you so much.
0: Sa kanilang dalawa. Laki na ni Bimby, nakakatawa no? Baby boy pa yan dati. Samantala, palaban sa Pasiksihan, palaban din sa aksyon si Sigabo actress Sue Ramirez. Hashtag birthday behavior ang atake ni Sue sa kanya pong 29th birthday. Mala Hollywood glamour ang kanyang pasabog na look. Palaban din po ang kanyang aura sa mga larawan. Aba, parang si Tekla lang na karakter niya po sa action series na si Gabo na napapanood nga po sa Todo Max Primetime ng TV5 Mondays to Fridays. Alas 8 po yan ng gabi. Kamukha niya si Katy Perry. Sa iba pang balita, na-meet naman ang global pop sensation na BTS ang Hollywood icon na si Tom Cruise. Nangyari po yan sa backstage ng FIFA World Cup kung saan naging performer sa halftime show ang BTS. Kita niyo sa mukha ni Tom? Ay nako, mukhang na-excite din nung makita ang BTS. Nag-fanboying sila pareho. All smiles nga po ang Bangtan Boys kasama sa litrato si Tom Cruise. Nag-deliver po ng pre-match address ito ang bagong championship game sa pagitan po yan ng bansang Spain at ng Argentina. Yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa ating himpilan sa True FM. Napapakinggan po tayo sa Metro at sa Mega Manila sa 105.9 True FM. Sa Davao, 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. 101.5 True FM naman po sa Cagayan de Oro. Sa Ormoc sa latest sa 99.9 FM Dream Radio. At maging sa mga taga-Tacloban, mayong aga mga kapatid. Diyan po yan sa B107.9 FM Caboses Radio. Sangalan pa rin po ng ating mga masisipag na kasamahan dito po sa News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Your Honors! Ngayon nga po ay Miyerkules at atin pong gagawin na makabuluhan ang atin pong Wednesday sa pamamagitan po ng pagtalakay sa mga issue na kinakailangan po nating bigyan po ng pagpapaliwanag na sa ganun po ay mas maunawaan natin ng lubos. Hindi yung impeachment, ha? Mamaya na yon, mamaya na. Tanong, ito ho bang lagi hong laman ng balita ngayon na Pax Silica ay nauunawaan natin? Kasi may kilala ko si Pax.
1: Sino si Pax?
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Marami akong kaibigan na Pax.
1: Oo.
0: Ang pangalan.
1: Ah, talaga?
0: Yes.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kamusta sila, Pax?
0: Oo. Pax Silica, ano ba ibig sabihin nito? Ano ba yon?
1: Para saan ba ito?
0: Para saan ba ito? At ano ho ba ang implikasyon nito sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan at ngayon, mga issue na may kaugnayan umano sa kalikasan? May assignment ka ba, girl?
1: Ay, oo. May notes tayo dito.
0: Sige, mamaya.
1: I did my job. How about you? Do your job. Ah? Do your job.
0: I'm your teacher.
1: Ay, oo nga pala. Sorry. Yes, teacher. Baliktad. I'm sorry.
0: Meron tayo mamaya.
1: I'm sorry, Mr. Chair.
0: Meron tayo mamaya.
2: Hindi tama yun.
1: Sige, Mr. I have notes here.
0: Okay.
1: Pwede ko lang makita. Please allow me, Mr. Chair.
0: Hindi, tsaka nung hinahanap yung notes, parang hindi nagmamadali. Ano talaga? Hintay kayong lahat sa akin, ha?
1: Oo, take your time.
0: Hintay kayong lahat.
1: Hanggang mahanap ko to.
0: Nahanap ko yung notes ko.
1: Oo, kaya alam, bumalik sa kanya yung sabing do your job. Nung hindi niya nakita yung notes, do your job din, Senator.
2: I already asked you the questions and you had a chance
0: no
2: to
0: joke,
2: respond.
0: No joke, no joke.
1: Well then, joke Mr. Chair, if you can just give me a few more seconds, I might be able to dispose of this.
0: Dispose?
1: Dispose this.
0: Uh-huh. Andun yung ating
1: Okay. I won't delay the proceedings.
0: Anyway, baka ma-dispose ka pag hindi ka ready, John Fernandez. Ha? Good morning, John. How are you doing this morning?
3: Good morning.
1: Okay, Mr. Chair, move to your next point.
0: At maging kay Junpe. Yan.
1: Good
0: at
1: morning.
0: At kay Winston King. At sa mga nasa automotive industry, good morning. Maging kay Jack. Good
1: Alam
0: morning
1: mo,
0: kay Jack.
1: Kailangan nila yan. Lahat ng binanggit mo. Kung ayaw nyo masabihan kayo ng asawa nyo na, Jack, do your job! Makinig kayo kay Ted Pailon. Sige, tuloy
0: easy
1: mo.
0: Eh, baka sabihan kayo na hard starting, paandar mo nga. Sapa. Ayaw umandar. Pakichoke nga, please. Eh, baka ganito ka. Failure. Eh, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo! Food supplement for men. Eh, di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito, todo, ang arangkada na walang paliya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitalaga! Good job!
0: Kanato! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero Tony C ng Powerhouse Power Tools. Ang Bravo'y, mahalagang palal, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Atin po ipapaliwanag itong isyong ito mamaya. Ito hong Pax Silica na ito. Ano ho ba ito? Saan ho ba ito? Ano ba gaire? At ang binabanggit nga po na oportunidad daw po para sa ating bayan na maging maunlad sa pamamagitan po ng pagiging bahagi ng lupon ng mga bansa sa buong mundo para po doon sa paggawa ng mga pangangailangan ng makabagong mundo. Kita mo naman yan, ha? Parang, hindi pa ako nag-specific, ha?
1: Ayos at teacher, ha? But don't be too technical, ha? Para, syempre, maintindihan ng taong bayan itong pinag-uusapan
0: what's
1: natin.
0: What's your note? You have 2 minutes, okay?
1: I won't delay the proceedings.
0: Abangan po sa amin pagbabalik. The Daily Bread.
4: True FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
3: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: your partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Let us all behave. Teacher, good morning po. Behave na po kami. Ay, teacher!
3: Nakula pa yung teacher natin.
2: Nawala. Ayan na. Okay.
3: Good morning, Mr. Chair.
2: Good morning.
3: Do you have your notes there, Mr. Chair?
2: Good morning po. Sige. Okay, behave tayo, girl.
3: Pastor, dito lang kami sa gilid, ha? Baka.
2: Can you hear us, Pastor?
3: Ay, walang audio si Pastor.
2: Walang audio.
3: Wala kaming objection sa isha-share ni Pastor ngayon. Pastor Jeff, naka-mute ka yata. Tayo yata ang nakamute dito kay Pastor Neb. Paki-unmute nga si Pastor dyan. Oo. Teka lang, Pastor, ha? Binapaayos na namin.
2: Nakalimutan mo.
3: Oo, ayun. Baka may hindi naisaksak si Pastor sa kanyang laptop.
2: Pakipindot lang po. Pakitawagan mo yung staff mo.
3: Walang staff si Pastor eh. Mag-isa lang siya eh. Naku, Pastor. What is the purpose of all of this? Bakit walang audio?
2: Okay, Pastor.
3: Pastor.
2: Alright, gawin na po nating 5 minutes na, hindi na 2 minutes. Ito muna ha. Mga kapatid, sa lahat po ng mga magulang na naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak sa kolehiyo, ito ho importante. Tandaan natin lagi sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at may matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya, sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu. Again, apply, all small letters po ito ha, apply.sti.edu, o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Uulitin ko, bukas pa po ang enrollment at ito ay napakagandang oportunidad para sa paghahanda po ng mga estudyanteng doon po magtatapos na makahanap ng trabaho. Enrollment to Employment System o E2E, hatid ng STI. He's now ready. Pastor, go ahead.
3: Pastor Jeff, good morning. Naku, wala pa rin. Oh, habang inaantay natin si Pastor, allow me, Mr. Chair, to give another time check. Ang oras nga po na 7:52. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ultabio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa TikTok at sa www.ultabio.shop. Available din po ang Ultabio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide.
2: Maligayang bati po kay Ginang Lisa Hoson ng JS Vega Hardware. Ito po ay miyembro ng Twin Bar Metal Group of Companies sa kanya pong kaarawan today. Ma'am Lisa Hoson, maligayang bati po. Happy, happy birthday! Yes, okay. One more time. All right, final call. Hindi ho naman. Brad Jeff, good morning.
3: Naku, baka hinahanap ni Mr. Chair yung notes niya. Wala talaga si Pastor.
2: Oh, may ano talaga tayo. Cannot be reached naman siya ngayon.
3: Oh,
2: sige. Last 2 minutes, ano?
3: Sige.
2: Kapag talagang hindi ho nagkaroon dito ng milagro. Ito ho yung bahagi pa rin po ng ating pong buhay, yung mga problemang technical. Relax lang kayo dyan, okay? Relax! Relax! Matutuloy din ang investigasyon. Kayo naman, oh.
4: Oh, sige po. I move to my next point, Mr. Presiding Officer.
2: Makita mo naman.
3: Would you like to move?
2: May pabitin pa, ano ha? Oh, medyo, one more time.
4: I move to my next point, Mr. Presiding Officer.
2: Tama naman yan, ha? I'd like to move to my next point.
0: Lagi siyang parang hinihingal.
3: May I respond, Your Honor?
2: Okay.
3: Ayan na, wala pa rin?
2: Alright.
3: Wala pa rin siya, partner.
2: Oh, sige. So mga kapatid, ano po, bago po matapos ang taon, sigurado po ako ang inyong mapapakinggan si Brad Jeffries Copides ngayon. Tawagan na natin to. Ma'am Sir, kasi ito importante ring issue. Bago po itong, sabi ko nga kanina, dapat maintindihan po natin itong paksilika na ito. Noon pa po ito, actually, nitong mga nagdaang buwan, tampok na po ito sa mga column, sa mga write-up, ano ho, na sinasabing panahon na para meron tayo, panahon na para tayo sumali dito at magkaroon tayo ng gantong oportunidad. Pero ngayon po na kumbaga habang inilalatag na ang kasunduan dito, naglalabas na po ang oposisyon. Mamaya po, pakikinggan nga natin yung punong abala dito po sa malaking-malaking sinasabing oportunidad dyan po naman sa Clark sa Pampanga. Pero ito ho muna, hindi ho ba't kamakailan po lamang nagkaroon po tayo ng aumento ano ho, sa NCR. 60 pesos po yung una, tapos po yung 25 pesos po after 6 months, right? Basically po, 85 pesos ang dagdag. Well, sa mga manggagawa, girl, sigurado po, sabi nila, kulang na kulang pa yan. Ang kanila nga po hinihingi, across the board nung una po, 100, naging 200, 300, and ang sinasabi po ng marami, gawin daw po natin mga kapatid na 1,500 na yung living wage for Metro Manila and sa buong kapuluan across the board, sabi ho nila, sa hirap po ng buhay ngayon. One last time, ating tawagin po si Brad Jeff Discopides. Brad Jeff? May
5: good
2: echo
5: morning,
2: naman.
5: Sir. Good morning, sir. Nahanap ko na yung file.
2: Okay.
3: Oh, ito na. Go, sige. Pastor.
2: Thank you. We'll catch you tomorrow.
3: Hindi pa nagsisimula. Oh, Pastor sorry. Jeff, Mr. Presiding Officer.
2: Go ahead. Go.
3: You are recognized.
5: Hindi nagsisimula. Hindi na pupunta yung audio dyan sa inyo. But anyway, pag-usapan po natin yung pasasalamat. We're gonna talk about gratitude this morning. Alam niyo po, sa Luke 17, meron 10 ketungin na sumigaw kay Jesus na, Master, maawa kayo sa amin. Alam mo, dahil sa kanilang sakit, rejected sila. Dahil sa kanilang sakit, nilabas na sila sa lipunan. Bawal makihalubilo sa mga kamag-anak at even sa buong komunidad. They were isolated, avoided, treated as unclean. Pero nung nakita sila ni Jesus, sinabi lang sa kanila, interestingly, sabi, go, show yourselves to the priest. Hindi natin maintindihan bakit sinabi niya siya, pero nung panahon nila, naiintindihan nila yon. Kasi po, nung panahon na yon, papupuntahin ka lang sa priest kung ikaw ay totally healed, totally gumaling ka na. Parang sinasabi ni Jesus, yung miracle ko, binigay ko na. Paniwalaan niyo lang, maglakad na kayo, papunta sa kagalingan niyo. Interestingly ha, lahat yung 10 sumunod sa utos ni Jesus. Kahit may mga ketong pa sila, pumunta sila sa pare at habang sila papunta, sabi sa Bible, gumaling sila. Okay? Pangang galing ano, pag tiningnan nyo, maaaring hindi ka ketungin ngayon, pero maaaring ikaw ngayon ay nakaka-relate dito sa tao na to, maaaring na-isolate ka na ng lipunan, maraming tao hindi na pumapansin sa'yo, may mga taong wala nang pakialam sa'yo, pero nandiyan po si Jesus. Okay, interestingly, isa lang ang bumalik sa 10. Only one came back praising God with a loud voice. Sabi ni Jesus, dito 10 pinagaling ko, ba't isa lang ang bumalik at nagbigay ng pasasalamat? Ang sabi po sa Psalm chapter 9 verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Minsan galing tayo, no? Pag may problema, lakas nating manalangin. Pero pag dumating yung answer sa ating prayer, nagkakalimutan na tayo. Hindi na tayo nagsisimba, hello? Diba? We enjoy sometimes the gift, but we forget the giver. So, pagka po yung sinabing gratitude, it's more than just saying thank you, Lord. Ito po ay pag-recognize na lahat ay galing because of His grace. Hindi mo deserve, pero binigay niya. Kaya, today, be the one who comes back. Huwag niyong gayahin yung siyam. Come back in worship, come back in prayer, come back in obedience, come back with a grateful heart. Because a grateful heart does not only celebrate what God has done, lalo po tayong lumalapit sa Diyos na mapagmahal sa lahat. Psalm chapter 9 verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil kami dinidiyaan mo ng panibagong pag-asa araw-araw. Binibiyaan mo kami, Lord God, ng panibagong buhay. At ngayon, nagpapasalamat kami dahil sa kabutihan mo, despite sa challenges sa buong mundo, despite sa challenges sa bansa, despite sa challenges sa personal na buhay, alam namin na nanatili kang mabait, tapat sa iyong pagmamahal sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Indeed. Salamat muli, Brad, sa iyong paalaala, sa mga nakikinig po dahil lamang dito po sa segment na ito. Muli po, thank you very much. Ito po ang ating pong pangalabit sa araw-araw. Brad Jeff, sorry about the trouble sa ating problemang technical, and of course, no, it's gonna be better as always bukas.
5: Amen. Oh, nahirapan lang ako na pinotes ko, pero na-push natin. Thank you so much po. Yeah.
2: Thank you. You are excused. Salamat na marami, Brad, sa iyong mensahe. Thank you.
5: Maraming salamat. Maraming salamat sa Patrick Pascual ng Caloocan, Judiciary employees, nanonood lahat. Thank you so much for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeff Liscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, meron pong mga nagsasabi na bitin pa ang wage increase for Metro Manila. Pero may nagsasabi ho naman na sandali lang, excuse me, pwede bang paki-hold muna natin yan? Huwag munang ipatupad. Bakit?
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. PhilHealth, your...
6: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
7: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime